0: the moment.
1: Xana u tshame u humelela hi nghozi ya movha epatwini, u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeriwa ID ya wena, i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni, kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na vamabunda. Attorney i tinoyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani, kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, anti-nuptial contract kumbe post-national contract registration, hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na vamabunda. Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@maker.co.za. Mabunda Attorney, na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.

lobona nwananga arisamra malonga re sikisa boy saka ravamsera kahle kombe nga ku hlabusikisa saka ravamsera kahle na phini mayengani risamra ri vekala ka makumembere ntlantu mina ta say bila warali ya yana ri ba mandla ri yala na big search kangona kamkela nkwa nkwa kuna ngisa rura it's a friday post

Kesona mixer ko kokola men samre kor menene tlemero the jam of rafare master part ne ka mixo sokrobla o si ka tekser ta wara tena rtsa mixer menana wara ba kongo ko dze fikele ka wara lia yan tse bo ka skele shen tlaka ele ko kuma ka menar tmere te ita bai bela wara lia yan na rile singa ta bkaran tlabela mixer ma ka na bar 0608875942 on zero ko ka mixo sokrobla tlhauru ko ba ka tlhauru ko ivela ne ka sona ka ko kokola men samre kor e ka gengere ko ka maramba na lemba kum karmi yan ba kor ba ko mixer ka mixer me e ba ri ku shuma shumer ba kor ba ko ba ringsera ka tlhabolo ba damanyana la ya ba kor ba ngwa e ba vedi ba fuka ba tsama ku nene session cancela nale ka ngwena ene ngo fuka vedele ka ngwena ku maka ka shones 106.0 mega fm ba kor ba ngwa ku maka tlhago audio streaming aka www.gsrfm.co.za ane mir bal and cancela shona ne sham na ngwe e mitata ka ku ba minku mala ka ka shones sho sheso e ka beke ibe mchuza ku ba mi phone lana mi phone la shana moyan cancela shona ne sham nale ka ngwena e ntwele buku kuna ba kona ba ngwana ba swiendla ka cancela sham I really appreciate that kaske am sorta na mixer and I'm said 21 the august lembe ba gidi berna makume mbe rintse vu kaske na mutla ku kahlatle nga ku ka vanhu ba vandu mani ba ni ba tivaka ku mina ba tekana hlokweni swinene eka sikuru na mutla ku pele kwa munhu ku fana na Asian Bolt that's not mixer e Jamaican sprinter loyi it's tuma mututume wa nwa matsambu wole Jamaica lo tsuma ka kahle na tiveka tani swinene mixer be hi kuba akukutlele timendlela ta ku tala swinene ni nga vulavula hi kona ka 80 with golden medals ekusuka le ka ti-olympic leyi is the greatest sprinter of all time kasike un'wana nga vekiwa hi siku leri fanaka ra namuntlha ne i Robert Lewandowski yena u velekiwe hi lembe ra 1988 Polish professional football footballer tlanga bolo misa loyi kaske am sirtar mixer se bekela kama kume mbere nongo te merete se ibela wa rally ana rna mutla e maka ku era vhlara hitle ndi sok tanga tanga vele le sendla ka e kuba tsumela xikanwe le tsungweni le kana ba 0608875942 un tavela mixer ben jelso go gara ke mixer ba un kuma uri ku ithelo ra kona ba tiba kahle bari e nyanyale xi hubota ka xi dashbox so kona i vha nwanyani ba ku vhlara bza mangela e ku hubota na mina na wona mixer go botile ka bisho se rbetla kaske ngani kuma nele ka facebook fo se tsara ku tsisa ku space ku fam e ba kona ba ngomere kuma kahle la ka whatsapp la kana ba 0608875942 mixer eta ba kare fa msa so swi nimbone ile kwa kula mini sabu khona ba kona ba ngona ba ngisa barla eh xifundzeni lexi xa Gauteng ke swi nene eh mini sabu ba mitike ka rongona mhlawu xiti tshongwe xa xiradza ji sar fam kaske ba kona ba ngona kuma ka barla and down tele mpumalanga mi jarma ro vele la mpumalanga la and ke sene le ka nwi na sham

0: akara vanhu kumbe kahle va ri la ndhawu letiya tale ka makhuva mbawula xawula block 23 ni khesi endleka n'wina va kona la ndhawu letiya tale ka xikhumba ka savalani phala ubeni phala vura nkoma ab na c va kona la ka ngomeni khesi swi tlhela tshanila enkowankowa ndzi tale ka mihlava mariveni n'wa mitwa jopi mandla ka zimurati na le zangoma ka xihoka ni mirivalanga and khesi rixevu na ngomeni kumbe ka mirila jamela n'wa mankena ka sikhunyari bambeni ka xamfana va kona la mbebulo va kona la ka ximange minjhani maravhele la xawula block 7 va kona ka maphata va kona ka magiba ka ndhambi ka mphakani ngoma rhanga eka khaxari ka xihlakati ka selwani ka matsotso sela ka chavani ka nkuzani ka mbakota shaley va kona la ka bungeni lava kona ka njhakanjhaka va kona ka basani ka mchetoni va kona la ka xibango ko wa yeni ka mashamba valdesia elim amiwa wena ni mirivala ka maxawu bode vatarifana na le ka mashamba va kona vangomani kuma kahle va rila ka masakhona la ka mamayila ka ribungwana ka mahlani va ku yila ka mahlathi na ni vona kahle ka ri ka ntshuxi ka rotardam blank vatari no block ximawusa eminjhani la ka maphale la ka dzingedzingi ka bode ka maswanganyi va kona la basani ka nhlaniki va kona la ndhawu ta le ka gandlanani minjhani marivhela la ka gongongona ni mvona kahle la mabango la na vona ka ndhengeza ni mvona kahle la ka phikela ka rivala ka majosi ka n'wamatatani minjhani marivhela la ka mlamula la ka mdyabu la ka phaphazela balada sandaka rivuwani va kona la ka mswana la va kona ka xosani va kona ka nombelani ka jimi ka lolume ka nkuru ka tomisa dabas fasonke na le ka mapuve ka siyanda na mirivalanga phela vhiyo ka va koxa ka xikukwani minjhani marivhela ka mavalala eka bongwana ka mbatlha ka xivulani ka n'wadzekudzeki ka mphambo ka xigama na bolwini va kona vangombe le branchi new orleans jilongo ni khe swinene ka n'wamiga la altin la ka miyexe minjhani marivhela la ka mihlava vhelemla va kona vangombe ni kuma kahle va ri la ndhawu leta ka mninginisi block 2 na 3 kona ka thoma ka khakhala gawula hlamela ene le ka ndindana ni mirivalanga la ndhawu leta la vihehli minjhani marivhela ka mangombela le ka homo 14 ab na c va kona ka n'wakhuwani va kona ka mapayeni va kona giyani va kona la ka magona la ka gov ka penengotsa ka gijana le ka michispisi ka malamulele ka matshaka lala la marifa a na le xisasi zangoma na le lombati minjhani vhele la ka nkavele la ka ngezimani ka makhasa ka bobo ka xibangu wa minjhani ka madosa green farm ene vone la ka nkobana ka ngomgomo ka bevela ka mashobye va kona vangombe le palanoma ka xikundugolano magomani salema matiyani boxahuku makulekele block hd na c va kona la ka magoro holofani mavame makumeke mafanele ka ndlana jerome rodes ka xikalo ka basana ka mphakati ka xikonelo ka nyamani ka phakoni ka nsimbi palanoma xikundu minjhani marivhela la ka mkhomi minjhani jim jones ka maonisa gumbani ka mdabu ra pitboy mila dani twinga godona bada va kona la livubo va kona ka bungeni va kona ka xivambu ni mamukerile mengisorome hi mandla mambirhi ni mi teka ni ku dila hi tshama la mi teka foni ya n'wehe mi ni tlhavele ka nambara liya 060875942 loko ri ve se ni yime ku lunga mengisorome ku va mi ni tlhavela va kona vo sungula la moyeni la tsi no tlhava la aye ku na munhu kwala leswi va kona va kona ya karhi ya twala movement la vo ka va nga ri ku vulavuleni va ta ni khomela swinene a va nga si va redi ni lo va juma sham ti mo sungula ku dya swivungu swa rona la ku na vona
1: ni kona hi tlaime mpfukini
0: hi pfukile minjhani n'wina
1: hi pfukini mani hi mi yingisela hi lo pavalala a United States of Ngove a Ngwenza House ani
0: Things of Lion
1: ya namuntlha hi Friday hi pfala swoswo hi famba hi ya kuya hi Monday nampundzu ani
0: thank you baba
1: hayi no a yi tirheni buti
0: thank you kheswinene Things of Lion kheswa swinene ku pfuleriwa na nkona wa komingisa ra mina swilo swa nghala kusuka la ndhawu leta ka ngove Things of Lion xava swi swimbirhisana mati na vavasati ti no tlhava ra
1: hi
0: pfukile minjhani
1: hayi la hi pfukile na dya swisungu swa lona hikuva ka nhambela
0: papa hlungwani
1: hi vona va lava makhana thavini na n'wina mithikisi satlok
0: khesa swinene hlayisekani papa adaku na mfumo wa loko wa twala njheko wa mafara zozo khoza weekend oza malamulela ti no tlhava
2: wajonile
0: mengisora mo rhandzeka
2: la basani ka ntlhani ki xigodo xa mondo mila
0: xigodo xa mondo mila xi vatsandzi va tele
2: xitsandzi va vasati ku xipandzela leswi va xikotandiwa
0: ni hlayisekani
2: bye mwajonile
0: thanku ti ni tlhaveri la
3: aye DJ
0: aye
3: mpfukini
0: i pfukile minjhani
3: i pfukini hi dya swinu swa ni mavula ka makoxela
0: Elsie Similani
3: i vinyi va moya kwala jewanini
0: mudiwa wa van'wani
3: la vitungwini na mi le ku twaleni
0: motaxem ta ni khomela swinene ani
3: swo saa swise matwala
0: danku
3: danku
0: ti ni tlhavile la hipfukile minjhani n'wina
3: hipfukilela
0: ka nhlaniki la
3: na mugangu wa kampeximani
0: elitshongankulu ya mina khesa swinene nhlayisekani mani eliso Thank you. Sentsa so mbeng sala lokwa pressure mo show sharan tsare nka ro kona tlaba le tlaba ntabe ne mbeka number 0608875942 ke sunene ngongwe mbe ku makahle emiri la mpumalanga la ni mbe kahle se dwell minjani marvele mabunda emhlabe laba ngwana mfabiso wa mtiri sunene en ba randzaka swine ne ntshamente kana nkari na me ni suka hala ndri kona hala ni twa ku va ku nwana lawa ndzutumani ya teka ni veka tihlo na ndlebe nje tsi ntlabele la
2: mapato dzana le mabunda ni mbe la mbe
0: ene mitoka sala kana ngenza la mbe ngisora mo randzeka
2: Ukuba baba ayi hayi kuphukile impela mphe.
0: Thank you hlayisekan.
2: Shumani kahle baba.
0: Thank you. Ti ntabelela.
4: What's up Friday? What's up my love?
0: It's a Friday boss.
4: Njana.
0: Ephukile manje.
4: Ayi phukile.
0: Mm.
4: Ayi dashung sona nawe la ka mkhomi
0: la. La ka mkhomi la.
4: I'm gangeni wa ngolumbe stand number 128
0: 128 ema goda hello
4: yeah
0: thank you baba please ke sin hlayisa ka
4: sharp
0: ana ka re bona whatsapp mina ka re tsaka ka go gore bana ke se tsena ka ngomka go tirisa ka whatsapp re tsi ntlabele la
5: la botlhano le le botse
0: e wa botlhano wa kahle
5: Ring
0: one number. Hey, Kisha, I'm
5: going
0: to be young. I'm going to be young.
5: I'm going to be young.
0: Ntabela.
6: Ah, hey, tle mo fukini.
0: Eh, fukile manje.
6: Mo fukini.
0: Mm.
6: Ani la ku dia swivungu swo nona.
0: Okay.
6: Ni lava ku tivisa va yingiseri lava pfuxana ku na mhani mhloti le zizitha ku mhani lezi ava ha ri kona ala misavini.
0: Mm.
6: Xirho xa hina xa vumbanani a xa ha ri kona a misavini lava pfuxana ku na vona a va swi tivi ku ava ha ri kona va nga ha va pfuxi.
0: Okay. Oh. Can see. All right.

0: Alright, mi ta ri khomela swinene va yingiseri va mehe ko va ku ximbilu leyi ni nga yi rhwala laha sweswi yi le ku tikeni swinene, mi ta ni khomela swinene ni rhwala mbilu yin'wana leyi nga tshoveka swinene, mi ta ni khomela swinene ni khomeleni a ngopfungopfu ka n'we mi nga va mi karhi mi ni tlhavela ndzhaka loko ku ta va ku humi mani makhomelo laha, mi ta ni khomela ni khomeleni xem a ni ku teka tinqingho ta n'wina ko va kumbe leyi nga yi rhwala yi le ku tikeni swinene, ende swa endleka loko mi nghena hi navela ku va hi karhi hi hlekelela ivi swi nga yendli swi ndla hi nga ku seni va na timudzi mi ta ni khomela swinene a yini mahlweni mi ngisoro ma ye mi ni tlhavela ka nambara 060-8875-942 i xitiviso xo ka xi nga ri kahle, xitiviso xo vava swinene xa ku mhani mihloti lezi zita va ka ngova va jamela one va vavye va hindza va hi siya misaveni, se a ka n'wina a hi tolovele ku va hi karhi hi pfuxana na vona ayi swi ta va hi gimete kwalaya aix Alright, a yini mahlweni mi ngisa rome ni tlhavele ka nambara 060-8875-942 GSR FM ni mamukerile.
1: Yin'wana bava.
0: Yin'wana mukhalabyo.
1: Ni tsikile mara mani.
0: I hlayisekile minjhani n'wina.
1: Hi tsakile n'wana bava. Hayi mina ni dya swilo swo nona ni ri na ka mapfungela n'wana i mfanelo ka xin'wana bava a yini.
0: Kesi swi na njhani ra kefa.
1: A ku tlhavele n'wana bava.
0: Thank you bava. A jisa ra family mam kerile kona munda
2: Rafael Mabunda emi na ka mavalana
0: engomani
2: Rafael Mabunda emi na ka mavalana
0: kese swina ni Mr Mabunda la ka mavalana
2: eh
0: danke mhlabeng
2: danke

0: Rishile Khazi, Rishile Digitlimi. I know, ishingo man. Ndiyasobunga usonona nerla Ranges Park, 16 Road Midrand. Ide halfway house kwalani xikarhi ka Pitori na Johannesburg. Mina ni papa Muhlori Sizeka Richard Rikhotso kaya ile Robin ka Xoko, 70 lani vukosi bya vahlavi. I even swing until our ends inkomo Khazi.
1: Ti ntlavirela.
2: Aka ka mini so bitri. Kulana no mkhatani hurti.
1: Tesuna hlayisa karhi
2: papa. Akuyini baba no.
1: Ah, u tiyisele baba.
2: So.
1: A Jesar family bam kere. Ai. Empekele minjani wena?
3: Okay.
1: Mm.
3: Tanda ni rifu ya na msakeni. Eka na lesho ka xingari na nandu. Na mina la ka makoxa na mutlhanhlangene na gome. Loko mitwa hilo iwa nsisi. Aka la da hlekane ka lesho xa xa mini. Lesho xa lesho xa manyasa loyi. Mm. Loyi iwa nsisi. Aku Mama Bridget, mani, kesheen, sangisha shikwem. Nishonan toku shifambin, funel wa intombi, level, loy ay, bebe, ile kurilin. Shilo yin, kaman, bilo tel, tati Bridget ilo vin, ma yitu am tsaba mara, she.
1: Aw, she. Awe
3: tu nam tsay tsaki, si, yo, yo.
4: DJ. Ndiyasu mungusu nona nerikuwa laka ngowe la wani imani na loka ngariyena vile.
5: Rishile DJ Tlemi, minani ndiyasu mungule sonona. Nikane mengi selako anzo. Zerina wina laka kakala. Idliru maluleke. Danku.
6: Aye, mesta kutaru zama ngele kuhubuta ya kumasu mungule sonona. Ena ile kumingi seleni. Hi yingisela ku antswa hi ri laka xihosani la kokwani wa xingwavila hi mina nkomu
7: ndzi dya swivungu swo nona ni ri la totoko Brookton Fox swa na ntshava n'wina i Richard Mathe until 6 o'clock inkomu
8: i ra mitlhanu lerinene ka n'wina i ra mitlhanu lerinene ka n'wina Mr. Party ho endla hi ku rhandza ho tindlondla mafara wewe mafara zozo it's a Friday boss Ngolo sihlanu namhlanje hambi siritani xingenile xibazani kwala ka ganda kwala xinga khandisa mani handle ka mana na mari ya maswanganyi mina na ari kwala ka maswanganyi kwala mina na ari hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso laha vukatini bya mina mbuya danku
1: ajesar famini va mukerile
9: ahetlemipukile
1: minjhani
9: Hey, yale itakuna mama kuyele ni yuko mitolo yo past 8 na madam.
1: Eish.
9: Ah, virongo ku hava sken.
1: Ah, kuna ku rula matibana.
9: Nese se tlhela u tsandzekela na hiko kwa ngaveni va teka ku tinwana, hey, xile ku tikeni. Eh, a nta ku man grace. Makhuvele kwele gantanani ka khani ku nga se tisana ya kona. Isesi wa so tindizi tanongo hey my grace ya lifile butikeni ngona kokwa ah abesertane I fleme ai masu
1: moi tister
9: efu
1: adanko loko asi koteka ne antaku 30 minutes kumbe timinete leti nga sala leti la ni kombela ku kokanyana moya xemani loko u loveriweni ngopfu na swi navela ku va hi vulavula la riqinghweni laha evulavuleni loko yi ku awara vona henhla ka nhloko hi laha hi nga ta va karhi vulavula kona mina na n'wina mingiselo wa mina a swi loko ni oloveleni and then twa nga ku a swi nge nandziki a swi loko swi nandzikeleni na mehe and a swi loko ni tsakiseni na mehe ni loko tweninga ku va va to my to ya point ya ku ni loko tsandzekeni na ku va ni tikhoma xem ni khomeleni swinene a hi vulavuleni kahle hi ta vheta hi sungula kahle hikuva hi karhi hi va dzudzaka nambara 060-8875-942 loko yi ku awara leya ya muna henhla ka nhloko eka n'wami navela ku dya swivungu swa nona ni khomeleni swinene timbilu leti hi nga tikhoma namuntlha a hi tona ta ku va hi endla ku rhandza ne

0: Woza Friday woza malamulele hoti ndondla hondla hi ku rhandza rixile tlemile wa DJ Mavulavala tlhavanthava ya nono ku yisela ku antswa ni ri ndhawini ta la gang section A ku sungula hotela xilumana kacha na mavhiya sungulo ge DJ Abza ya mina ku na un'wana na wena 326 macho wa mina a hi fambi tlemile wa DJ Dango
1: rixile DJ tlemi rixile hi na tidyela swihungu swa ku nona ri la hansi ka muganga wa ndhuna Elkana Mchana la blokweni ka sikunyana ku na papa xiluvana afana ni lo tete n'wana mukhalabya
2: tlhavanitlhava DJ tlemi hawa ni ya dya swihungu swo nona no mi yingisela ku antswa munhu a ri kwala sadana lonje ntirho lo a kaya ku ri ka nhlavulani block 25 leyi muganga wa tanakala a mutlangeni na xilahla Richard Zamukeri pfi ahini DJ tlemi danku
3: hi pfuleleni ri vantena na hi lava ku nghenaka ni pfukile DJ tlemi hi na hi dya xigungu xo nona hi xi pfanganyisa na khekhe ra pride na ntombi hi karhi hi kongoma le ka papazelo ya dya khekhe le ka vakhundula le lava va dyaka xigungu xo nona va xikatsa na khekhe ni emhana xihlovo kusukala tikweni ra le kule eFrance va hi pfala ri vantima
4: vaxumi DJ tlemi ena hi dya swivungu swo nona hi karhi hi khandziya thekisi reta hi tloka ra banana hi ya xaya swakudya giyani mani magoda driver teretere kwala ka mapulu danku
5: hi dya swivungu swo nona ni ri kwala joni kwala soweto mana ke mina vumbiwa hi mina a hi tirha treni a hi yeni malume wa vana danko
6: DJ tlemi njhani la hi pfukini hi kombela ku va pfuxa ni ri mburi ya ntshava Maria
0: rixile tlhavanitlhava hi mi yingisela ku antswa hi karhi hi dya swivungulo swo nona la ka huma 14b i geza ntlas maluleke kwala ka homu laha tankiwe vulavala
7: Mwaxi wa mina mbiloko nkuku u nga ringiri taxa ni ya ku mi yingiseleni ni ri kona laha ka njhakanjhaka ni kumekaka kona na ni rikhotso hi mina nkata botmonika n'wingwa wa nyamati va ri vango na vanhu wa nkomati loyi u nga famba u tala na mbirhi hlanga bayima xi wa mina
8: rixini matlemi dya swivungu swa nina ni ri kwala ka mpapila tavhele ya kumbe
9: rixile muhaxi hi dya swivungu swo nona ni ri la gandana ni ka mavambe i papa xitshembiso i Thembani Freddy Zava inkomo
10: rixile DJ tlem ndzi kambela ku va pfuxa ndzi pfuxa n'wana wa mina a masunguyeka nkomo kala ka homfutinke ndzi pfuxa mhana
11: rixile DJ tlem tlhavanitlhavana mantsutsumela la gianna kona mutwana i n'wa tsakisa kokwana pfuka rixile loko mani makhomele ni vadoma misava hinkwayo
12: ntlhavanitlhava ni teka fana wena magoda ka mukhomo

0: sinika wira kawa chosani bulumuku
1: bulumuku
0: manje sina sinika kwa chosani bulumuku
1: bulumuku
0: mira zai famba ne twa gumba gumba mira ne sinika chosani dale mash
1: ya ai bara gumba gumba tsi tavirila
2: a kutale ri ku rhula ku vena nwina ndawu ina kahle
1: ahe
2: moyo va teka
1: ai va dzena pa
2: una khomisani khurumbe akamaleka nori apuke ku vona xigodo xa monte lexi tsandzaka vavasati hambi ku ri swakudya byi swi endli nchumu hi vula xigodo xa monte muyila le ka basani a va pfuki mina ni general ka ntshuxi mu ni hetelela hi vuxokoxoko swiwaya swi mikarhi chavalala hi mina la ka ntshuxi laa ni tshamaka kona baya
1: khesa swinene na tshemba ku chavala lexivongo
2: thank you
1: papa Tlhavelela.
3: Ni khasa ku tlhaveriwa hi n'wana tati.
1: Sure.
3: Ni kombela ku va pfuxa.
1: Ai vadzudze.
3: A ku pfuki SSB Maswanganyi n'wana Manphosa kwala ka Ndhuna Ephraim Makam. Pfukani sesi. Ku ya pfuka Putlinki Ngoveni a vihehle. Ni ta hetisela hi mana loko ni nga hetisele hi magoda le aka mukhomo. Vanhu lava hinkwavo va pfuxa hi mana xihluke. Tinyiko maleka la kangove
1: jamela tu inkomu ti ntavelela kuna munhu kwala
4: wa munhu
1: a
4: ni te mhani bibiya mahlawuli a va pfuka swiandani
1: ya
4: ku pfuka na vona mhani la na va minyika switiyani mhani a niki nhlanga ni nghena ka mapfuni ku mhana ribasile rixumana hlulani a va pfuki na vona va pfuxe hi mhana elisa n'wankuna kwala ka mihlambuki mindyangu ya campanis i mete ya kuleyiwa
1: hayi ni khomeleli mhana eliso ya beda mati va
4: hi swona
1: edaku ti ni tlhavelela
5: tina nandi muni bele kule ka mini ka blok 3 Ndzi nga bela masela awi hethi.
1: Ya.
5: Kala tsaka dzaro manga nga gongongo. A va ri na tsaka dza ku malweka, na manga ba ke ke na sekunda la.
1: Kenza mina la sekunda hlayi sekana mbu malanga la.
5: Ahe, hlayi sekana mu.
1: Thank you baba. Tsi, ntavile la. Ahe.
6: Aba poka papa remote la ma block 9. Tapoka ponya ka matuba la sa wala block 7 na tsareni. Tapoka re tsatsa tela antsan pa ba toko ba block 24. Aba pusa ma tsena ro na kuma le na ma block 9 ke sin di
1: ke. Okay sami na la block 9 la.
6: Thank you.
1: Thank you. Tsi ntabile la.
2: Kona usanje makamu la mungani wa boromanda ka ndambe ava pfuki le ka mapuve le kuna ngani kuna mungani wa mina lonkulu Morris mfana wa goxa ava pfuki le ka nsavulandi kuna xilasa Richard Zamukeri ava pfuki mana va hinkwavo va pfuxe asilavuweni i bila kaunta mutlongo kwala ka ndhambi a mungani wa mbazi mawozomeli dange tlhavantlhava
1: a zi ku funi
2: dange papa
1: thank you papa One o six, hello.
7: Moyeni yale khoneni ka dzikimbeleni ku va kona vanesi kuna ni kwa vapfuki eveni ku laha ka ngove ni ku va kona sesi basani n'wana Manphosa ni ku na vona vapfuki eveni hetelela hi maseve vuxokoxoko hluweya information ni ku na vona vapfuki hinkwavo lava pfuxa jara mihlengo swa masichawu ku la ka xikhumba ku na un'wana danke
1: kesa swi na hlayisekani
7: dani
1: Ntlhavile me.
8: Leni na DJ.
1: Yebo ma'am.
8: Hambi swi ri tani honi va hungusa ni teka vo majimbosi ke. Moni ya le ka nhombelani ni ya kuma papa hlungwani makhelani wa thaveni ku pfukani. Ivi ni suka ni nghena ka mavalani veti vo Rafayela Mavunda. Mihlave ndhina ni mitwini pfukani. Moni ya hetelela ni ri ka ngove. Ka ngove ku na va papa.

0: telo eswilo swangala ikhalanga ibaloyi va rebelling boys ni ku ringesa ku pfuka braya mina twakala ka ground floor tindlela ti kha ti kongoma ka phaphazela leka vakhundula le ku bedeya ku pride khundula na hahani wakwe ntombi khundula hilani ya ku kona munhu hlayiseka claim my DJ lwa a va pfuxakwani swi nga endleka van'wana va nga yi ti voice le xala tihlungwani ka makoxo va vula mina luya wa nkata mun'wanati luya wa nhlowopini a hi ta va ku swileva nhlandla hi ni TikTok ya radio ma ni chumayela n'wima loko tswantswaro handle matsala na ku fa i mbvana lowo ka nga xeli byongo lweyi na munhu wa ku rhandziwa na ku ka mina i nchumu wun'we hlayiseka claim my DJ
1: kense swinene mem hlayisekani
0: xoxo
1: danko ntlhavelela
2: tlhava ntlhava
1: ntlhave ku tlhava sweswi
2: hambo hi va pfuxa
1: a hi va dzudzeni ma
2: manovela kokwana wa ntoto ni tile ka mhani pfukani u ri mugangeni wa ka muyi ivi ni ku mhani na goda driver ya teretere u ri muganga wa ka muyi na n'wina pfukani ka mhani ni tile ku mi ni pfuxa ni hitisela hi kokwani dala i bava ka hina laha i bava mahurhi ni ngo na n'wina pfukani ekuta i mhani mahurhi aka mapuva a hi sika stock center inkomu tlhava ntlhava
1: khesa swinene hlayisekani
2: hi swona
1: no tlhavela
3: ni kombela ku va dzudza vanhu lava
1: a hi va dzudzeni vanhu lava
3: ni ta suka ni ya laya ka nthuti laya va kona generali mbombi hlavalala laya ka nthuti laya va pfuki ni ya kwini a Gauteng province u kona siphoswilotswana esantheni a pfuki na yena tani hetelela le ka xikhumba xa dzova kona maseve jara mthengwe Thomas Chauka ku na n'wana a va ri na vuxokoxoko information suweya kusuka kwala siku mekani kexini we JJ Clinic
1: okay se mina kusuka la siku mekari la ti ntlhavelela ku na munhu kwala ai ko a ku na munhu la

0: hambiswiritano ke mixerini vamandlani vuyelela xikan'we na khensaka hinkwenu ngomi nga kota ku hoxa xandla ka nongonoko nale ka mixiso namhla kondza hi fika laha hi nga fika kona sweswi kuma khumentsevu tetetemele yi bele hundzela wara liya ya ntlhanu ni khensa swinene xem hi ku hambanambana ka ndhawu lami ni kumaka miriko loko ku fresh rimoya nongonoko mo ri ngi bedzeka jesu rfm mina ni tlemeriwa the jam of lovara mr pat sweswi le ka xiyenge xa mpfanganyiso tlhava ni tlhava tlhava ni tlhava endla ni kota ku teka mixero me eka WhatsApp ni ku teka xikan'we na le riqingweni nkarhi wu ri wun'we ntsena na le ka Facebook loko comment ya wey yi va yi karhi yi humelelala ena swi kota ku va ni yi teka se no pfanganyisela hi ndlela leyi kasi kaya ni tlhaveni mixero mek ka nambari 060875942 ni yime ku lunga mina ku va ni teka rungula rorero kumbe ku va ni teka riqingho rorero va kona vo sungulasungula la ka mpfanganyiso la tse mo sungula ka mpfanganyiso la
1: hambiloko swivitani mono ku na rodri munyuku va kumeka mvumaleni ka ndzindzano ka vapfurixini mana yi sweswi va kumeka le ka ngove a jamela two tinyiku maluleke va lani ka vapfukurixile lexiyala ti va kumeka ka makoxo le a 15 b ni ka vapfukurixile va pfuxa egiam thomas hlongwana drive le ntiko ri va khakala dj tleni bankini
0: khesa swinene nhlayisekari ba
1: bankiniaku
0: ilaa u nga swi kota ku endla tana mikiseriwa ni landa qingweni ka nambari 060875942 a hi langutela va nga kona va kona van'wana la qingweni la ti no tlhavala kuna munhu kwala a kuna munhu la

vonelo leri vantima na laha ku nghena ka murhi wa pfuxa. Ku na Manjoyce leri vantima na laha ku nghena ka murhi wa pfuxa. Ku na Manjoyce Manishkokho laha Giyani Section E.

0: ka rimbambu xa ndyangu wa sati.
1: Mm.
0: Se ku va va endle leswiya hi ti ba xifuva hi tsaka hi swona.
1: Mm.
0: Ivi ni kha ni khensa va mhani na va bava hinkwavo vaseketeli va GCR lava nga navelela wini n'wana wa mina tolo. I rirhandzu rero.
1: Mm.
0: Ni pfuxa hinkwavo lava va dya makhekhe tolo. A va pfuki va gingirika va ta kha va dya man'wana makhekhe ku ku makhekhe i mali.
1: Mm.
0: Kusuka kwala mugangeni wa ka Mpenyisi ni nga rivali radio yaleyo na vahaxi hinkwavo. Siku ra hosi nhlane hi tlhava ntlhava.
1: Papa.
0: Na kilevulekulu ka madama ulya u tutwa. Dange xilungu.
1: Dange xinghezi.
0: Dange.

0: Rishile eka GCRFM, the voice of the nation. Misho wa sigura na muntla ngwana man. Fundi Slungwani TS ba kereke ya Cornerstone kwala Giyani. Bari a hlangani ka rito ra Xikwembu Psalm 137. Loko hi hlaya verse 4. Yiri hi nga yimbelerisa ku yini tinsimu ta Yehovha etikweni ra vamatiko xana. We Yerusalema, loko ndzo tshuka ndzi ku rivarile, voko ra mina ra xinene a ri khwanyale. Mixo wa siku ra namuntlha n'wana mhani, ha yisa emahlweni nhlokomhaka leyi nge u nga lahleli thawula. Swiyimo swi ri karhi swi nga languti xiyimo lexi wena u nga le ka xona entirhweni kumbe tlilasi leyi wena u nga le ka yona eku hanyeni. Xa va kona xiyimo ku fana na vana va Israyele va nga tikuma va ri evukhumbini, va ri vanhu lavo Xikwembu xi nga va hlawula from the onset, mara ku fika nkarhi wa ku va va mahlonga evuton'wini bya vona. Loko va ri karhi va komberiwa ku yimbelela tinsimu ta ku dzunisa ni swichayachayani, verse 4 yi ri hi nga yimbelerisa ku yini tinsimu ta Yehovha etikweni ra vamatiko xana. Leswi vulaka ku ri vana va Israyele loko xi ri xikhongelo a xi nga ha ri eku endliweni hikuva va ri evukhumbini no pfumela ku a va sungule ku sandza Xikwembu, a va sungule ku vona Xikwembu xi ri karhi xi va tsandzeka. Mara rito ra Xikwembu ri ku hi ya emahlweni switetano, u nga lahleli thawula hi mhaka ya xiyimo lexo tika u nga le ndzeni ka xona namuntlha, hikuva ri ta xa u vona leswintshwa evuton'wini bya wena. Vana va Israyele loko va ri karhi va ala ku yimbelela tinsimu ta Xikwembu ta ku dzunisa va ri evuhlongeni, va tlhela va hlambanya ku ri loko we hosi ho ku rivala, voko ra hina ra xinene a ri khwanyali. Mara loko u languta swendlo a va se va rivele Xikwembu, va rivele Xikwembu lexi nga va pfulela ndlela emananga ni vula elwandle va kota ku tsemakanya va ya etikweni leri a xi va tshembise eka rona. Va rivele ku vona mana na switsatsatsa evuton'wini bya vona. Leswi vulaka ku ri xiyimo xi nga ku endla u nga ha koti ku vona vukulukumba bya Xikwembu. A ni ta ku kwala i nga kona a ni swi tivi ku ri u hlangana na yini. U nga va u ri ndzeni ka xiyimo financial, u nga va u ri ndzeni ka xiyimo u ri emutini swilo swi nga fambi kahle, mara languta voko ra Xikwembu ni rirhandzu ra xona. Yana emahlweni u chuveka hambi ku ri ka ministry, hlanganyeta swi ri karhi swi nga ha olovi. Xikwembu xi ta nghenelela eka matimba la wena u tirhisaka wona. Xikwembu hi lava ku ku khensa eka mixo wa siku ra namuntlha, hikuva Xikwembu ina swiyimo ha hlangana na swona evuton'wini. Loko ha ha famba emindyangwini, emitirhweni na le tikweni swiyimo swi kona leswo tika. Hambi ka ti-ministry ku na swiyimo, mara hi tshemba leswaku wena Xikwembu a wu hluriwi hikuva muyimbeleri u ri ha n'wi tshemba muhluri hikuva a nga hluriwi. Ha pfumela ku rin'wana ra masiku u ta yi sula mihloti, rin'wana ra masiku u ta sula tiko ra hina mihloti, rin'wana ra masiku u ta hlulela na xitichi xa hina. Hi khongelela vavabyi hinkwavo, vana va swikolo va ha ya eku tsaleni, famba na vona hosi u ya nghena na vona eka ti-examination room u tsala na vona va humelela. ha Yeso Kriste la vuyaka. Amen.
1: I kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaka ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250, 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand, 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand, 420 va ku nyika 30,000 rand la a hi lahli kambe wu mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketana kasi eka refra nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka suicide loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours it's a reserve sweswi kasi office ya bona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kona Giyani mina xitendara lexi la kusuhani na le posweni mata mi ta tsarisela kona na le ka mukwakwa yila a mu judges loaf va kona na le ka maphalle ti-office ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757. Swibasa Financial Services, where peace of mind start with you. Choose your perfect plan.
2: Mahungu lawa yi tisela wona handle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesu FM na Remember Rivele.
3: Nikhensile ku seriwa nkarhi tlemelo wa DJ Mengisele Mahungu ya awara ya ntsevuka Jisar FM rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku languteka ungunkuleka awara leyi. Nandzu wo ona nhundzu wu hundziseriwile emahlweni ku eka siku ra vunhungu eka n'hweti ya October eka lembe ra 2026 hikokwalaho ko yise emahlweni na vulavisisi. Nandzu hi lowu wu vikiweke leswaku ku ehliwa vaaki va tindhawu kumbe va muganga wa Jim Galalume laha ku vikiweke leswaku hi lava va ri karhi va hlasela muti kun'we no va va ri karhi va hlasela munhu hi ku lava ku n'wi twisa ku vava laha ku vikiweke leswaku va onhile nhundzu leyi ringanaka 9,000 ya tirhandi. Va ehleketeleriwa va humelerile emahlweni ka khoti ya majistarati ya Giyani eka siku ra tolo va langutane na milandzu yo onha nhundzu kun'we no tlhakisa. Ku vikiwa leswaku va ehleketeleriwa hi lava va ri khume laha muehleketeleri wo sungula ku ya fika eka wa vukaye va humeke beyili ya 500 wa tirhandi kasi miehleketeleri wa vukhume hi loyi a nga va ri karhi a huma beyili ya 1,000 ra tirhandi. Va ehleketeleriwa va languteriwile ku humelela emahlweni ka khoti hi siku ra vunhungu eka n'hweti leyi landzelaka. Ku yise emahlweni na mahungu ya awara ya ntsevuka Jisar FM. Muvulavuleri wa vuhlayiseki bya vuhlanganisi bya vaaki eMpumalanga Muti u burisanile ku tirhisiwaka minawu ya milandzu ya le magondzweni eka timasipala ta ntsevu exikarhi ka swivilelo leswi humaka eka vufambisi va mathekisi va Mbombela. Musi u kombisile leswaku goza leri ri nga ha langutana na timhaka ta le magondzweni kun'we na ku va va ri karhi va hlayisa vutomi bya vaaki na leswaku loko vacheri va sindzisiwa ku va ri na matikhomelo lamanene swi nga ha antswisa mhangu emagondzweni.
4: I do not necessarily think it's a fair point in a context that one of the main reason for the introduction of, for the implementation of the ARDO is to save the lives on our roads. You will remember our country is one of the, has got one of the high death toll it caused by these road crashes. So when the motorists are being forced to comply and they are being made to face the consequences of any reckless behavior or any infringements, we believe this will go a long way towards reducing the number of road crashes on our roads.
3: Ku vuyelela nakambe ka ungu leri rhangeke mahlweni vaaki va Jim Galalume va humelerile mahlweni ka khoti eka siku ra tolo laha va nga endla xikombelo xa beyili. Gimeta mahungu ya awara ya ntsevu ya n'wani ya kona ka awara ya nkombo hafu ku bile awara ya ntsevu i tinhlokomhaka ta mahungu nongonoko BBZ jara valandzwarixi.
2: Mahungu lawa Luktisela wona andle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesu FM na Remember Rivini. Mehleketo ku kumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku tiprice ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C 2400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa ari marovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Skopo emceketa section na le Sikosese wholesale endaka magezi hardway na le Gapani ha kumeka eMavilani complex first floor kusuhana le taxi rank ya le Mphenama. Se pfule ra vurintshwa eka Mukwati next to Yusuf eBulobedu na le Elim opposite NTK. EJoni hi kumeka extension 4 Parliament Street eIvory Park hi le extension 3 Freedom Drive kusuhana le police station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhana le

0: Ikuinkamali. Nasona, si tututu, ipanabantabasi. Nate seta ina, ileta te papa. Ibulavla ite wings. Wishoko shoko. 074-751-4932. Tekelenso kwenye shaku. Ibu isabaranzo bangwina, kusuka e joni, ibabu ise limpopo mahala. Harumarobela funeral services. And take the chance.
1: Latuma adwe, giana malamulele. Yitangela ngwedi abashisati, ipalokash abashanko. Ni swa hambanahambana leswi va swi endlaka eka ku hlungisa muganga ya hina. I kumeli la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90. Kuma IBR roofing sheet ya 6 meters e 279.90 ntsena. Naswona solar giza ya 100 liters u yi kuma hi 4,999.90. Mahungu lawanene hi lawa. La dumadwa yi pfula xitolo lexintshwa elukwatini eMpumalanga. Hi ti 20 ta Mhawuri. Landzelela switiviso swa hina eka social media. La Duma.
2: Why you say?
1: And score.
3: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini, u claimile direct na RAF, kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena, i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni, kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani, kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration, hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@mecca.co.za. Mabunda attorney, nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
4: Masingita Mall limitisela Carnival Flights. Boom.

R5 78 R81 R36 R529 Africa Dzonga in the lower way, Tabaka, check out no, Tabaka, she's a queen, very eka, Misha was, Sukuna Mutaka, Babu. Avumbe abukorike bya tamashero Africa Dzonga kumbe xana ba South African Weather Service www.gisarfarmer.co.za yo audio streaming ya hina le kungaba ori funzeni ku lishali Mpopo ule Mpumalanga ule Northwest ule Gauteng province na swinwa swa swifundza leswi mi kuma kamere ka swona kambe xo wa sukela la munthla ebe ikomisa swa swimagandla 106.0 magandla fam ishonzo shesho kumbe xana magandla ma matimba swinene ngopfu mingisiri ngomnga ku chayelile kambe xo wa sukela la munthla switiva kahle ngwa mu huma kahle kati night shift mongena mani kati day shift ndlalo le kambe ke a hi veneni kha hi chayela kahle vukheta na hi vurhonwani mingiso wa safambe kambe ke mahungu ma tele mani lava hi nga ta va kha hi va langutisisa vhele ka mixo wa siku ra namuri ta tsundzuka va hi hlowa vambirhi ku nga ni na nasati lava hi hlowaka hi timhaka ta vukanganyisi va ta nghena ekhoto ya Polokwane eka mixo wa siku ra namuntlha kambe ke leswi na swin'wana hi ta va kha hi swi langutisisa eka mahungu lama va ka va rhange mahlweni ni le ka mixo wa siku ra namuntlha nakona ku humelerisiwe Khensani Shalom ka xoka the Real Miss K, the Queen of Airwaves, yena muhumelerisi ni le ka mixo wa siku ra na mhenjara valandza hi ta famba swin'we ku ya fika le ka warhankai like mena khonongonoko ta va ri kona nongonoko wa mid morning life na ntswalo yin'we i ntombi ya bava yi ta va ri kona vhele laha ka awara ya nkaye ku ya fika le ka wara 12 eka mixo wa siku ra namuntlha Jesus Space FM le ka Facebook na riqingho 060 8875 942 makhulu ya ku ri yo ndzisa kananga phinda futa heni see that song praise good morning

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Ni eka ku pfumaleka ka mati ni ku pfutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani mina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
2: Bajaria Agro la ku xavisiwa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Cupro, Eagle Rock na Treehook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068-67-096-73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
3: Laha hi ku fihlurisa hi swakudya swa nimixo
4: eka The Big Breakfast
3: Zone 6 to 9 Monday to Friday
4: nimixo
3: EPZ.
4: Ja Ramba Lanja
3: Laha hi ku fihlurisa hi swakudya swa nimixo
4: eka The Big Breakfast
3: Zone 6 to 9 Monday to Friday
4: nimixo
3: EPZ.

Ko Afrika-Dzonga eka mixo sukura na mo ntata late Peter Tinet ba ko khoma masebe 48 minutes after the hour 6 o'clock. Remember na cancer snane mpho ku ba yinike kahle tlhokomaka leswi vulantsa leswaku mangu xitala ta bariko le ka warra ya manalo ngari awarra ya nkompo eka mixo sukura na first hour the big breakfast na mixo wa mina yinike kahle at web updates ifu dzeni kolo shali mpho pop ko besha top stories are making headlines eka mixo wa sukura na montla the big breakfast on the show 106 points on America's FM. Ka misho wa sikona na motla mixing so leswi nga ta vakha ku nikata show lowe khari langutisa leswi nga xisa xona ifundze le kolu share pope ku ya bahube mvumba ku ke bya mashelo Africa Dzonga eka misho sikona na mle sikola kahle hi drop right rale gyan gyan le ka khumenaru ke kama kumembere nkaya malamulele khumenaru ya leka makume emberi nongo inangisa kahle tindawu leti ya mixo sa FM eka misho wa sikona na montla eka xonda xa 106 points la magaza FM inangisa kahle ndawu leti ya tele old days e comments e ku ya leka makume emberi nongo inangisa kahle bilabila ile ka e comments e ku ya kama makume emberi nongo li phalale comment tlhano ku ya ka makume emberi nkai li vopo comment ona ku ya leka makume emberi nkai inangisa kahle makade commission lost richard yo itsame kahle leka khume emberi ku ya ka makume emberi ngo ina ngisa kahle mukopani comment tlhano ke ya le ka makume mbiri inkombo ina ngisa kahle ndawu leti ya tele musina i comment kombo ke ya kama akume mbiri nkaya mixeri ka silo ke ina ngisa kahle phalabura i comment tebu ke ya kama makume naro pulukwani ile ka comment naro ke ya kama makume mbiri tlhano taba zimbi comment tebu ke ya kama makume mbiri kaya ina ngisa kahle toyando ile ka comment tlhano ke ya kama makume mbiri kaya etsela kahle tolo paradzanini dzanini yo ile ka comment naro ke ya kama makume mbiri nonga Afrika Dzonga ka misho wa sukura na muntu iswa leswi nga swisa xona ifundze ni kholo xali mpopo ku ya bahubi ya vumba ku ri kebya ta maxelo Afrika Dzonga ni le ka mixo wa sikona namuntlha va kha yi fambisa sweswo mixer wa me eka mixo wa sikona namuntlha eka nongonoko wa the big breakfast ozi ku nyika kahle top stories making it lines eka mixo wa sikona namuntlha tani leswi ni nga kombisa le ku sunguleni le ni ku mhlohloteri ka swiyenge swa mabulu tlhelo porisa kusuka kahle eka Batswana metropolis department vulavula kahle enkulukumba Peter Nonyane laha tivaka kahle swinene ngopfu vitana gagaxi na ngamu yakwe ku nga Charlotte Timbani Nonyane va na kusulu ku kahle eku ya nghena ecourt ya Polokwane namuntlha nandzu wa vukanganyisi kambe ke ta tsutsunga lavambirhi a va nghene court emisombunuko kambe khe nandzu wa voko kumbexani timhaka ta xikombelo xa vo xa bili xi va kha xi hundziseliwa eka siku ra namuntlha nga wa mitlhanu la vanhu va ku tala swinene ngopfu va nga kombisa timhaka ta ku va ta va kha va seketela swinene ngopfu vanhu lava vambirhi le khoto liya hi ndlela yaleyo exifundzenikulu xa Limpopo kasi mukhalabya wa 84 wa malembe kumbexani 84 wa malembe hi vukhale Barrett van der Berg gwebule ku tshama ekhotsweni vutomi bya wena bya yena hinkwabyo hi nandzu wo pfinya n'wana wa nhwana wa nhungu wa malembe hi vukhale kasi i ntlawa wun'wana wa vaaki va le ka mahuba ekusuhi na le tsanini exifundzeni ku lixa Limpopo u le ku kombeleni khoto ya le henhla ya Polokwane leswaku yimisa migingiriko ya nhluvukiso emisaveni leyi ka hariki na xirhalanganyi kasi swi veka ka nkaya wa timinetse ku nga se ba kahle awara ya nkombo kasi n'wanuna un'wana wa xikolo wa le Limpopo kumbexani n'wana un'wana wa xikolo wa le Limpopo loyi a vavisekile hi nkarhi wa nghozi yo tlumbana ka timovha timbirhi to tleketla vana va xikolo bazi na thekisi u hundze emisaveni hi nkarhi lowu a ri eku yisiweni exibedhlele hi mhaka yin'wana yo vava swinene ngopfu laha hi nga twa misi wa ndzawulo ya tidyondzo va nga va va kha va rhumela kahle marito ya ku chavelela hi ndlela leyi mikiseri swin'wana swa mahungu lama swi rhangeke mahlweni loko khari langutisa eka mixo wa sikona namuntlha kasi maphorisa ya humesa xifaniso xa hlengiwe Buthelezi miehleketeleriwa loyi a nge ku loyi a nge eku lavuweni emayelana na mhangu yo dlayiwa ka Warwick kumbexani laha tivekaka swinene ngopfu hi DJ Warres Stoko kasi 107 wa vanhu va lovile eka mhangu yo hirimuka khari hi langutisa ka misava emugodini wa le tikweni ra Central Africa Republic leyi tivekaka swinene ngopfu tani CAR endzelekani ni wa tiko leriane na tiko ra Cameroon swan vele swa mahungu leswi vaka swi vikiwa ku va kha swi rhange mahlweni eka mixo wa sungana kasi muyimela ku langwa wa nhlawulo wa vandla nkulu ro kaneta ro kha ri langutisa etikweni ra Zambia
Brian Mundibile ekungwata ekutlotla ku hlula ka president Hakainde ichilema eka hlawulo ekhoto ka se o ehla leswaku ekubile na bukungonzwana loko ikharela ngutisa eka hlawulo wa viki leri ka hela ka umsaka dumakata ku eswinwana eka hlawulo lwa swivaka swika swinga fambi kahle laba hla ke tabu kanga yisi ibinga ba teke endzawo ka si ekhoto yale hla emakhanda ya tibisile leswaku xiboho xa ndzawulo ya dzonzo ya xifundza nkulu ya Eastern Cape xa khomeleta emakume naro naro wa ti percent ta timali to pfuneta xikolo xiboho lexi nga erike nawini ka si ba ehleteriwa bo ringana khume kusuka kahle kokwala xifundza nkulu xa Limpopo eka muganga wele ka Jim Galailume laba vaka ba wak beile laba nangiselwa ku tlhelela ekhoto engweti ya October eka silo ko ikhari langutisa swinwana abalava ehlwa kha hiti makata ona nonzu ka sishiro sha parliament sha vandla ra National Colored Congress Fidel Adams kana tile swinene mikselo khari langutisa ka swiko lesubulaka leswaku emono la atrisuaka mintlawa ya swigabenga mikseri ka si khoto ya le henhla ya June le intshamo wa yona a uri ku yena emahlweni Palm Ridge itwile ila batire botimela nzilo vanga kuma ako entsumbu lo awutswile wa munhu wa xinuna emkhukhwini lo awu ekutsweni wa usindiswa exibinzini xa doroba ra Joni mixer etlalo leso xinwana swa swibiko swa mahungu leswi baka emkhomele swona ba yingiseri ba me va kusaseka nile ka mixo wa siku ra namuntlha nongonoko the big breakfast one ba ikha yi fambisa sweswo vhele ka xihondo xa vona 6.0 megahertz FM eka mixo wa siku ra namuntlha hi ta va ikha yi fambisana sweswo hi ndlela waleyo mingiseri kambe ka hi ta kuma mahungu hi xitalo laha eka awara ya nkombo na mitirikulweni rimi ya mangoveni kambe ke u yime kulunga ku va hi nyika kahle emahungu ya awara ya nkombo eka mixo wa siku ra namuntlha kambe ke hi xisala space FM le ka Facebook mi nga kahle mi ha rhumele kahle marungulo lamanwe ibyela swa ku mme tiphina kahle inongonoko mme queen nele ka mixo wa siku ra muhla kona ri simuri hele ka taka eka mahungu ya wara ya ankompo eka mixo wa siku ra muhla suka kahle ka mthimbane famusana kahle ma ntsakiso va ku gonzo ri shile being said keep on tuning good morning.

tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeke doroba Nelson Mandela Metro Building kusuhi na Cash and Carry ka

0: Minjani muhaxi wa mina mi ni vona ku ri mbazi maxilowa ku ri mbazi maxilowa ke nhlungwani mina Jarod ma xikanyakanya kwala mutini
1: muhaxi wa mina mpfukini na hi pfukini i mbazi maxilowo i va mhana xikhongelo wa jaha kwala ka sinyani inkomo
2: mi ri wa hetelela
3: xapixap
2: alright ya munhu leyi hi vulavulaka hi yena vhele ka mixo wa siku ra namuntlha i velekiwe laha tindhawu letiya ta la holofani laha olfasuku i mbazi masem xilowa mansalfina sithole ka hlaniki 060 8875942 mbazi masem xilowa evelekweni 30 April lembe ra 1958 uzo ava premiera wa vunharhu kha ri langutisa ka xifundzankulu lexi a xi ri Gauteng hi lembe ra 1999 ku ya fika lembe ra 2008 060 8875942 come on
4: khombo xi ri mani Samson
2: one dlayise bya lo i mhaka ku ra vutlhanu
4: i ra vutlhanu e ku laveka Samson namuntlha a famba
2: ya famba ni i kom i khensile
4: i swa
2: hlayisekane right va lava a hi khombo xi ri mani wa Samson lo i ku Samson lo khombo xi ri mani hey Samson ni tshama nkani n'wi vona laha michinini ya valungu laha kwini ka swinama heyi n'wina mi nga ni endleli sweswo mhani khombo lava va Samson me la khombo xirimani va Samson a vo ri humesa kwala ka sisteme na a nga ku ri humesiwini laha a va hi nga ku ri humini ka a ri humini ka sisteme ma ni vona laha ni cheka kahle swi na mhaka masalfini a ri kona laha ka sisteme la tambela ekhombo xirimani maholiday a hi fambeni ya ka holiday namuntlha ni mi ta hi khomela swinene ngopfu masalfini ta leti khombo xirimani maholiday

0: TK Music from Santa Catalina, DJ Maporisa, Scott Mapuma, Cabello Sings, Gordon Zenegarsimo, Sean 1401, we are Papa Man, but we Kinga Man. Wakabaku Jelaso, Big Sir, Wakabaku Jelaso, Gore, Gore, Gore, Wam Tanok for Rasa Gorana Moon, we are Speeder Man, Loko Sevalata Double, Africa Zonga, Indalane, the Big Breakfast on the Kaiser Stelego Chakamaka, and I'm Telekulon, remember Gobini, Ekamisho, Sakana Moon, Sismanakasa, Eka, and Chakamaka, Siko, come again. Ninga siku yika kahle hlokomaka eka misho wa sukura na muthe ikona life read swa kahle ka bashenge sho phakela gezi ba Eskom ba re kuyiba gezi ena ku oniwa ka network a swi oni tintambu ta gezi ntsena swi siya miganga yinga ri na gezi Eskom yi tshama yi tiyimiserile ku antswisa ku tshembeka ka network ena vumundzuki bya gezi lebyi nga heriki timitara ta smart ti hunguta ku lahlekeriwa hi energy ti antswisa matirhelo ya netiweke naswona ti pfuneta eku herisa ku hungutiwa ka ndzwalo. Vula ina eka timitara to tlhariha naswona pfuneta ku aka netiweke ya gezi leyi hlayisekeke no tshembeka. Eskom ku hlamusela hi vuntshwa eka vumundzuku byo antswa. Your life read ile baka e bukhomela yona ba ikiseri eka misho wa sukuna namuntlha eka nongonoko wa the Big Breakfast Zone shona 106.0 megahertz FM yaka hloko maka ile maka siku mingiseri le lava ta ukha ibula ba vandzawulo ya rihanyo e xifundzeni ku lexa xa KwaZulu-Natal ba suspende muongori lo anga bonakala eka nkandziso akari abhamu vabyi xana hi ku bona ka wena kube xiboho xa kahle lexike kumbe na bona babadzwe ba ba ba rongo ke una video yinwani nga ku rendelekeni ka swiyenge swa mabulu la ikomisaka nese kumbe xana muongori akha aba emuvabyi xivutiso eku xana hi ku bona ka wena mingiseri xiboho xa kahle lexi va nga xiteka ke kumbe na bo vavabyi va va va rongo nkarhi wun'wana loko va hetelela va biwa hi vaongori ke nambara yin'we ntsena 060-8875-942 mingiseri
1: valandzo
0: yo
1: mpfukeni nepokene
0: ba bemba byala
1: moni vulavula ni nga tipfinyingi ani ba rongo swinene loko va karhi va lava ntirho va va interviewini va ku mi ta swi kota na va ku hi ta swi kota ni twisisa ku va va vutise leswivutiso hinkwaswo mara va tsandzeke ku endla yini ku amukela loko se situation va hlangana na yona moni mi byela ku hi ku ya hi mina ndawulo ya rihanyo yi endle swona ngopfu yi dyondzisana lavan'wanyana vo fana na vona kumbe vo tlula na vona ku leswiya a swi endliwi a ku heteleleni ku ya fikisa ku yini amakumu loko munhu a ta a ri patient a lava ku pfuniwa a hi n'wi kombeni rirhandzu hi n'wi treat-a kahle mani mi byela ku loko a ha ri reception munhu wo vabya loko n'wina mi fika mi n'wi attenda kahle n'wina mi nga reception loko se a nghena laha ndzeni i va ohorini mara loko mina as a nurse ni khoma munhu hi tihanyi na vuvabyi bya nyanya nkarhi wun'wani a nga collapse kwalaya
0: nemitwile
1: etinyiko malekela ka ngovecamela 2
0: 060-8875-942 i twa kahle nkandziyiso wa wena mingiseri ka 060-8875-942 ka mhaka leyi vulavulaka hi yona eka siku ra namuntlha avuxeni ni mamukerini mhani makhuvela line 2
2: empfukeni
0: minjhani
2: hi pfukile
0: enkomo
2: hayi ku tsemakanya i xiboho xa kahle ku ta va lesson le ka lavan'wanyana vatirhi va lava va tirhaka na voko le ka edutikwa le ka health
0: ni tshame ni vona xigulana xin'wana xi kha xi khomakhoma xi kha xi khomakhoma muongori ma swi tiva va fone hi zuka lava
3: ku rhula ku ve na n'wina milandza jaha ra mina loko mi nga si kuma ntirho makwata mi ku hi ku hi dyondzekile a hi wu kumi ntirho loko mi wu kuma mi bukutela bekara hi maribye loko va teke xiboho va ndle swona a swi soriwi ene xiboho xa yena xi ta ya mahlweni ngopfu xi ta n'wi tikela hlayiseka ku ri mahoza Friday no hoza mafarawewo i vuya i wise kahle milandzu wa mino n'wana ngo
0: mbuye futhi
2: ni tlhela ni vuya u komba ku a ni fonangi hi ndzhukwa i netiweke na mina leswiya swo kwata ni holova na muongori ni tshame ni swi endla hi maendlelo ma yena lama mondli nga ku loko mhe ni tisi n'wana xibedhlele ni yo ka ni nga tlharihangi Ningu onhele leswa swa ku avha a nyenya na wadi leya America yona. Ni zwi ni discharge wana nwana anga vuyangi. Va khola vanhu lava jara valandza. Loko va va hlongola va endla kahle, vabyi a nge ku sukela muongori a nga n'wi ndlangi nchumu va khola.
4: Ku na nkandziyiso wun'wana wu nga kona ka swiyenge swa mabulu laha hi nga vona muvabyi a kha a khoma nese ndhawu yo private pass ndhawu yo ka yi nga tshamisekanga.
2: He yaleyo yo biha hi ku a hi swi tiki loko swi ze swi fika kwalano ku va ku humeleli yini.
4: Ka nkandziyiso lweyi a nga tikhomangi, ma swi vona loko a hundzulukile a tikuma khomiwe hi muvabyi a nga tikhomangi i tlange mpamo. A nga ti khomanga.
2: Ku tlanga mbabyi.
4: Ku tlanga muongori.
2: A kwalano a nga rhongo hi nge musoli.
4: Ni mi twile.
2: A nga lava ku pfukela henhla ka muongori wa vanhu na yena.
4: Ni mi twile.
2: Thank
4: you. 060-8875-942.
5: Ina, nhlaka mhaka hi twa ma hi tlhokotsa. Mina ni vona muongori yaloye swi nga tshamisekanga swi rhongo. Muvabyi a fane a nga n'wi banga, a fane a yo vulavula na yena hi ndlela ya kahle. Phela loko i ri ku vabyini ku va ku nga ri wena i va i kha i twa ku vava. Swin'wana loko manese va kha va ku endlisa leswi a wa ha swi yingiseli hikuva i va i kha i twa ku vava. Se obvious ntirho wu yimini musi mi kuma ku loko a kha a lava ntirho a yisayisa ti-CV. Se sweswo wa ntirho a nga ha wu lavi i sungula hasahasa ba swigulana swi kha swi twa ku vava swi rhongo. Mana skimi na vumba ni ri kwala Joni kwala Soweto a hi tirha tirheni malume wa vana a hi yeni danko.
4: 060-8875-942 ma mikerile.
6: Swa ku amukeli wa xihundla wa pfuka.
4: Pfukile minjhani?
6: Twala swinene ngopfu ka mhaka ni la ku rhanga ni khen hlamula laha ka luya a nga tlangeliwa mpama. A yi right nese liyani wa vo loko munhu a ku khoma tinyonga leti mara i le ka ICU xitlanga mpama a vha timeka a ri right nese mara ka ku hi ya hi vumbhoni bya ku swi va swi ri kahle kumbe a swi kahle na swi bihini hikuva van'wana vo tala manese mo khola. Se loko ku tekiwa mikandziyisa ni i vumbhoni bya ku pruvhela ku leswi swi nga ku endlekeni a swi kahle hikuva loko wo swi vula hi nomo va ta ku kaneta. Se xi xin'wana na xin'wana xi lava mbhoni.
4: Enkom, nemetwile.
6: Thank you.
4: Thank you. 060-8875-942 ori wena mixer kubeleke kahle nkandziso la muongori akha ba xigulani. Se va ndzawulo va hetelela va ngi suspenda vhele. Ekubona ka wena va teke xiboho xa kahle ke. Ne mamkerile.
7: Va landza.
4: Mfukile minjani bo tistereko?
7: Ai, ndele ku kha makosha ku si dzaka ri swing.
4: Mirini nwe.
7: A etona mlandu ra u jeni right ne serelo yibimba jwalo ema. Vanwana va gangisa tinese vavatsi.
4: So loko va gangisa tinese va biwaki.
7: Va gangisa tinese va la discipline nyana ku veta
4: va kahle. Kasi tinese va va sati vona no.
7: A va va sati maranga dela swi nga va la gangisa ku na nese.
4: Let me tell you about this track.
7: But one of the things that I'm about to do is I'm going to jam as well.
4: So my father is going to jam.
7: Hey, this is not a good
4: thing.
7: But when you have a bow, what I do, what do you want to go to the hotel and have a track?
4: I don't know how to strike. Come on, what is strike? It's like
7: it. See, I'm going to be over for a while. I'm going to enjoy so.
4: Thank you. A tangawula xitereko jambana xikwembu. Mixer.
8: Hayi vala ntshampukile.
4: Empukile minjani manana kanye?
8: Empukile.
4: Mama mkirile manana.
8: Mina ni vona vanhu beswona loko vanhu yishini. Munhu anga tika dzeni wana mhani tshinganda ka mkuma ku niyokela sweswiani. Mara ni mtsho ku vava ani koti na ku pfula nomo. Mara mkuma ka rungwana ni nga tshikota ku mkhomana la anhlanene nga mkhomi. Kuri ku mhlamula ka mina ku hundzuka ni langutisa. Bantisa nyana. Swa hambana n'wana mhani. Mkuma ku ni va ku tini ka pension mani. Mara hi ku tsandzeka ku na xihlangitini ni nga tikuma munhu wo vabya a ni. A nga kuma na xihlangitini a xi hubilini a xi koka ku tshulatshwi na yena ku ri ku na ta pfuniwa. O ti na mantwisisi o tikuma a swi endliwe.
4: Mantwisisi. Na mitwile.
8: Mina ni vona hayi. Rong.
4: Enkom hlayiseka.
8: Hi
4: swona. Ku ri mixero hi talela manana kanya la hi ndlela yaleyo mixero wa me wa ku saseka. Ku ni teka nkandziyiso lowa ni ta kota ku famba mi. Ni ta kota ku famba la. Ku ri nkandziyiso.
9: hina hi vona va teke xiboho xa kahle. Va teke xiboho xa kahle vanhu lava khona lava. Loko u ya xibedhlele i khi va bya swinene fike hlangana na vona ni a ku kholela kahle munhu. I nga hundza na le misaveni nge se za yi dya na philisi ya vona nge se za yi amukeriwa. Se ku ba munhu ka vula loko a kha a vabya xibedhlele i biriwa yini ku voho va fanele ku va n'wi hlayisa. Va teke xiboho xa kahle hi lavan'wani va ta dyondza lava nga sala ku munhu loko a ya kha a vabya xibedhlele a nga biku i ya ku tshunguriwini. A mi hlangana na Salfina nhlungwani wa mhlawidi va ka xikokwana mugangeni wa Ndzwindzani danki.
0: Enkomo a va ri mingiseri wa hina wa ku hetelela eka nongonoko wa The Big Breakfast Zone eka mixo wa siku ra namuntlha. A yi tshamisekanga total, a yi tshamisekanga, a yi sasekanga yeleyo hi nga yi bambeteli. Va ndzawulo va teke xiboho xa kahle ku va va yimise ntirhweni. Hambiswiritano Afrika-Dzonga i va hi kha hi fambisa sweswo vhele eka mixo wa siku ra namuntlha. Right, hey ta vuya vanhu lavo tlhela vutlhanu ke. Alright, gaming South FM, if you saw so much coming on the Big Breakfast on our Cancer Channel, we can so we come in. Go be happiness, aka Ijara, we are under peace and love and happiness. Who mwa? The brand new maka. I say second mix South FM. Who my line and can I call? Cancel. Inga to. Alright, Vixer, famba vele eka emixo wa siku ra namuntlha. Ku dya ku engeta mbala mayele ya vhiki ya ku saseka. Hashtag loko va nga ku rhambanga u nga yi va na mayele ya vhiki ya ku saseka ni mi rhandzile hlangana kahle ka Sunday kumbexani soda. Gospel top 20 tata mwa. Ya va swa swa swa xitsayitsayi. Pop boys.

0: ya kuma kahle leti baka huwa leti baka bembele eka mpundu wa siku ra namuntlha hi tsutsuma kahle ya kuma kahle xiphemu lexiya xa nhlokomhaka hi vuyisa sweswi ya kuma kahle risimu ra siku ri ta va ri ri na vibe nyana risimu ra kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka tanihileswiya ku nga Friday and then hi jikisa sweswo hi vuya hi ya kuma kahle our life coach ekusuka kahle ka sesi Amanda Baloyi hi vuyisa sweswo hi ya kuma kahle xiphemu lexiya xa ti-birthday wishes laka 11:30 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi ku n'wina maha ku ni joyina na mamukela kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mbaku mukhemini hi yingisela mi ri kona n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka 060-887-5942 hi va hi khe hi yisa sweswo mahlweni a hi balekeni ya hi ya ta ku ri hi ti humesa yini lani one eka Facebook page ya station n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi nghena kahle na vomani ka Friday ya kahle so i mafarawawa i mafarazozo xilogelo xa kusuka le eka bungeni ka njhakanjhaka alokishini le ka mhani n'wa James le imburi ya ntshava yeleyo yi ku i mafarawawa marilino a hi tsutsumini vayingiseri va mina va ku rhandzeka va kunde macheloni ya vodi hashtag weekend eka vanhu lava landzelaka eka mpundu wa siku ra namuntlha weekend leyiwani kongomisa kahle ka mfana wa goxa ka mapuve Patricia Chabalala Nkata Masana Robert Baloyi Asodoma vanhu lavawa a va nghenisiwa kahle hi Chiridzi Mama Mukenso ekhomba leya ya Kilomo Jojo etindhawini ta Sunset Villa Amalonga ni khenisa swinene 060-875-942 Els Milan va ku hi famba swin'we hi ri ka makoxa mestatement mate va ku hi swin'we ni ri singa view hashtag eka munhu wa ku fana na tuva ra nhova eBurgersdorp hashtag eka n'wina ma first milandza hashtag Mr. Billy Ocean Shimbinyani na mbona kwalano Mani Julio va ku hi swin'we Mariline ni nghena kahle ka weekend na vanhu lava landzelaka kokwani wa mukhenso eka mapuvo Queen of Lipompo azozweni le mangombe kral kasi ke bomba mzayoni i kokwani wa ntukulu wa mina lavawani vanhu lavawani hinkwavo va nghenisiwa kahle hi Mani Julio otherwise ke rungulani Chauke mana blessing va ku hi swin'we ni ri kwala ka siyandana xikontirini i mana blessing mi vona siku ra kahle ndzi tsumisa sweswo na languta kahle ku ri ni nghena kahle na vomani i site leriya ra mira TikTok page ka site leriwa ra ma TikTok ni famba kahle na Lumza 2.0 mbana siku ra kahle Mr. Khumalo na mbona kwalano Khani Mamba Mabonda hashtag eka wena Julia Poncho na mbona kwalano Peace hashtag eka n'wina thing rash na mbona kwalano Dr. Mvelazo mi va na siku ra kahle 060-875-942 ni kheni ku hashtag eka munhu un'wana na un'wana loyi hi nge le ku fambeni kahle nene eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina mi nga magondzweni chayelani khwatsi kasi ke lava nga le ka xo famba xa mani na mani mi nga karhati ti-driver ta hina kasi ke ti-associations hinkwato ya mbranda ya mukhensa swinene ti-taxi drivers ta hina na n'wina mi nga karhati vakhandziyi valava otherwise lava nga le ma-restaurant na le masaluni xikomba ximpfuni xi mi katekisa van'wa ximawusa hi mirhandza swi suka timbilwini ta hina profit ya namuntlha a yi khatakani hi ndha ya tolo ni khene ku ti-departments hinkwati ya mukhensa swinene vukorhokeri lebyi mi yinika ku byona lava nga busy va nga le ku tirheni ka ti-brick yard xikan'we na ti-brick layers mbana siku ra kahle ti-truck drivers hashtag eka n'wina as well mina na n'wina hi ta va khe hambana so ya kuma kahle mahungu kumbe tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya khume n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka good morning
1: Ndlebe le ndzi nhlokomhaka ta mahungu eka Jesus.

sembra kahle kusuka kahle ka General Muska ka famba kahle na pensel ba ku ATM ya ku famba hi milenge ya eri simulere mini nga mnika ro rero enwe na ba inseri ba mina ba kuranteka ka sike a hene ni mahlweni ya languta kuri ile ka xiphemu lexiya xa ku ba yikuma kahle leti tingile ku beni ka huwa leti ngile ku beni ka bembele eka mpundu wa siku ra namuntlha enwe na ba inseri ba hina ba kuranteka. Since 2003, the Department of Science and Technology Innovation has hosted South Africa Women's Science Awards, celebrated annually during Women's Month, to recognize and reward excellent science, technology, and innovations among African women. Bahlamtsetete makata kuri ku sukusela hi nkarhi luwa wa 2003 ya fika sweswiwani ba hosta ti science, technology, innovations leyi endliwaka hi Department ya Science and Technology lava va kombisa ku timhaka ta ku ri va tsundzuka na ku va va khe va khensa vavasati lava va nga busy hi timhaka ta technology na science laha tikweni ra South Africa n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka na ku va va khe va hlohlotela vavasati lavatsongo kumbe vayisati lavatsongo ku va va yisa mahlweni timhaka ta science and technology. So show leyiwani kumbexani the innovation leyiwani yi endliwa each and every year n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka hi August laha no va va khe va kombisa timhaka ta ku ri va va khe va empowera va ka mhani n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka hi balekisa sweswo ha languta kahle xitatimente lexi nga humesiwa kahle eka siku ra yesterday tolo n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka le ka madlanga commission leyi a kha niketa ntshamo Mr. General ya hina vohovo tatana Nhlahla Mkhwanazi n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka laha va nga fika va kombisa timhaka ta ku ri social grant yo probleme laha tikweni ra hina ra South Africa a yisa mahlweni a kombisa timhaka ta ku ri tsundzukani imagine if munhu u na vana vanharhu and u kuma mali liya ya social grant and leswiwani swi endla ku ri vana lavawani kumbexana swi endla ku munhu loyiwani a va kha a deply kumbexana ku depend ka that social grant and then a hetelela a tshika vana va kurisiwa hi vakokwani wa vona instead ya ku yehe a va kha ti kurisela vana hi yexe. It's a turn around laha yi fika ku yi tikisela vakokwani lava va fikaku va tekeriwa mali ya vona indirectly so liya a va fane va va khe va ti xavela swakudya na medication hi yoho liya ya vanhu lavakulukumba kumbexana ya vakhegula na vakhalabya. N'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka vanhu vo tala va swi sapote swinene laha va kombisa ku timhaka ta ku ri xitatimente lexi loko mo ka mi nga xi twisisi kahle swi nga endla ingaku the government yona hi yoxe yi wrong but then truly speaking hi leswi a va khe va hlamuseta swo vanhu vo tala khe va ku ri vakokwani vo tala kumbe vo mhani vo tala lava va nga na vatukulu va ti hlayisela vana lavaya hi voxe hi mali liya va nga nyikiwa hi government ya voho ku ri va ti xavela swakudya na medication n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka laha mi kumaka ku ri mhana n'wana u va a teke ekhadi leriya ra n'wana ra mudende a baleka na rona. That's what they're trying to say yesterday eka ntshamo luwa and then va khe va kombisa timhaka ta ku ri they need to find a way forward ku ri mali liya yi tisa ku yini and i mani a nga fanela ku va a kuma mali liya ya social grant and then loko va yisa mahlweni va kombisa timhaka ta ku ri swi fika swi swoxe because loko ku liyisiwa mahlweni ku kombiwa timhaka ta ku ri abortion laha South Africa kumbe ku susa ndzhwalo is not a crime kumbexana swi legally mara ku yisa tala lavawani va nga le ku kumeni ka vana ku va ku ri vana lavatsongo. So does it means ku ri loko n'wana a kuma n'wana ivi government yi n'wi nyiketa grant yo va rewarda na a ku ri xivutiso lexi a xi ri kona tolo ka madlanga commission n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka loko swi ta ka timhaka ta ti-social grants and then ke ku yisiwa mahlweni hi languta kahle leti nga le ku beni ka huwa president ya tiko ra hina ra South Africa Mr. Cyril Ramaphosa va kombisa timhaka ta ku ri va ta ya le tindhawini ta le tikweni ra Zimbabwe va va khe va vhakela endhawu liya n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka laha va kombisa ku timhaka ta ku ri Mr. Mnangagwa va ta va va ri na the fourth session of South Africa Zimbabwe BI Nation commission ya BNC in Pretoria n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka. Otherwise ke hi yisa sweswo mahlweni a languta kahle leti ti nga le ku beni ka pongo leti ti nga le ku beni ka bembele n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka ku na nurse leyi nga hlongoriwa entirhweni kumbe ku suspendiwa entirhweni tatana lavawa
ani iti sister hinkwato mara ani masitiva ku na vanhu va xinuna va vitaniwa ti sister so i munhu wa xinuna this time around so sister leyi wa yi tirha axibedhlele n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka laha va kombisaka timhaka ta ku ri va granta vanhu mapapila ya ku va va kuma mali ya mudende even though va nga qualify a ni ku na leswiya swa ku mi kuma ku maybe a mi le ku hanyeni kahle kumbe ku na swin'wana swa mitlhontlhontlhontlho mi hlanganaka na swona loko swi ta ka health leswi swi ni daku ku ri n'wina mi tshika ntirho even then ku na a certain money leyi mi fanele ku va mi khe mi kuma yona ya mudende so mi fanele mi vona ma-doctor even then va doctor a tsala ku ri this person u na condition ya swona swona so u unfit ku va a tirha a ni ta mi optela ku ri a kuma mali ya grant n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka so sister lavawa voho a hi swi tivi ku va swi endlisa ku yini mara somehow va tsalela vanhu mapapila va va opta mudende va khe va nga fanelangi ku va va kuma mudende so va kumekini va khomiwini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka exifundzenikulu xa Mpumalanga 0608875942 mina n'wi va kheyisa sweswo mahlweni va yi khela ni ta kahle leti bakaho it's only 10 minutes to 10 loko hi kuma ku ni joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomi va ku mi khe mi ni yingisela mi ri kona eTshwane Metropolis Department va TMDP officer and his partner va expecte ku va kahle va humelela court ya magistrate eka siku ra namuntlha tindhawini letiya ta Polokwane laha va nga ta va khe va apulayela kona xikombelo xa bail n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka eka khotla ya Polokwane but na sesi va khomiwe kahle eka body u khomiwe kahle eka vhiki leri nga hundza ra vutlhanu kasi sesi ku vikiwa leswaku lo tiheleketa hi yexe hi Sunday n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka lavambirhi va aphiyare kahle ya khoti ya magistrate hi Saturday hi Monday nampundzu laha a va byeriwa milandzu ya vona kambe ka siku ra namuntlha va ta va khe va aphiyara kahle again va khe va endla xikombelo xa bail n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku yisa mahlweni va kombisa timhaka ta ku ri boti na sesi va hehliwa hi milandzu yo hlaya swinene leyi katsaka na timhaka ta fraud vukanganyisi exikan'we na money laundering ku hlantswiwa ka timali mali leyi fikaka yi nghena kahle ka tiakhawunti yi nga ri na nawu kumbe yi nga ri nawini kumbexana yi tsandzeka ku va yi tracaka ku yi va yi khe yi ta hi kwihi huma hi kwihi so va hehliwa hi milandzu yo yaleyo na yin'wanyani leswo tala hi ta swi kuma kahle ka mahungu ya awara ya 10 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka boti u tiveka kahle hi vito ra Nonyani Peter kasi ke lowa sesi u tiveka kahle hi vito ra Charlotte Tibani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka.

0: va fanerile ku humelela emahlweni ka court ya magistrate ya Messina ya Musumbunuku hikokwalaho ka vukanganyisi ku yise emahlweni na mahungu ya awara ya 10 ka GSRFM. Xipano xa matirhelo ya nhlayiso wa xifundzhantsongo xa Bembe xi vuyiserile mphakelo wa mati hi ndlela leyi faneleke endhawini ya New Masipala wa xifundzhantsongo ku lulamisa mitlhontlho ya mati na ku tiyisisa leswaku miganga yi fanele ku fikelela vukorhokeri bya mati lebyi tshembekaka na lebyi nga ha tshamaka byi ri kona nkarhi wo leha. Masipala wu tlangela ku tinyiketela ka xipano xa matirhelo ya vuhlayiseki eku hlamuleni ka swivilelo swa vaaki na ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya nkoka. Mati vutomi naswona mphakelo wa vukorhokeri wu nga ha tshama wu ri nchumu wa nkoka swinene. Ku yisa emahlweni na mahungu ya awara ya 10 maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo ya yise emahlweni no lwisana na vugevenga laha xifundzeninkulu hinkwaxo ku katsa xifundzantsongo hinkwaswo swa 5,397 wa vahehliwa va khomiwile hi ku tirhisa pfhumba ra Operation Chanel exikarhi ka siku ra 10 Musumbunuku ku ya eka siku ra 16 hi sonto n'hweti leyi. Nkarhi wa pfhumba maphorisa ya kumile swibalesa leswi nga riki enawini ku yemburiwa ka mugodi ku pfinyiwa na yin'wana ya milandzu. Muvulavuleri wa maphorisa Malisela Lidwaba u vula leswaku vaehleketeleriwa va sungurile ku humelela emahlweni ka tikhoti ta majistarata to hambanahambana.
1: Skeppers o amogetse katlego ka masolo kudu-kudu go thopja ka dithunya le masahlela e le go seo se tlhalositswe go bjale ka go tsena seemo ka bogare go thibeleng bosenyi bja dikgaruru. O laeditse gore sethunya se sengwe le se sengwe seo se tlošwa go diatleng tša disenyi ke go thibela kgonagalo ya bosenyi bjo šoro. O bošeleditse gore re tla tswela pele go maatlafatša ditiro tšeo di nepilego dithunya tšeo di sego molaong le bao ba di šomišago go bea polokego le tšhireletšo ya ditšhaba tša rena kotsing.
0: Vahehliwa vambirhi va humelerile ni nga ku hi lava nga languteriwa ku va va ri karhi va humelele emahlweni ka court ya majistrate ya Polokwane ka siku ra namuntlha hi milandzu ya vukungundzwana vukanganyisi na manyala. Vahehliwa Peter Nhonyani na ngama yena Charlotte Tivani Nhonyani va humelerile ni nga ku va humelerile ro sungula emahlweni ka court ya majistrate ya Polokwane endzhaku ka loko Peter loyi a tivekaka tanihi Gagash a khomiwile ra vuntlhanu eka vhiki leri nga hundza. Vahehliwa va langutane na milandzu kanganyisa mali yo ringana 1.73 wa mamiliyoni ya tirhandi. Vahehliwa hi lava langutaneke na ku va va ri karhi va endla xikombelo xa pele ka siku ra namuntlha hikokwalaho ka vukungundzwani manyala kun'we na vukanganyisi. Ku vuyelela nakambe eka ungu leri rhangeke mahlweni, ntlhanu wa vaehleketeleriwa va khomiwile laboratory ya xihundla epurasini ra Messina. Hi gimeta mahungu ya awara ya 10 yin'wana ya kona ka awara ya 10:30 ku bela awara ya 10 etinhlokomhaka nongonoko i mid morning live ntswalo yin'we rixini.

Shana u tsama u mele nguzi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeriwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfumekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshama kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@maker.co.za mabunda attorney na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.

0: Elisim rakahle nguna bangiseri ba mina bakurandeka kusuka kahle le kakhulu bi bakumungani wami. Makata kona masebo wa masebe akho hayi loko tutsuka tipopili utantsunduka na akho swa boa. So mina na nwe na ba case seso eka xiphemu xa nhlokomhaka nguna bangiseri ba mina bakurandeka ya kuma kahle le tibaka huwa le tibaka bembele. Hi twa ku ku ri ku humelela yini le ka vanhlokomhaka leyi a hi ne ni ya ya dyondza hi dyondzisana hi lemuka hi lemukisana hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi munghana loyi wehe i nga na yehe waloye i nge loyiwa i beja hi yehe loyiwa loko ko tshuka ku ve na opportunity yo karhi u nga n'wi teka na i n'wi plaka swi vitana ku pulaka masiku lama yes i n'wi pulaka ka that opportunity na loko hi ku un'waka nga n'wi pulaki i xivangelo xa ko ku va ku ri yini wa n'wi tiva munghana wa wena wena kumbe i yini lexi xi nga endlaku wena u nga ha va pulaki vanghana va wena hi twaneni hi dyondza hi dyondzisana hi lemuka hi lemukisana u nga n'wi pulaka hi ntirho u nga n'wi pulaka hi tender u nga n'wi pulaka hi business as long as ku ri ku pulaka mara ku ri munghana wa wehe waloye u nga n'wi pulaka na loko hi ku u nge n'wi pulaki xivangelo i yini loko hi ku a wu endla mara a wa ha swi endli i yini xi nga endlaku i swi tshika 060875942 mina n'wi vakhesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi kuma ku ni joyina na mampila suka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mukhemi ni yingisela mi ri kona.
1: I'm a little bit. One tirhela na kwala muntini wa mina a ni khulelela hakerela na misisi na mali ya lombana ni n'wi rhuma jena ni xavela xixo nkarhi wun'wana n'wi rhuma ni xavela leraro loko wa na ntirho xivandle xa ntirho na mani kha ya ntirho va kwala ntirho pikele ni ya n'wi thola e alo hi swo mirile
0: ni khense swinene bote xitereko
1: thank you
0: 060875942 va ku hayi mina munghana wa mina ni nga n'wi pulaka hayi va ri vona va nga n'wi pulaka xemu ka ha ri na vunghana 060875942 mina n'wina yi va khesa sweswo mahlweni mi nga n'wi pulaka i tiva hi n'wina munghana waloye wa n'wina waloye 060875942

0: Okay, right. Mina na wena ba ke bo isa so so mi ngisero mina mile moyen.
1: Michelle ona ene.
0: Ahe.
1: Ndombe.
0: E fakile mi njani?
1: E tsai tsula sna.
0: Eh.
1: Ya ani tivi ku ni nga va ni tsakisiwa yini ni ku ni na mingana mara ni n'wi vona karhi a hlupheka ivi ni ri na yona chance ya ku ni nga n'wi zamela xintirhwani a tirha ni ta va ni nga ri munhu wa kahle kumbe a nga ri munghana wa kahle loko a ri munghana wa kahle loko ni n'wi vona karhi a hlupheka hayi ni fane ni n'wi seketela ni n'wi pfuhe laha ni kotaka hi kona I ta va ri munghana wa ntiyiso yaloye hlayisekani swinene
0: ni mi kuma kahle
1: ngoma
0: 060875942 mina n'wi va kesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060875942 mi ni kuma kahle muyingiseri la right ku na swin'wanyana okay va ni balekini 060 muyingiseri mi le moyeni
2: a xitichini ma karhi ma hlayiseka mixulo
0: hi mikhongelo ya hosi ya kha a hlayiseka bishop n'wina ke
2: hi hlayiseke ku tlulana ku na riti ku hlayiseka pela hayi ma vona munghana ntiyiso loko ni vona vana va yena va karhi va hlupheka ni na pheni yikulukumba ngopfu a ni hundzela ngopfu munghana ngopfu bya mina na yena ni endlela vana lava xikwembu xi nga n'wi nyika vona ku va nga tleli va nga dyangi hi ku a vunghana bya mina na yena swi nga ndleka byi ri vunghana mara kun'wana ni pfa ni vaviseka nyana ni nga hleketi ngopfu so n'wi pfuna mara pheni yi ta tisa ngopfu hi vana lavaya ni va tivaka va munghana wa mina ku va nga tleli na ndlala hayi swo swi nga endla ku ni pfuna leswi vulaka kahle kahle hi marito man'wani munghana i kambirhi i kahle a nga kahle lero loko a ku nga ri vana lava a ni nga ta n'wi pfuna a nge tshami munghana a ri kahle evuton'wini bya munhu handle ko endla swidyoho a endlela munghana kuloni hlayiseka ni mixuma kahle kwala
0: xitichini
2: danke
0: danke 060875942 mina n'wi va kesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke 060875942 right mina ni nge hengeti ni tshame ni pulaka wun'wanyana entirhweni hi sungula ku tirha kahle a sungula ku kholela vanhu a jikela na mina ni ve ni ku mina na siku na dyambu ni nge he pfuki ni phindile 060875942 mina n'wi va kesa sweswo mahlweni vana vayingiseri va mina va ku rhandzeka moni yi khoma yi lava.

kurishile muhashi kova ku vanhu a va fani mina a ni nge he pfuki ni pulake munhu a ni ri vanhu va nga ha pulaki vanhu ni hlamulela sayiti ra mina wa mina munghana ni n'wi pulakini a ya ni hembela ka valungu it's just that ku lo tirha xikwembu hikuva valungu lavaya i khale khe tirha swin'we a va ni hlongolangi i lovi ya yena yexe a nyuma a tshika hi ku a swi vona ku ra u hembile right 060-875-942 va ku hina ha swi lava ku mi pulaka hi chava ku ri loko hi mi pulaka mi ta fika mi hi pulakunula loko mi fika hi mina xikalavito 060-875-942 otherwise ke mina n'wi ta va hayisa sweswo mahlweni.

0: mpokeni na na ipukile kare ke tsana hi xihleko xa mwino xi khoma kahle xi susa kuma xi veka kunwana mativa hayi mahleka shem hi kare kombela ku navela ti birthday ni happy birthday
1: ile mo ase ri xi le mina mngana wa mina loko no va ni kha ni tirha ni nga n'wi nghenisa ntirhweni ku va ni hembela kumbe endla yini swi ta tivana na yena mina ni ta va ni n'wi nghenisini ntirhweni hi ku loko mina ni kha ni tirha ni siye mngana wa mina a kha a hlupheka ka ku va thola ni nga n'wi nghenisi ntirhweni ni ta ni ri na nandzu lowukulu hi ku ta va kha a hlupheka na vana va yena mina ni kha ni swi vona ende va kha va thola ni miyela ni ku we se mi mngana wa mina ntirhweni ni nga n'wi nghenisa i sali funa nhlungu yan'wana mhlawu injela ka xikokwana muganga wa njhenjhani danku maxa
2: mina milemo yeni n'wina
3: yebo
2: ahee
3: nipfukini
2: nipfukini minjhani
3: epfukini ekutila vela vimbala mativa xaka na mughana a hi vanhu vo nghenisa ntirhweni ya mi ya ku dyondza mina mi ya zondzanisa swin'wanyana lelero u tlheti tisela ku a wu a ni ti miyendla yina loko a lava ku ta mi komba loko mo tirha khampani n'wini mo n'wi tsaka loko tiku lunch time a nga ha dina n'wina u ya a ya ku khoma ka tigrupu tin'wanyana a sungula ku n'wi swela ku hambi va n'wi vona ri taliya ni le kaya a nga va na nchumu wa biwa ku ri a tlhela a lwela no n'wi humesa laya ntirhweni se ku nghenisa xaka entirhweni ku nghenisa munghana entirhweni i risk yin'wani yi kulukumba ngopfu bongo va va ri kona van'wanyana va nga nghenisekaku se ko va ku a ni a va pendiwangi mangoma swa hlupha mina ni nge hoxi munghana entirhweni a lavi ntirho a na ta unless ku ri ntirho lowu wo mi se wun'wanyana ku hala va tota ni mi vulavulela ni ku famba tirha hi nga tirheni etonini endhawini lava swa hlupha a swi kahle swilo sweswo
2: ni mi kuma kahle ni khenise swinene kokwani phahlani
3: yebo
2: danke 060 money comma

0: ndlebe lit even hlokomoka tanangu eka jisarisene
1: risa ya xifundza nkolo xa Lepompo ya gwebela wa xinono wa malembe ya makume mune mbiri hi vukhale ntlhanu wa vaehleketeleri wa vakhomiwele tindhawini ta Misi na mahungu xitalo le ka awara ya 11 rixi.
0: Ndlebe lit even hlokomoka tanangu eka jisarisene
2: Shana utsama umelela nguzi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeriwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfumekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni akhela upfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@maker.co.za mabunda attorney now a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
3: na nhloko mhaka a hi twa mo hi tlhevutsha mina hi matwisikelo ma mina ni nga ka ni nga n'wi pulagi hi timhaka ta ntirho hikuva munghana i vulavula ngopfu loko va u nhuti entirhweni u ta sungula ku ku sweka a ku jikela mara u n'wi ngheni entirhweni se a nga ha ku vuti i ri nchumu i famba a ku vulavula ku biha se mi holova mi nga ha langutani kahle se hi chava munhu hi munhu i na switoritori i na switandzhaku swo tala ngopfu munhu ni nga mi pfalela 250 pages hi vutomi bya munhu se mina nga ka ni nga mi pulagi nona a la ni ri doho bya rivati na pfala ni nga ka ni nga mi pulagi hi ku mahanyelo ma munhu ni tirhe ngopfu wona ende munhu na n'wi tiva chava munhu mana sitini na vumba ni ri kwala joni ri kwala soweto a hi tirha hi tirheni anto wa vana a hi yini danko
4: Marilyn tswalo ya bava ni le ku ku twisiseni mani na nhlokomhaka leyi mina ni ti ku ni nghenise vanhu vangani mitirhweni van'wana vangani sweswi yi ngo tshama na vutwa kha ku loko ma kuma ntirho wo kukula kumbe wo hlantswa kumbe wo yini ni vitaneni ni tata ka loko ni ku siya tinambara vhele hina mitirho a yi kuma ni va nghenisa ka mirini va nghena na va ti-CV a va byela ku yisani CV loko a thoriwani hi n'wi tsundzuxini a nga nyajangi vo ya va hlongoriwa van'wani hikuva va nga tirhiswo leswi lavekaka mitirhweni loko u landzelela xikimi xo yiva i ta hlongoriwa kwalomitini a kha ha va lavela loko va tshikisi hi ku kholeriwa na vona i kuma na mali ya kona yi nga nyawuli va kha va ku tirha mutini a loko va tlhava ni vuyisa tinhlamulo ni ra hi ta lava kun'wana mi nga vileli va kha va va lavela mirini ku ri siku ra nyamitlha ra wamitlhari ra migingiriko yo talatala heyi i mayimayima mikosi yini hinkwaswo ku ri mafarawewe mara mafara zozo Marilyn tswalo ya bava i mafarawewe yoyo
5: imixo lowunene na vaxumi muhaxi a xiticini a tshemba mihlayisekile se tswalo yin'we ya twala nhlokomhaka swinene mani xitsonga xi ri chela rin'wana na rin'wana ro titlulatlulela a ni ze ni endla swona sweswo muhaxi loko ko va peace job yo cela toilet ya va ku hayi a mi fanele mi yi cela mi ri vambirhi a ni nga n'wi landza hi ta cela for siku rin'we leswiya swo ni n'wi nghenisa ntirhweni hayihayihayi swa chavisa leswiya hi ku a ni yena se i ta langutisa mina hi tihlo rin'wana ra rhongo a ti byela ku se mina ni nga va ni ri ku vulavuleni hi yena ku hayi hi mi ni nga n'wi nghenisa ntirhweni lexiya swi ku yini yini na kwalaha ntirhweni nghena ni hlongoriwa no loyisa swa loyisa leswiya se hi byela ni vamhana yena ku hi ntirho luwa se wa ninginiki a hi fanele hi susa luya hi nga ku yena u ta ni hlongorisa ntirhweni a chomi ya karata chomi yi nyike ti-peace job ntsena na wu nghenisi femini va hlongoriwini vo tala loko wu nghenisa chomi mataleni mina ni ri kwala ka mapuve a hi xumeni muhaxi
6: Thank you. Ahe muhashi mina mungana wa mina Salfina Mhlawunji ni nga nginisa ntirhweni hiku loko a hlupheka na mina mini khentira ni nge tsaki ni nga nginisa mungana wa mina ijaji ka nyanzato hunyu kusuka kwala ka small chicken muganga wa ntlani ku
7: Vula kama hleketo kukumeka ntsena loko joine armarovela funeral services tuina namuntlha e butsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti-price to hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery Plan C 2,500 rand ya grocery. Eka tu plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina. Eka plan A hi ku nyika 4,000 rand. Plan B 4,500 rand. Plan C 5,000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa armarovela funeral services wu pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u kume xibukwani. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Nkwakwayila. Salema, Chakwenjaka, Sanini, Makakapachi, Naleka Mapale Hina Ravi, Eka Skopo, Mcheketa Section Nele Skosese Wholesale, Entaka Magazi Hardway Nele Kapani Hakumeka Ema Vilani Complex, First Floor Kusua Nele Texiren Kele Mpenama Sefule Rabrincha, Eka Mkwati Next to You Safe, Ebu Lobeidu Nele Elim, Opposite NTK E Joni, Hikumeka Extension 4, Parliament 3 E Ivor Park, Hile Extension 3, E Freedom Drive Kusua Nele Police Station Naleka Tukchanyiko Medical Center Nale Skadafi Winterfeld Kuswa nale Maneme Long Primary School Se kumeka nale Alexandra E number 4716 Avenue Hofmeyer Street Next to Andres Hairdresser Eka Armarovela Funeral Services Loko iku halata halata Loko iku iku inkamali Iku inkamali Nasona Sitututu Ipa na bantabasi Yate asheta ina Hileta ti papa Ipu lavla hiti wings Wishoko shoko 074-751 4932 Tekele nchukwende shaku Hibu isaba ranzoba mwina Kusuka e Johnny Hibu wise limpopo mahala Armarovela Funeral Services Take the chance
6: Hey mwase Mimu gana wamina nga ungenisa Antirwe nga ungenisa Mbili oba zapa Nite nga na probleme fut Nga ungena kate mga na wamina tinyiku Nga ungenisa antirwe Nima nmo uruwala kama puko Kwa diyo nga kutula dango

0: thekinoloji xi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcfm.co.za gcrito rexiako
1: njhani kwala xitucini hina hi pfukile hayi mina sesimirilena hayi munghana i xigevenga munghana loko mi n'wi nghenisa ntirhweni loko a fika a nghena ntirhweni a tirha loko se a tolovela purasi u sungula ku mi hehla n'wina mi nga n'wi nghenisa ntirhweni a mi lavalavela swihoxohoxo kwalano mi tikuma mihlunguluwo tirhweni hi mhaka ya munghana ni nge n'wi hoxi mi a ni nge n'wi hoxi na siku na dyambu ni ri ka muchipisi hlayisekanga sesimirilini nkomu munghana a nga kahle
0: Berlin.

0: case asho shama kshenu mina bainsiri bambina pa kuranjega. Otherwise, yeah, midan kome shpimlishi ashan tuko maga. Shifike shikate kwa shwe shongu na bainsiri bambina pa kuranjega. Kenso shneni la wangon kiwa kombeta magataku. Hey, sabangana basuidwa marachaba munu. Otherwise, yeah, ifamba kate yeresi maramani. Eka sikura na monta. Edward Mabasa na Majanguza bakuyifa mba naye bari famba naye ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina va kurandeka and then ke kumbe xana risimu ra mafela sopo n'wina vayingiseri va mina va kurandeka 0608875942 hi famba kahle hi risimu ra mani miyingiseri mi le moyeni. Ahe. Ahe. Okay. Ni tlhini titwa ka riqingho leri yani. Kombela musuka kusana xani moya. 0608875942 mixer mi le moya.
1: Ya, hi famba na yena, hi famba wa gosh.
0: Hi famba ya mani?
1: Hi famba na ye.
0: Alright, ni khensa swinene 0608875942. Mina n'wina hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kurandeka 0608875942 va ku hi famba na yena okay miyingiseri wa mina mi le moyeni
1: Janguza Ben
0: khense swinene 0608875942 hi famba kahle risimu ra mani mafela sopo tijijawo ke kumbe xana Majanguza va ku hi famba na yena 0608875942 miyingiseri mi le moyeni
2: ndzi wu ri jana wani n'winyi wa vito hi mino hi famba na yena
0: ni khense swinene le ka maxamba leyi
2: ma swi vona ntsalweni
0: 0608875942 mina n'wi vakhesa sweswo mahlweni miyingiseri mi le moyeni
1: hi famba na ye la basana nga tani xikoti xa mona
0: ni khense swinene 0608875942 risimu leri hi nga ta famba hi roho i risimu ra hi famba na yena hi roho ri nga vutiwa ku hlayahlaya kambe ke hi mani tekeleriwani ra mafela sopo hi famba kahle hi roho hi ya mahungu.

0: Kulamaxesha etekhnoloji sikusindeta ekusindahina misava hinkwayo jikelela. Engiseleeka ojosumi ya www.gcrfm.co.za. GCRFM. Rishak. Tisela wena andle ka ribengo kumbe ku biamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GCRFM na rimbemba ribeni.
1: Ni khensile ku siyeriwa nkarhi ntswalo yin'we mi yingisele mahungu ya awara ya 11 ka GCRFM rito ri rixaka vayingiseri ri xile ku languteka ungunkuleka wara leyi. Maphorisa xifundzankulu xa Limpopo ya amukerile ku gweviwa ka wa xinuna wa malembe ya 42 vukhale Thabo Lawrence Munyane loyi a vikiweke ku va ri karhi a rhumeriwile ku ya tshama ekhotsweni ku ringana 18 wa malembe ya vukhale hikokwalaho ko dlaya kumbe ku koxa rifransati wa yena wa malembe ya 44 vukhale Enif Liso ku vikiwa leswaku khoto ya le henhla ya Polokwane leyi nga tiyisisa xigwevo eka siku ra tolo endzhaku ka mhangu leyi nga humelela hi siku ra 17 eka n'hweti leyi laha ku vikiweke leswaku miehleketeleriwa hi loyi a nga va ri karhi a pfuleriwa nandzu muehleketeleriwa hi loyi a vikiweke ku va ri karhi a tshama emugangeni wa Malepetleke etindhawini ta maphorisa Magweleleng eka xifundzantsongo xa Waterberg ra vuntlhanu hi siku ra vuntlhanu eka n'hweti ya N'wendzamhala ka lembe ra 2025 mhangu leyi yi humelerile kwalomu ka 10 ra timinete ku bile awara ya ka hi ku vikiwa leswaku vulavisisi hi lebyi nga tiyisisa leswaku wa xinuna u baliserile munhu wa yena endzhaku ka loko a n'wi kuma endzeni ka movha Honda i20 laha ku nga va na ku holovisana swinene. Vukorhokeri bya swilamulelamhangu byi vitaniwile endhawini laha va nga tiyisisa wa malembe ya 44 vukhale ku va a hundzile emisaveni. Ku yisa emahlweni na mahungu ya awara ya 11 ka GCRFM. Ntlhanu wa vaehleketeleriwa va khomile laboratory ya xihundla hikokwalaho ka 600 wa mamiliyoni ya tirhandi epurasini ra Messina. Vaehleketeleriwa lava malembe ya le xikarhi ka 20 na 47 hi vukhale ku nga vaakatiko va matiko mambe va le Mexico, vambirhi va tiko ra Zimbabwe, un'we wa tiko ra Malawi va fanerile ku va va ri karhi va humelela emahlweni ka court ya majistrata ya Messina hi Musumbhunu ku va langutana na milandzu ya vukanganyisi. Ku yisa emahlweni na mahungu ya awara ya 11 maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo ya yise emahlweni no lwisana na vugevenga exifundzeninkulu hinkwaxo ku katsa swifundzantsongo swa ntlhanu hinkwaswo 2,300 wa vaaki ni nga ku 2,370 kaye wa vaehliwa va khomiwile hi ku tirhisa mapfhumba ra Operation Chanel exikarhi ka siku ra 10 hi Musumbhunu ku ya fika eka siku ra 16 eka n'hweti leyi. Nkarhi wa pfhumba maphorisa ya kumile swo balesa leswi nga ri ki enawini ku yemberiwa ka mugodi ku pfinya na yin'wana ya milandzu. Muvulavuleri wa maphorisa u vula leswaku vaehleketeleriwa va sungurile ku humelela emahlweni ka tikhoti ta vona to hambanahambana.
2: Mukomixinara wa maphorisa ka Limpopo Lieutenant General John Skeppers o amogetse katlego ka masolo kudukudu go thopja ga dithunya le masahlela e le go seo se tlhalositswe go bjale ka go tsena seemo ka bogare go thibeleng bosenyi bja dikgaruru. O laeditse gore sethunya se sengwe le se sengwe seo se tlošwago diateng tša disenyi ke go thibela kgonagalo ya bosenyi bjo šoro. O bušeleditse gore re tla tswela pele go maatlafatša ditiro tšeo di nepilego dithunya tšeo di sego molaong le bao ba di šomišago go bea polokego le tšhireletšo ya ditšhaba tša rena kotsing.
1: Ku vuyelela nakambe ka hungu leri rhangeke mahlweni maphorisa xifundzankulu xa Limpopo ya amukerile ku gweviwa ka wa xinuna wa malembe ya 42 vukhale Thabo Lawrence Munyane ku gimeta mahungu ya awara ya 11 yan'wani ya kona ka awara ya 12:30 ku bile awara ya 11 hi tinhlokomhaka nongonoko Made Morning Life Rixini.

0: Mina man coach kunga Amanda Baloyi. Namuntlha ni lava leswaku hi vulavulanyana hi mhaka leya ti-interest rates. Loko hi vulavula hi ku save hi ku vekisa hi vulavula hi ku mali ya tswala kumbe yi va yi ri na ntswalo. Ntswalo lowu kahlekahle wu tisa ku yini kumbe mali leyi yi kurisa ku yini? Nkarhi wo tala loko ni hlohlotela.
1: U claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsaleni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeriwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce until child contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@maker.co.za. Mabunda attorney na a va tsandziwi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
2: Namuntlha mina mhani coach Amanda Baloyi ni lava leswaku ya vulavula ehansi ka nhlokomhaka leyi nge blueprint ya mali. Blueprint ya mali. Se loko hi vulavula hi blueprint hi vulavula hi phepha ro karhi kumbe document yo karhi leyi kombisaka ku lexi xi faneke xi akiwa xi fanele xi akisiwa ku yini. Vo tala hi ta va hi ti vonini tipulani ta tiyindlu leti hi nga ku ti akeni leri swo fana na blueprint swisweswo. Pulani liya ya mi komba ku yindlu yi ta va yi ri tanihi kwihi, yi ta va yi tshamisi ku yini, yi ta va yi lehisi ku yini, yi na tikamara tingani, tiphayipi ti ta famba hi kwihi, ti ta hi kwihi, swo swa tisoreji swa gezi hi lero i blueprint ya yindlu ya n'wina yaleyo. Miako yo tala leyi hi vonaka miako leyikulu miako kumbexana ya government ya tindhawu to hambanahambana wun'wana na wun'wanyana muako luwa wu akiwa ehenhla ka blueprint. Blueprint leyi hi yona yi kombisaka ku muako lowu wu fanele wu endlisa ku yini, lava ta ku va ta aka henhla ka wona va fanele va fambisa ku yini, hi lero wo guide maakelo. Se na le ka timali munhu wun'wana na wun'wanyana emiehleketweni ya yena u na blueprint ya mali. Leswi mi swi endlaku ti-decisions tin'wana na tin'wana leti mi ti endlaku hi mali leti mi ti hleketaku na leti mi nga ti hleketiku to tala ta tona ti fambisiwa hi ku n'wina mi na blueprint ya njhani ya mali. Mi nga hlamali ngopfu loko mi kuma ku n'wina minkarhi hinkwayo loko mali yi nghena yi tlhela yi hatla yi nyamalala ka van'wani mara mi kuma ku a va holi ku fana na n'wina kumbexani mali ya vona yitsongo ka ya n'wina mara va swi tikomba yi nga ku vona swa va angela i blueprint ya mali. Swi tise ku yini sweswo? Hi lero behavior ya munhu ti-actions ta munhu ti determiniwa hi blueprint liya. Leswi mi hleketisaka swona hi mali, leswi mi titwisaka swona hi mali na sweswo loko ni kha ni vulavula hi mali ku na vanhu already se va nga uncomfortable a va ha titwi kahle ku hayi se ku vulavula hi mali swi suka kwihi. I mhaka ya yini na? I mhaka ya blueprint liya ya mali. Munhu un'wana na un'wanyana u na maehleketelelo ya yena ya swilo, u na leswi a swi vonisaka swilo mara maehleketelelo lawa na leswi mi swi vonisaka swi sukusela kwihi?
0: Swi sukusela kwihi? Swi sukusela ka swinharhu leswi ni nga ta vulavula hi swona. Number one, blueprint ya n'wina yi sukusela ka leswi mi nga swi vona. Number two, leswi mi nga swi twa. Number three, leswi mi nga swi tokota kumbe leswi mi nga swi experience. Hi marito man'wanyana, mi lexi mi nga xiswona kumbe relationship leyi n'wina mi nga na yona na mali yi sukela ka ku mi twe yini hi mali loko mi kha mi kula. Mi vone yini hi mali kumbe mi experience yini mi tokote yini incini leswi nga mi humelela swa yeso yelana na mali swi nga endla ku mi va leswi mi nga xiswona. Lava loko se hi vulavula hi ku okay mi vone yini nkarhi wun'wana loko hi kha hi kula ku na ti-observations leti hi ti endlaka ekaya. Loko mi kombela mali ya huma xikhwameni xa mani? Vo tala hi nga va hi voni hi huma ka papa loko ku ve hi vi na nkateko wa ku papa a vava va ri kona kaya. Van'wani hi nga va hi voni yi huma kumbexana ka makhelwani, van'wani hi vona yi kha yi huma kun'wana. Swisweswo swi leswi hi swi vonaka swi endlaka ku na loko hi kula hi va na ti believe to kari hi mali. That is why ku ri na vanhu kumbe xana mi kuma ku na munhu wa xisati na loko a yi kuma mali ya kona yi tlhe yi hatla yi tirhisiwa vusofa hi mhaka ku u twa a nga deserve mali, hi mhaka ku u voni wansati a kaya a ri ha mali, u voni mhani a kaya va ri hava mali. Se a hi swilo leswi a ti byelaka ku ni ta swi endlisa swona, i swilo leswi a nga swi vona ivi swi create a blueprint emiehleketweni ya yena ka ndhawu leyi vitanaka the subconscious mind. Hi lero it's not swin'wana a swi hleketaka ku sweswi ni ya swi endlisa leswi, swo tikomba swi kha swi tisa swona swo manifesta kumbe u ta hela a swi vona hi behavior ya yena ku no man ingaku le ndzeni ka mina ku na maehleketelelo ya so. Maehleketelo lawa ma suka ka yini? Ka leswi a nga swi vonisa swona. Number 2, ku va leswi mi nga swi twa loko mi lava mali kumbe ku laveka mali. Intwini leswi hi talaka ku swi twa vanhu va vulaka loko ku fanele ku kumiwa mali. Va ku hayi, we can't afford it. Hey, wena mali a yi kuli msinyeni. Van'wana va ku hayi, mali i sathana. Ivi munhu a kula a kha a associate mali na swilo swo ka swi nga ri kahle, kumbe a associate mali na swilo leswi swi nga fanelangi ku swi laviwa. That is why mi kuma ku loko mi tirha ma yi kuma mali ya tala mara yi tlhe yi hatla yi nyamalala. Hi mhaka yini? Hi sathana, i mana lava ku tshama na sathana. Hambileswi sathana wa kona hi fambaka hi pfuka na mpundu hi n'wi tirhela n'hweti hinkwayo. I mhaka yini na? I mhaka leswi hi nga swi twa hi mali. Nkarhi wun'wanyana mi kuma ku i swiyimo leswa swo a kaya mali a yi tikomba ingaku a yi kona. Na loko munhu o tikuma a ri na mali nyana a nga langutiwi kahle ku he phela vanhu vo fuma va khola n'wini va hi vanhu va mali va titwa. Ivi na n'wina mi kuma ku na opportunity loko yi ta vuton'wini. Ku na lexi xi endla ku nga ku xi mi kokela ndhaku loko va ku hey apply ku na ntirho ma apply mara somehow a mi fambisa application ya n'wina kumbe va ku ku na business opportunity yi lava vanhu va sona so mi kuma ku ma qualify va ku tsala ni ti process va tsala ni ti endla ni ti documents hinkwato mi rhumela mi endla ti document mbirhi tinharhu loko mi fika kaya hi 4 ku ta lexi xi mi disturb ivi due date yize yi hunda, deadline yize yi hunda n'wina mi nga rhumelangi. Hi leswi vitana self-sabotage. Loko ku ta opportunity ya mali ma yi lava mara a mi fikeleli hi ku ma ti sabotage. Why? Because leswi mi nga swi twa. So ku na ku n'wina ma swi lava ku va na mali mara ka belief ka blueprint ya n'wina ku na lexi yi alaka xi ku no ni ta va munhu wo ka wu nga ri kahle loko no va na mali yo tala ni ta yi endla yini mali leyo tala so. So loko ti believe leti leswi mi swi navelaka namuntlha ku va mi va wealthy mi kota ku afford leswi mi lavaka ku afford swona mi va na lifestyle leyi mi yi navelaka mara somehow a mi le ku koteni ka ku yi fikelela ku na xilo lexi mi kokaka ndhaku hi loko swilo leswi mi nga swi twa mi nga swi vona loko ma ha kula na leswi sweswi mi swi navelaka swi fika swi tlacha laha miehleketweni ya n'wina hi swi vitana dissonance kwalano hi lero kuna belief ya yiri belief leyin'wana yiri left leyin'wana yiri right swa kokelana se swi endla ku mi nga swi tivi na n'wina ku se mi fanele mi famba hi direction yihi. And then number 3 ni te i blueprint leyi yi tiswana hi leswi munhu a nga swi experience. Loko mina ni na ha kula in fact na ha ri ntsongo ngopfu ni nga ni ri na malembe ma vo 6 or 7 ni sungule xi business a ni nyana ni xavisa ti magwava na swiwintsi ivi ni kuma mali yin'wana yo tala khale wa kona.

0: until later on in life loko ni kuma ku swi swo tala leswi ni navelaka swi endla the opportunities to tala leti ti nga ni pfulelaka minyangwa and bring me a lot of income ni tikuma ni kha ni nga lavi ku swi endla ni tikuma ni hilero na swi lava ku va na mali liya mara ku na leswi ni kokelaka ndhaku ni kuma ku hi leswi ya ni nga swi experience ni vutisiwe xivutiso xa ku mali yo tala so ku a ni na nhlamulo se mi kuma ku na n'wina mi tshame laha mi nga kona swi kona leswi mi nga swi endlaka va kona vanhu mi nga va pfunaka mara hi mhaka ku mi vutisiwe swivutiso leswi mi nga tsandzeka ku swi hlamula swi mi tlherisela ndhaku i blueprint ya mali xivutiso xa mina i ku ka blueprint leyi n'wina mi nga na yona swi mi endli ku mi va na relationship ya njhani na mali mi munhu wo ma swi kota ku yi khoma n'hweti yi hela ya ha ri kona kumbe n'hweti yi sala yi lehini mali yi nga ha ri kona loko ti-opportunities ti ta ma ti landa hi full force mi tikuma mi tlhela mi kota ku achieve swilo leswi mi swi lavaka kumbe ku na lexi mi disturbaka na i mhaka ya blueprint ya mali loko ku vulavuriwa hi mali mi titwa njhani ku na discomfort kumbe mi excited ku vulavula hi swona loko ku ri na ti-discomfort teto chekani ku mina relationship ya njhani n'wina na mali ya nghena ya nyamalala ya nghena ya tshama na ma yi planela na ma languta budget na vanhu van'wanyana loko va chava ku yi languta budget yaleyo i mhaka ya ku va twa wonge yi swilo leswi swi ta ni talela ngopfu swi ta ni karhata blueprint ya mali yi languteni mi vona ku mina relationship ya njhani na mali mi ta kota ku yi cinca yi fambisana na leswi mi navelaka ku achieve swona evuton'wini nkarhi wa mina sinkomu
1: ni khensa swinene se Samantha 0608875942 mina na n'wina hi va hi khe hisa sweswo mahlweni otherwise ke na ku tshemba na kumesa ku hayi kona ta blueprint va mina va kurhandeka otherwise ke ya ri ka awara liya ya right ya ri ka yona awara liya ya ku va hi ya ha kuma kahle swiphemuphemu leswi a swi nga sala i awara yo hetelela a ho jika mavhengeleni loko hi vuya hi mina na n'wina i n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 0608875942
2: u rheni vaaka tiko hinkwavo va giyani ku ta hi vunyingi ku ta tiphina hi mitlangu ya bolo ya milenge ya vaximuna na vaxisati hambi ku ri bolo ya vaxisati yo hoxa hi mavoko leswi hi swi vitana leswaku i netball mitlangu leyi yi sungurile hi n'hweti ya July a giyani stadium hi mugqivela na nsoda kutani yi ta fika evakumi hi ku hela ka August 2026 mabodlela na swihlhavatlhavani a swi laveki a hi yeni hi ya hungasa kasi vuxokoxoko ti hlanganiseni na Steven Mabunda eka 083-404-0433 kumbe Pictures Mashinji eka 063-628-5835. We are municipality where environment, tourism, agriculture and mineral resources thrives for economic growth.

0: erisim ra kahle ngona bangisiri ba mina ba grandeka kusuka kahle le ka Zaida Chongo na Carlos ba ku Isabella otherwise ke mina na nwana ba case sweswo mahlweni yeah kuma kahle xiphemu lexiya sati birthday wishes ngona bangisiri ba mina ba grandeka imani atlangela kusuku ra yera ku velekiwa eka siku ra namuntlha happy birthday ka munhu un'wana na un'wana atlangela kahle siku ra yera ku velekiwa xikwembu a xi mpfuni xi ku mi katekisa ku navela ka timbewu ta n'wina a ku yi ku ya humelela hi ndlela yaleyo 060875942 mingisiri wa mina mi le moyeni right 060 mingisiri mi le moyeni
1: xala papa
0: ahe n'wana bava
1: ipfukile
0: ipfukile minjhani
1: ipfukile ipfukile makhuvele kusuka nhati ku yena ka mapayeni na khexane mathevula kusuka laha ka bungeni ku na nyiko mtombeni kusuka laha ka xikukwana na amo mtombeni kusuka laha xikukwana xikukwana kuna ntombi khundula kusuka la ka papazela kuna prite khundula kusuka kona la tikwenza ka papazela na hinkwavo lava bedeke na vana wana xikwembu a xi va nike mikateke xi va nyika na mali va ta hi xavela khehlo ta mama malume khundula a va tlanga va kuma mi-destit yo kuba yi kusuka la tikweni ra ka mixani titambu a ka tsala papa ni ku hi
0: teton'wanabava
1: Shimashimani wana ba.
0: Thank you. 060875942. Mina nwana e ba case seso mahlweni nwana ba ntsirwa mina ba kurandeka. Ibo mani ba tlengela ka tlhisi kula bora ku bolekiwa eka suka na mondle. 060875942 mingisiri mi le moyeni.
2: Ete de de ka me viltesan ma thebula la ka bunge. A xi tala ten xa ka maja. Mele ka pride khundula. Mele ka hanwa he ntombi khundula kwa le ka papazela. Nele ka Pinky Makhuvele la B9. Nele ka Foshi Akosa. Nele ka Respect Tambo. Nele ka Nkola Beda. Kwa nale ndo ka Tulo Zazim. Nele ka ya ye.
0: Ai ye ni mpela. 060875942. Mena wune ba kese. So so matlin wune ba inseriba mina ba kurandega. 060875942. Mingisiriba mimi le moye. Alright. Ban belekini. 060875942. Mina na n'wina va kesa sweswo amahlweni n'wina va yingiseri va mina va kurandeka 060875942 okay 060875942 ya ku na swin'wanyana swo ka swi nga ri ku fambeni ndlela hi site leriwani 060875942 okay mani jika kahle hi site leriwani ra WhatsApp hi vona ku tumisanyana
3: mani Phoxi Akhosa na nhunhu Respect Samboko aka ngove ka ndhuna makamu Khesani Mathevula ya le ka bungeni sesi pfurhisa makhuvele ka mapayeni ku na Pretty na ntombi khundutsa aka va phapazela ni ta hetelela hi amu na nyiko aka xikokwana na mavalani kokwa gwevani bayi
4: Happy birthday ka Pride Khundula na ntombi Khundula ka Papazela na vanhu hinkwavo lava bedaka siku ra namuntlha nongo xikwembu a xi va endle hi tintswalo va vona la mutala matembe hinkwavo lava a va navelela hi mhani chavelaka mapfuvanisi ka chanel
5: epi aka Pride Khundula ka Malamulele ntombi Khundula i yanhu wa kona ka Malamulele na mhani Pfurhisa Pinky Makhuvele le ka mapayeni le na Veli Khesani Mathevula n'wana wa Mathevula n'wino xipfularumbu le ka Deba mutini wa ka Mathevula mhani tshikisani le kuteni kwalano hayi a ni la ku twa nchumu hi vana va buti wa mina i mingani i sesi wa mingani wa wena tswalo ya bava yaloye n'wana wa ka Deba wa kula nyamutlha a ri thembisa mhana wa fano o zama farawe oza ure oza ure mafara wewe tombi ya baba aori na mwakalanga emboro ya tawa tlaisek
6: kombela kunavelela mtswali inwe happy birthday aka mwana le wale ka papazela happy birthday aka yena na lava n'wanyana a kulaka na vona hepihepi makhekhe makhekhe a va kuli kulani swinene vana va hina mikha mi ya kerekeni i mhani mahori kwala ka mapuku kokwani wa dyona na ku tlula dango
3: happy birthday ka bride na ntombi khundula ka malamulele hinkwavo lava xerhaka birthday na vona ni ri makhekhe makhekhe makhekhe makhekhe chajakanya zatonye mina kwala ka small chicken ko

0: Happy this day kan khesana thebula aka bungeni man poshia khosa aka ngove nunu aka ngove aka nduna Ephraim e proud khundula aka phaphazela tombe khundula aka phaphazela furisa makhubele aka mapayeni nalaba birthday yako hinkwa vana va le li mhani mahori ka mapovasi ka sports center.
1: Happy birthday ka n'wana wa mina Mikhenso Ndzimini, a xi vi na siku ra kahle ka xi sasekela ku fana na mbilu ya xona, ka xi dyondza xikolo, ka xi tirha, ka xi xava hinkwaswo lexi swi navelaka ka ni ku makhekhekhekhe ni ku hipihipi eka n'wana wa mina ka n'wana boti very sorry va ka Ndzimini, a xi navelela hi mhantsongo ya xona mhana skimi na vumbiwa ni ri kwala jeni kwala Soweto ni ri siku a ri saseki a hi tirha tirheni hanu wa vana a hi yeni danko
2: a xi humisi swintswalo yin'we ni kombelana tibebei ni ku e bebei ka Mr. Khundula. Ni ku kulani mi kulela hosini na la mbede ya ku na vona hinkwavo i mhani le ka xikokwani danki hepi ka Pride Khundula na le ka Ntombi Khundula na la mbede ya ku na vona hinkwavo lava na la ku bede i mhani le ka xikokwani danki.
3: Hepi ka Pride Khundula ka mkhome wa kula ni le ka Ntombi Khundula na yena wa kula namuntlha i le ka mkhome na yena hinkwavo vana va le laha hi ri kaka ro bavari bava na marhanga ni MT wa ka Ndhambi ni la gongwangwa la xivulani la ku nga na gongo ra mali loko ni kwateni nsongosongo tshuri ni ya chela lwandle danko
4: 0608 75942 mina n'we va kaisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka 0608 75942 inambara qondo yi le mina n'wi ngile ku fambeni kahle hi yo miyingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
5: GCRS economy the generals titambu ti khome yini
4: ni mi kuma kahle
5: swivara hi ku na miyela GCRS miyela a mi mthombeni wa birthday hala ka mavalana na nyiko mthombeni ka xikokwana wa birthday a va na leya hi munhu wo duma voma wa duma wu fika kwala u nge fiki ta vuya famba kwihi i the general fatson cosa ka xika xikambaka sweswi ni nitwaku ni pfala ka mbaka loko ni pfula sesere ni vona le ka n'wadyozi ka vakokwani ka masiya hi siteke ni dume hi vomu cope
4: mi va na siku ra kahle 0608 75942 mina n'wi va kaisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka 060 miyingiseri mi le moyeni
6: ahee minjhani ka masele
4: hi pfukini minjhani
6: hi pfukini no hi va navelela ni navelele mhani Mavis Khesani Mathebula ni tlhela ni navelela Pride Khundula le ka phaphazela leyi na valava n'wana hinkwavo va besdeka ka siku ra namuntlha Yehovha a va endle titswalo mikata ka tini vanela mi ti hlayisa ka siku ra namuntlha ho za mafala wewe
4: hi
6: swona daki
4: 0608 75942 mina n'wi va kaisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka 0608 75942 mina na n'wina hi va kaisa sweswo mahlweni na swin'wana swi fikaka swi nghenelela but I'm trying by all means ku va ni swi lunghisa miyingiseri mi le moyeni
7: mapulandela swi ma ta ni cisa machalo kusuka laha tshama hi mina daduwei manje ke ni ri happy birthday eka Pride Khundula kusuka le ka phaphazela le ka vakokwa rigavuka leri kula laya ku hlonipha vatswari u va strong axikolweni hinkwaswo a ku xitalungu mapulandela swi ma ta ni cisa machalo kusuka laha tshama ni kesile ka loyi
4: kesaswinene 0006 0807 5942 n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka mina n'wina yi ta va hayisa sweswo mahlweni otherwise ke mina na n'wina yi ta va ki hambana hi nkarhi lowu ka wu nga yi teku mbilu n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka muni kuma lavawa miyingiseri mi le moyeni
8: happy birthday ka Ntombi Ntombi Khundula le ka phaphazela
9: Neleka Trans Kondula kona kwele ka Phaphazela. Neleka Khensani, neleka Manphosi, neleka Manphorisa, na vanhu hinkwavo lava bekaku na vona. A va naveleriwa hi manjhejhanga mchipi swi hlayisekanga ndzi swi nerile inkomu.
4: Ni khense swinene 0608875942 mina n'wi vakhehisa sweswo mahlweni. 0608875942 mina n'wina yi vakhe hambanyisa sweswo. Ni khe ni ku xandla ehenhleni ka xin'wanyana xandla. Loko a ri mina ya mina ndzi ma ni rimile ku ta fika kwala. Muna vayingiseri va mina va kurhandeka. 0608875942 i nomboro leyi mina n'wi nga famba kahle yo. A mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirendza i ntombi liya wa ka Mahumani leyi wa ni kusiwa kahle tindhawini tiya. Kabungeni ka xitachi ni khina makahle mutini wa ka Pirata ni ke ni ku xandla ehenhleni ka xin'wanyana xandla na vayingiseri va mina va ku rhandeka munjhika mavhengeleni teko ni vuya ni ta va ni khi ni mina eka hle risimu kambe ke mina na n'wina ive yi va yi hambanyise sweswiwani
10: Masingita Mall yi mi tisela Carnival Flights bunga

0: titulu hiku hambana na kasona chini wa enda the popcorn uchini wa dice na wa the chips the mobile freezer the mobile toilet na the VIP toilet na the jumping castles ba the shabisa laid by ya pfumeleriwa bakumeke bafana bafana complex kuna mtana na tepawe unga mfonele ka 079-292-3334 sky tents e company usungula kubayita e gyan ita shafisa matende na the mobile freezer sky tents
1: Kisa ya wena aita ba irna madyo yisa loko banu bangwani abanga tigiseli transformer yi connection yuka inga riku ena wini. Uletile na kambe hikuwa ti roboto ati ngatiri bangwani ba one nunzu abala ba koporo. Ba aki hinkwabo abana gizi kasi bangwani ba tlanganisa ti mitara tabona hi mali leyi ntsongo sweswi transformer yi bulukile hikokwalaho ka ku tikeriwa. Unga pfumeleli ku hlanganisiwa ka gizi loko ku nga ri enawini hi swigevenga ku ku karata na vaaki ba wena. Vika swigevenga eka Eskom eka 0800 112722 kumbe SAPS. Hlayisa transformer ya wena, ponisa vutomi.
2: Wa swi tsundzuka loko nhloko yi sungula u nga si vulavula nchumu a swi ri mavokweni ya wena swin'wana a swi cinca hikuva swa tirha Nkula headaches powders ti tlherile matimba yo tala yo hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka matimba yo tala yi le mavokweni ya wena
3: Sale ya di tile se sungurile SCTM. Di tiles leto saseka ta mshakashaka. U hlayisa machilim swi nyawula. Xaba leswo tiya hi ku ti A-grade tiles leswi nga ka 79.99 hi square meter. Kwalano u na xivandla swa ku u nga ti winela yin'we ya titoyota highlight single cab eka tinharhu. Loko u xava swin'wana swo xavisiwa leswi nga hlawuriwa swa program ku na swinawana na swipimelo. Hatlisa u ya eka xitolo xa le CTM ya le kusuhi eLimpopo hi ku sale leyi yi hela hi ti 31 ta August. CTM Big Save.

0: Kgatisirefeme na remember remain
1: Nikensile ku seriwa nkarhi ntswalo yin'we yimiyingisele mahungu I ya awara ya 12 ka Kgatisirefeme rito ra rixaka vayingiseri ri enhlikani ku languteka nkunkuleka awara leyi vayehliwa vambirhi lava dumeke swinene ni nga ku lava nyanyuleke swiyenge swa mabulo lowa tivekaka tanihi Peter Nonyani kun'we na nghamu ya yena Charlotte Ntivane Nonyani va humelerile mahlweni ka court ya majistarati ya Polokwane eka siku ra namuntlha laha va yiseke mahlweni na ku va ku karhi ku tengiwa nandzu wa vona laha eka nkarhi wa sweswi muyehliwa wo sungula ku nga Charlotte nghamu ya Peter hi loyi a vekiweke ku va ri karhi a langutane na ntlhanu wa milandzu hikokwalaho ka vukanganyisi manyala kun'we na vukungundzwana laha a langutaneke na milandzu yin'wana yo yiva
2: Kuvina matapu bari bona mhlawu kumbe bona ku hlenga ntoma swivavi ba hisiya sexi loko ba hisiya a 7-2 ya maswakanyi ku va yena a fambisaku ndzhaka ya mufu hi loko a ta kombela muhetiwa wo sungula ku ri hi kungu mhaka ku fambisa ndzhaka ya yena mufu ivi hipela mufu yena hi ti 17 ta November 2023 yena muhetiwa wo sungula u vi a va yena a va pfuna ku sa timhaka ku fambisa ndzhaka ya yena mufu ku ri a va ta yi avanyisa njhani eka vanhu lava faneleke va nga fanelaku ku ri va kuma ndzhaka yona yaleyo se va hlamusela timhaka ta ku ku vi na nkarhi loyiwani yena
1: ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya 12 ka Kgatisirefeme Maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo ya yise emahlweni na ku va ri karhi va lava ku tisa vugevenga laha wa xinuna wa malembe ya 20 vukhale a gweviweke ku va ri karhi a tshama ekhotsweni 18 wa malembe ya vukhale ndzhaka loko ku vikiwa leswaku u koxile vutomi bya muhlekisani wa yena wa malembe ya 34 vukhale Enif Sibolexileso ku vikiwa leswaku xigwevo lexi nga va xi karhi xi tiyisisiwa ekhoto ya le henhla ya Polokwane eka siku ra vumune siku ra 20 eka n'hweti leyi ku va va ri karhi va langutse mayelana na mhangu ya ku koxiwa ka wa xisati ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya 12 maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo ya yise mahlweni na ku lwisana na vugevenga laha xifundzeninkulu xa Limpopo kun'we na swifundzantsongo hinkwaswo swa ntlhanu laha xifundzeninkulu ntlhanu wa vele ni nga ku maphorisa ya khomile 2,970 kaya wa vaehleketeleriwa hi nkarhi wa pfhumba ra Operation Chanela kusukela hi siku ra vukhume ku ya fika eka siku ra vukhumentseve eka n'hweti leyi nkarhi wa pfhumba maphorisa ya kumile swibalesa leswi nga ri ki enawini ku yemburiwa ka mugodi ku pfinya na yin'wana ya milandzu muvulavuleri wa maphorisa Malisela Lidwaba u vula leswaku vaehleketeleriwa va sungurile ku humelela emahlweni ka tikhoti ta vona to hambanahambana
3: Maphorisa ka Limpopo Lieutenant General John Skeppers o amogetse katlego ka masolo kudu-kudu go thopja ga dithunya le masahlela e le go seo se tlhalositswe go bjale ka go tsena seemo ka bogare go thibeleng bosenyi bja dikgaruru o laeditse gore sethunya se sengwe le se sengwe seo se tlošwa go diatleng tša disenyi ke go thibela kgonagalo ya bosenyi bjo šoro o bošeleditse gore re tla tswela pele go maatlafatša ditiro tšeo di nepilego dithunya tšeo di sego molaong le bao ba di šomišago go bea polokego le tšhireletšo ya ditšhaba tša rena kotsing
1: ku vuyelela nakambe eka hungu leri rhangeke mahlweni vaehliwa vambirhi lava nga le mahlweni ka khoto ya majistarati ya Polokwane eka siku ra namuntlha va langutane na milandzu ya vukanganyisi vukungundzwana kun'we na milandzu yi va yi gimeta mahungu ya awara ya 12 ya n'wini ya kona ka awara ya 1:30 ku bila awara ya 12 i tinhlokomhaka nongonoko GCR Talk Don Khalanga Mathebula enhlikani
0: Tisela wena handle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlangu ti ri karhi mahungu eka Kgatisirefeme na remember remain
4: Mele Funeral Cover leyi fikelaka eka 2 rand ntsena hi siku leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaku ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 300 150 va ku nyika 20,000 rand e hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku nyika eka 84 e hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand la ai lahle kambe va ku nyika mali kasi waiting period is 6 months ntsena eka refresh suketana kasi eka refresh goes ya mob 1 month ntsena kasi 12 months eka suicide loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours it's a research sweswi kasi office ya bona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kona Giyani mana xitendara lexi nga kusuhani ni le poswini mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa yina a mu judges loaf va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Shibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan Meyer mana ra thandi zitha u rhemi va ka tiko hinkwavo va Giyani ku ta hi vunyingi ku ta tiphina hi mitlangu ya bolo ya milenge ya vaximunwa na vaxisati hambi ku ri bolo ya vaxisati yo hoxa hi mavoko leswi hi swi vitana leswaku i netball mitlangu leyi yi sungurile hi n'weti ya July a Giyani Stadium hi mugqivela na nsoda kutani yi ta fika evakumi hi ku hela ka August 2026 mabodlela na swihlavatlhavani a swi laveki a hi yeni ya hungasa kasi vuxokoxoko ti hlanganise na Steven Mabunda eka 083 404 0434 kumbe Pictures Mashinji eka 063 628 5835 We are municipality where environment, tourism, agriculture and mineral resources thrives for economic growth.
5: Sekunze viki nga ri na gezi kwa vaakelani va mina va tikerise transformer hi connection ya vona leyi nga ri ki enawini n'wana ya mina a nga swi koti ku hlaya tibuku navusiku hikuva muakelani wa mina u hise transformer ya yena hi ku bridge ya mitara ya yena swakudya swa mina swa bola hikuva fridge a yi tirhi vaakelani va mina va tshamela ro xava gezi eka vaxavisi lava nga ri ki enawini naswona va ri tirhisa hi vusopfa hi tshame na vona naswona hi va pfumelela ku onha switirhisiwa swa nkoka swa gezi hi fanele hi va yimisa Vika vuhlangani slips nga ri kena wini eka Eskom eka 0800 112722 kumbe eka SAPS hlayisa transformer ya wena ponisa vutomi
6: Zankulu traditional shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwala Giyani la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mtabazinde mabona hoza hoza mrumela

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mi khomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.

kuni bini yani atenda yona umekungena shkolo le a high school ya zivuko umezivuko senior secondary school le inde kwele ama riven village le a tsangeni ebise a hlamusela kuri ndyangu wa mina ni tshame kona kwele ka adresi ya leyi ni nga yi hlamusela ku sukisela kambe sweswi ku sukisela ni ta ni ta tshama la a kolokwani a ku mana mina na papa mina va tshama kwele mina ni wa vunharhu ka vana va sikisi ivi a hlamusela ku ri hina hi vatshami wa kwala a Limpopo a ku sweswiwani mina na nuna wa mina na vana va mina na vana va mina vambirhi vatsanani a ku hina hi vatshami va kwala a ka provhinsi ya leyi ya Limpopo ivi se a hlamusela ku ri vatswari va mina xitandi xa vona i 1021 kwele va Riven Village ivi se a hlamusela ku ri mi nga ziza ni khomiwa nkarhi lowu hinkwawo mina ni munhu loyi a ni ti tirha kumbe na ti tirha mina ni ti tirhaku ni ri ntsena ivi se a hlamusela ku ri u tshama kwele a 36 Graceland Heights a Paranani Bendo Polokwane a ku na tiyisisa ku ri mina ni tshama na vana vambirhi eka adirese leyi ni nga yi hlamusela na sesi wa mina kumbe mbisani ya mina a ku loko maphorisa kumbe phorisa leri endlaka vulavisisi rivi ni ri nyika ndhawu kumbe ni ri tivisa ku mina ni tshama kwini ivi na yena a ya kwele a ya tiyisisa ku impelampela munhu yona yaleyo.

kona kwalani akunatisisa kuri mina ndzatshama ka ndhawu yo ka yaleyi ndzi nyika yona ku fikisela nandzu lowu wa kufika makumu kwala akulukwani aku mina nikati ku tirha ni tirhela kona kwala akulukwani hi laha ni kuma kufudya kona akuloku swi ta ka timhaka ta khati mina ni teka ni na tshama ni ya ni tlula yena mosiwa wa vumbirhi hi tekani hi xintu na tisa ku ri nuna wa mina u vi a humesa mali ya malovola hi 2004 andthen ku endliwa swilo hinkwaswo leswi swi faneleke swi endliwa loko ku endliwa muchato wona wolo wa xintu vumbhoni byi kona hi byinwi hi byi nghenisile eka affidavit yona yaliya ni makumu akuseli na vana vambirhi lava va nga nakutela ka hina ka xin'wana na xin'wana n'wana wo sungula leyi a ri a ya nyonyani ku na lembe rin'we na tin'hweti ta ntlhanu n'wana loyi mina i n'wana wa mina na nuna wa mina na ti-birth certificate ti kona kumbe matsalo a mabekulo a vana a kona a mahetelele ka affidavit yona yaleyi and n'wana n'wani wa i a ya nonyani na yena u na lembe rin'we na tin'hweti ta ntlhanu na yena hi veki papila ro tikoma ku impelampela n'wana loyi u kona kumbe xona yona birth certificate ivi se a hlamusela ku ri vana va ka hina kumbe tindzisani ta mina na tona ti ta sikisi ti kumeka kwala a South Africa a ni na maxaka man'wani a handle ka tiko leri ra South Africa na tiyisisa ku ri hi mina ni nga khoma ndyangu wa ka hina hi ku n'hweti yin'wana na yin'wani na humesa switsanani kumbe ni va nyika mali vatswari va mina hi mina ni nga na vutihlamuleri loko swi ta ka timhaka ta ku xava tigrozari kumbe swakudya a le kaya ni tlhela ni ku va mina ni nga na vutihlamuleri loko swi ta ka ku tlhogomela vana lava vambirhi loko swi ta ka timhaka ta ntirho se ni hlamuserile ku ri mina ni loyara kumbe rona gqweta ofisi ya mina yi le 14 JC JCC akona Baker Street kwala kulukwani hi code number ya 0699 ivile na vumbhoni bya kona lebyi nghenisini kona kwala mina na tirha ni vona 8000 rand kalile ni tirhisa ku tlhogomela vana va mina na vambirhi a ni na nhundzu mina a handle ka tiko leriwani ra hina ra South Africa ku yisa mahlweni no ni veka a xitokiseni swi ta endla ku ri ni lahlekeriwa hi machini o tala swinene hi mhaka ku hi mina n'wini ntsena ni nga yi yimisa eka khampani leyiwani ya mina ya vugqweta siku na siku ene xin'wana vatirhi va mina na vona va languteli mina loko swi ta ka timhaka ta ku va kuma macheni nkumba kumbe ku dya i vanharhu vatirhi va mina se ni hlamusela ni ku yisa mahlweni mi ni veka laha xitokisini swi ta veka vutomi bya vana va mina a nghozini swinene loko swi ta eteka timhaka ta ku sapotiwa ene vana va mina va ha ri vatsanani lava vana lava faneleke ku ri va kuma ku tlhogomeriwa ka xiyimo xa le henhla siku na siku ivi a hlamusela ku ri hi mina ni nga tlhogomela vana lavawani ni nga siza ni vekiwa laha xitokisini a ku ri mina ni va tlhogomeleku siku rin'wana na rin'wana ivi a ku sweswiwani ni yo kombela munhu wa xaka ku ri kumbe ni yo kombela munhu munhu wa xaka ku ri ku va yena a va tlhogomela kuko xinkadyana a ku na hambi swi tetano sweswo swi endla ku ri mina loko ni n'wi yisa mahlweni mi ni veka a xitokisini ntirho wa mina ku va ku ri enghozini a ku xin'wani ni fane ni ya kaya kuva ni fanele ni va ni kaya kumbe hi mina nkarhi wun'wana na wun'wanyana ni endlaku ku ri vana lavawani va kuma masi va kuma swakudya va kuma maleri xin'wana na xin'wana lexi xi lavekaku siku na siku na kombela amahlweni se mina ni hlamusela huko ku ri swi ta va ku ta va ku nga landzeriwi nawu loko ku yisa mahlweni ku ni veka xitokisini ku fikisela nandzu lowani ku ya fika makumu hi ku sweswo swi ta va veka xiyimo xa vana va mina eka swi ta va ka xiyimo xo ka xi nga ri kahle va ku ku ve ku ri mhana kona u kona loyi a faneleke a va tlhogomela siku na siku xin'wana kambe swi ta endla ku na mina ni lahlekeriwa hi mali ya mina ya muholo le ntirhweni na ntirho wa mina kumbe na ofisi ya mina na yona yi ta va ka xiyimo xa le nghozini swinene loko mina no ka ni nga nyikiwi enkarhi kumbe no ka ni nga chuchiwi hi yona bayi fikisela
niza nibe kwa shitoksini ni ikufikisela na njulo wani kufika ama kumu ako shushu wani mina ni timi serini kuri lukuno mniki wakume kwa wani chucha yona bili ni timi serini kuri nina ni kuna ama chile ndanga hakela kuri ninga tukumi nirukwa na shitoksini yiku ima kako shesho loku soe kwa isa matwini bani weka kwa la shitoksini shuta weka muto mijwa mina anguzini umbe timakata mina tama chelini semina niru kutapa funga ni isa matwini nyanja shikombele shakuri bata wabanga famisi nao loku mbuka wabanga ni chuchihio na beli na monja ima ayifetika loku se ninyiki Mbuni lezi nitawa nijinikini njela ya akidamitu Palweka shitokistini kufikisela Nanjulo wali kufika magumu Yuku mina ayu munu uwe ningata chabela nanju Mina nanjulo wali nita ufamba kufikisela Kufika magumu kumbukona kutengiwa Kuri nita kumbisa kuri mina Anina nanju eka nanjulo wali Loku sutara tumakato kumio Mina mwenye nibi niti isa kabanu na baba DPCI loku sepu umi hapi na baku mi nipa na nikomiwa iti 17 August 2026 nini bulamu sana na mkulisa liria ndaku bulamu sisi eka na njulu wani hii wabu tanu wakona loku ni bulamu lana wana loku bulamu lana mina aniru njelini yoya a zanini nirina bana bambi na bambi hiri mubini so anga na mwuma ya lo anga kani kuna eka kitabana ikabu wana walogo seni vini bula bula na kwa tarabi na kure ari bula bula na wana kumitaki tisa ibi seyi antiti sagi wa utani na matamu ima kako anga na kure nga kama kubana na wani baba na mwuma anga tana na wana wana ibi ni mkombela kurisa liriye ndaku bula usisi eka na njuli wani ndele ya yonrawo na kwetara mina kuri ntatisa hi sonto na mpundu ivi hi ti 16 August na pfumela kuri ni vi mina ni endla timhaka ta ku mina ni ya kwale a police station na lawyer ya mina kambe a hi fambangi kahle ku phorisa leri ri nga khoma nandzu le kumbe leri endla ku vulavisisa a ri nga ri kona so a hi xihoxo xa mina loko swi taka timhaka teto riviri hikwerhu kuma afowunini ivi se loko hi vulavula na vona aqimbini va hlamusela timhaka ta ku ri a va kona ene va nge koti ku ni khomiwa hi mhaka ku vona hi vona va nga khoma papila leriya ra ku mina ni fanele ni khomiwa se ku vi ku endliwa timhaka ta ku ri kumbe ku va na ntwanano wa ku ri ni fanele ni ta hi ti 17 August na mpundu leswi ni nga swi endla na papila ra kona kona ro tatisa vumbhoni leri ra DPC a mahetelele ka affidavit leriwani se hi nkarhi loyi ni nga khomiwa ni vi ni byeriwa ku ri mina ni hisiwa hi milandzu mimbirhi ya vukungundzwani na milandzu na nandzu wo hlantswa mali leyi tivekaka ku ri a yi kumekangi hi nawu hi ndlela yo xava movha leyi ka Mercedes Benz hi October 2024 mina na pfumela ku ri timhaka letiwani a ni ti tiva kusuka khale ti 6 November 2026 loko mi nga ni pfumeli papila ri kona na rona ri nga vekiwa mahetelelo ka affidavit leyiwani ro kombisa ku ri a ni swi tiva ni nyikiwile hi magqweta a le ka Mercedes Benz ivi va ku mina ni vi ni tivisiwa na hi milandzu leyiwani hi kula ka yona leyi ni hisiwaku hi yona ni tlhela ni byeriwa nakambe ku ri loko no voniwa nandzu na xigwevo xa kona lexi nga ta xi kuma i xi ta va xigwevo xa njhani hi vi ni tivisiwa sweswo ku hina lexi hi nga xiyimela eku hi nyikiwa vuxokoxoko bya yona dokete ya maphorisa a nkarhi wulowani wa sweswiwani mina ni tilangela mfanelo ya mina ya ku yimela ku fikisela nkarhi wona walowo hi nga ta nyikiwa vuxokoxoko bya kambetana switatamente swa timbhoni mina hi siku leri nga ta tengiwa nandzu lowuwani ni ta ku a ni ti voni nandzu
ni daima ni makaya na yelo imwe ya kumina anina nandu anenda kishuhosho akume akuna nandu lo ninga uyenda alitibi nchumu leshuhosho leshi ninga shienda leshi vanikisa kutishore sena thisi sakuri mina mkumi ui ni 17th August 2026 ni yesu wa imela njumi mbiri ya kumundwa na nandulo uwesha ntwa na nandulo uwa uwesha ntwa mali ni ujiba kukuma hile uwa hiti njele uka na yo kame na mtu na mpungu hiti tuluwa ta August 10 o'clock wako mkube wa chuchisi babiwa yaka kwekara mina baka kili sa kukuna na mtu mwanyani wa kumundwa na mali le kata ungetele teka sienda wena kwekua usu uda ebi ako milanjuyo na eleyo ba nilita bamba izani ako ninajuwa na loba nananjuwa na loba nga ungenisa akuna problem hina mba akuna nkinga hina itaashanga na nawona hisipu leri nataba hitenga nanjubu iwani ako nakumela kuri mbila msisi kana julu iwani swisunguli hii 16 November 2024 sweso pato la kutatisa sweso tukona alama hikisebe munuwe ayenda mla msisi eka na mtuwe wanukumbena yena angene nila kwa na mtuwe watari kodonel makuwa akuni kamitiba ya mkwa susa kukuna mla msisi pangi la msisa mina anzangi ngenelela kati mkata kata kona lukwa kwa enda mla msisi kumbenisi mjisa kuri mla msisi junga ima kweni kumbeni enda kuri ni kumbeta mbunile shuwa enda kwa heta banga yukuni anzangi zeta shesho anzangi ni chabela na mdilo wani anzangi ni chabela na mdilo wani ni kuwa na shutiba kuri mina anina nandu nita imela na mdilo wani kisela wea tengiwa mina ni ima ereroro mina ni hama nandu eka na mdilo wani ina imelu shoko shoko zaya na dokete shumwa nile shunga sita shibula iku na andu aetle nga mina kumbewa mchuchisi kumbuni le zubangana jwa kumbangana jona ajiti yangi ene mina nile nisha msela kima kata ku disipule nga tate kwa nite kwa nandu mina niri nda kwa aliti mwoni nandu ako usheswani akuna nandu mwanyani lo mina nikunu ufamela aku nga sihela akuna papila le runga huma maswe nika runga umesuwa ibubura kumina nifane ni kumiwa ene na shutiba kuri leshe nishita msela aku loku kuri kuri mina ni bula bula kumuma kuna shutanda aku leshe nata umelela eka mina loku kuri mina nebula bula kumuma ama swe nika uubo aku atasha msela kumina ansi tama nimoni wa nandu buka nga bebuliwa ebe aku tuwe tara mina ribine nishita msela kuri nandulu lowa ukule sifika kwi na kuna shikwewe lexi ni nga voni ni nga ta voniwa xona loku no voniwa nandzu ku xi ta va xikwewe xa njhani a ku se hi ni hlamisela leswiwani amahlweni ka huvo mina loko no chichiwa hi yona beyi a ni nge veki vutomi bya vaakatiko anghozini xin'wana ku hava nandzu lowun'wana ni nga ta wu endla a ni nge pfuki ni chaveli nandzu lowuwani wa mina na timbhoni eka nandzu lowuwani mina ni nge tikanganyisi kumbe ku nghenelela eka vulavisisi ni nge pfuki na siku na rin'we mina ni nyadza vufambisi bya mfumo kumbe bya yona bya swile kumbe swileriso swa beyili a na le handle ni loko no humelela ni ta endla ku kuva na kurhula a ni nge vi munhu loyi ni nga ta endla ku ku ri ku nga vi na kurhula ivi a hlamusela amahlweni ka huvo a ku xin'wana mina ni ri nawu wo pfumelelana na mina ku ri mina ni nga yisiwi mahlweni ni ivekiwa a xitokisini ku fikisela nandzu lowuwani wu hela hi mhaka timhaka leti ti landzelaka mina timbhoni a ni ti tivi na kumbhoni ku swi fambafamba njhani naswona a ni swi tivi mina eka nandzu lowu ni hehliwaku hi wona a ni na milandzu leyi yi nga siza yi hela a ni zangi ni voniwa nandzu pfuka ku va mina a ni le handle hi beyili kumbe ku landzela milawu ya beyili yo karhi a ku mina ni muakatiko loyi ni ni nga na xiavi aka vaakatiko a ku mina ni tlhogomela ndyangu wa mina ni tlhe ni tlhogomela na vana va mina ku ya hi leswi nga swi tlakisela a henhla kumbe le ndzhaku a tlhela a hlamusela timhaka ta ku ni va tlhogomela loko swi taka ku va kurisa na loko swi taka timhaka ta macheleni a ku
loko no ka nga nyiki vutivi swi ta veka vutomi bya ndyangu wa mina enghozini swinene. Swi ta va timhaka letiwani letaku na vona va ta twisiwa ku vava swinene loko no ka ni nga nyiki vuyona peli. Mina a ni na ndlela ya ku ni nga kuma vuxokoxoko kumbe vumbhoni bya mfumo lebyi byi nga le henhleni ka mina hi mhaka ku na timbhoni a ni ti tivi a ku mfumo kumbe justice kumbe yona huvo yi ngo veka milawu ya yona peyili. A ni na nkingha ku ri mina ni nga yi landzela ene ni nge pfuki ni va munhu loyi a hlohlotelaka timbhoni hi ku no ti tiva a ni ti tivi. A ku a hlahlamisela timhaka ta ku a ku na ku mina ni nga tiveka vumbhoni hi ku no swi tiva ku swilo swa kona i yini swi famba njhani a ni swi tivi. Kambe loko huvo yo pfumelelana na ku mina ni nga chuchiwa hi peyili ni nga kota ku hakela macheleni o ringana 10,000 rand. A ku se a hi swi hlamuserini na le henhla ku ri ni yo tiyisa mina n'winyi eka vachuchisi kumbe kwale maphoriseni ku ri ni khomiwa. Se mina ni munhu loyi ni nga gqweta leri ni landzela kumela nawu. A ku mina ni mutirheli wa vutihuvo ni munhu loyi ni nga tshembeka amahlweni ka tihuvo. Milawu yin'wana na yin'wanyana leyi nga ta nyikiwa ya yona beyili a hi henhleni ka mina ni ta yi landzela. Ni nga swi tsundzuka ku ri ni hlamuserile ku ri loko ku ri business ya mina kumbe ku ri va rintsini laha ni tirhaka kona ni laka magqweta i kwala kolukwani laha ni nga swi hlamusela ku ri ni kwani. Se loko ku ri va ni kombela ku ri ni fanele ni ya sayina a police station ya kun'wana na kun'wanyana siku na siku ni nga ya ni ya endla sweswo. Na loko mina no va munhu loyi ni vonaka ni huma hala handle ka province leya le kolukwani ni ta tivisa munhu loyi a endla ku vulavisisa ni ro phorisa hi ndlela ya ku n'wi komba ku ri ni le kwihi hi ti-WhatsApp ta kona a swi vona ku munhu loyi u le kwihi. A ku loko no nyikiwa beyili na pfumela ku ni ta report-a a police station yin'wana na yin'wana leyi va nga ta ku mina ni ya ka yona. Xin'wana xo hitisela ni pfumela kahle ku ri mina ku ya hi nawu ni ve ni nyika vumbhoni lebyi kombaka ku nawu kumbe lebyi pfumelanaka na nawu ku ri mina hi mpelampela ni fanele ni chuchiwa hi beyili.

0: hi languta voko ra nawu hi ri languta hi ndlela ya kahle ke kumbe the point of view ya n'wi mi nga ku yini loko mi vona va vanhu lava va tivaka na kumbe va xiphorisa va va karhi va tenga na vo va nghena ti-court van'wana va nga vulaka a phela na vo i vanhu kambe i vanhu lava va hanyaka va train-wini va tivaka nawu. Let's talk about it. 060-8875-942. Languta leswaku point of view ya n'we i yini ka loko hi vona vanhu lava tivaka nawu va nga swi dyondzela va tirhaka hi swo va va karhi va tshova nawu kumbe va nga ri ku hanyeni ka leswi nawu wu vulaka swona. I Nhlikani hi mamukerini.
1: Hayi he mpfuki ni nga budon.
0: Hi tshama hi pfukini yingon'wini.
1: Hayi na me ni pfuki. Swi vhe swi tikomba ku a hi hlayisekangi. A hi hlayisekangi nakatsongo loko se ku sungula vo va lava ende hi khale hi kha hi rila hi vona vanhu lava ku hi vo va nga na corruption ngopfu. Leswi a tlhaku a tiyimelerisaku swona yaloyaloye a ri i wa tiyimelela. Wa tiyimelela rezi hi ta twa hi yo kota thuthu loko va vuyela ku va ya hi byela letoyini mara swi hi komba ku a hi hlayisekangi tikweni. Hi ku na va lava hi nga tshemba vona va maloyara lava fanelaka va gweva lava onhaka se ku tlhe ku yiva vona ku tlhe ku onha vona loko n'wana phorisa loyi a tivaka nawu ku tlhe ku onha vona se hi ya ku yini sweswi hi vula ku a hi hlayisekanga i mavonelo ya mhani makholela vo duma la giyani 13 etlela
0: inkomu ikensini
1: danke
0: 060-8875-942 buleni mina n'we hi twa leswaku n'we mi swi vonisa ku endlobeni na ti-voice note eka WhatsApp Nhlikani mamukerini.
2: Buton
0: ahi mkhulu
2: mpfukini
0: hi tshama hi pfukini yingon'we
2: epfukini ya ku vula ka mhani makhuvelo himpela swi komba ku ri a hi hlayisekangi la tikweni ene a ni tivi ku hi nga swi vula ku i ku kala ka mitirho kumbe hi swi vula yini hi ku vanhu valava i vanhu lava va nga ku tirheni ene kahle ngopfu ene lexi xi karhataka xin'wana loko ni xi langutini na wona mfumo wu na matihlo loko va ku ti nga khetiwi hi maribye ku na van'wanyana lava va va ku va onhini a swi endleki leswi namuntlha hi swi twaku swi nga ku endlekeni ene ku ri mayelani na to timali leti ti va ku ti yiviwile se vona ku na lomu ka swihundla va faneleke va ya va ya tengisiwa kona ku tlula kwalano hi ku a ni te ku ku hava loyi a nga henhla ka nawu hambi i nga va i ri yini loko ku ri ku i phazamile loko wo kumeka i fanele i tengisiwa loko swi ni bya ku i khomiwa loko swi ni bya ku ntirho wu hela wu hela se leswiya swo munhu a tindhundzubyela ku ri mina ni nga landzelela na loko vo ni byela ku ri byele ni ya ni ya sayina kwini ni nga yindlisa ku yini ni na vana hi man'wani marito swilo swa swo i swi endli kha i swi tiva ku swa endleka a ni hi wena loyi i kotaka ku ri i yimelela van'wanyana aka swo biha i tlheli va na vutihlamuleri bya ku vula ku ri loko i endla leswa wu nga swi tivi ku swi ta va swona ku fana na sweswi yena a kombelaka a vulavuleni ka ku wa hlambanya phela i ku famba hi khwiri ka mahala swilo leswi a nga swi endla hinkwaswo a swi tiva ku ri loko u kumeka swi fanele swi va so se i mani loyi a nga kumekaku yena loko a kombela ku swi va so a tsoniwa ku va na loyi a nyikiwaku hi ku yini hi ku hi langutini hi le vuxikeni mindzuku hi mina eveka mina ku va na ku tivezeriwa hi ku ni hava swa mina lava va nga na swa vona va kota ku twiwa aka leswi va swi kombelaka se hi swin'wanyana leswi hi endlaka ku ri nawu wu va twiwa la South Africa loko va te xexo ve ri ku hava loyi a nga henhla ka nawu va kumekile leswi swi nga va salela a va tengisiwi loko ku ri ku va fanerile ku kuma beji a va yi kumi mara loko ku ri ku va gweviwa

0: hlokomhaka ta nawu eka GCSF.
1: Mudondzi wa le xibedhlele ka xifundzankulu xa le Pompa hundze emisaveni holobye wa ndzawulo ya mintirho ya mfumo Dean McPherson u humesile xilemukiso xo tika eka bindzu ra ku aka lawuni yin'wana le ka awara ya mbirhi.
0: Ndlebe leyi i tinhlokomhaka ta nawu eka GCSF.
2: I am a man. Ku hava ku ta khomiwa kumbe ku hava xi lexi nga ta endleka. Ya, lexi nga kona loko a vo tirha ku nandzu i nandzu, mali i mali, va hambanyisa mali na nandzu. Hi kona swi ta kota ku endla. Ma yi tsundzuka leyi ya xivexiti ku loko a nghena khoto a endla yini hi ku tiva ku na mali. A ndla na va hola 7 a khoto na ku hloniphiwaka. Swi na waloyo loko ka ku nga tekiwi xitepe xo tiya. Mizanzi still yi ta va ya ha onheka a gweveliwi leswi a nga endla swona ma vona loko va ri va va tirhela mfumo ka vula va kha va tirha kahle va ri vambirhi n'wansati tirha kahle n'wanuna tirha kahle va tekela swiwana mali ya ku yi kha yi bombisiwa ku a loko byi va na 40 years nga se bya endlayini yini famba tisunga kwi kasi i mali i swibajani swa mali ya van'wanyana vanhu valava va tekeliwi goza va khomiwa va tekeliwa timali leti nga kona ti lavisisiwa leti tlhelaka ti kotaka ku tlhela ti tlhelela ka vinyi va tona a yi twisisa buto
3: ni mi twini
2: thank you buto.
3: Alright, 060-88-75942. I languti ngopfu ntsena ka vaka nonyana. Kambe hi languta vanhu hinkwavo ba ofisiri lava va tiva ku nawu. Na to ti lawyer. Bele ku tekeni ka sukana namuntlha. There's a lot of people. I la ku cheka ku swi endla ku ha ha kota ku vana ku tshembekene hi nga ku yini ya ku hiritiko nhlekani.
4: Don.
3: Ahe. Inkomo you can see.
4: Thank you.
3: Inkomo. Right, 060-88-75942. Amahlweni eka number ya leyo tiveka swinene. Kambe mi nga tlhela mi rhumela voice note eka WhatsApp. Na lava kombisaka swa khota va karhi hi vuyela loko yi ku kota 22 hi twa leswaku ku humelela yini nhlekani.
5: Ahe njhani mahle?
3: Hi tshama hi pfukini ngon'weni.
5: Hi pfukini. Loko swi ri so mahaxa ni. Ni nge vuli ni ku a hi hlayisekangi ni hi ku milandzu yo fambisana na leswa timali mali hi yo miringo ni milandzu leyi mi ni vonaka yi hoxekini i milandzu liya ya ku vhiya liya na ku famba yi tshoveriwa tindlwini ni se leyiwa ya vukanganyisi bya mali ha mali i swathana ku vula ka matsalwa ni se loko ka ha ri milandzu liya timali mali hayi tiko ra ha famba kahle hi ku na kwale ka rhangeri na va president va kume timali ti vekiwini le purasini leyi komba ku mali i ndzingwa ni se hi nga tali ku avanyisa vanhu loko va ha ri va hleketeleliwa va nge se gweviwa ni hayi na rivonelo ra mina mihaxi xikalavito
3: inkomo you can see xikalavito inkomo Alright, 25-40 minutes in case about the ambir, our raya, quit, telekanogo jisar, talk about a shell about Kongwan, Mali, Irmin, Turabu Dio, Kobaku now. Au fanele ku teka ebunzawu kuri na van'wana va ta kota ku dyondza ku loko u onha u ri mutivi wa nawu u ya hlangana na voko ra nawu hi ku vona ka mina a ni lava va nga va nyiki na bail vana va vona va ta sala va hlayisiwa hi vatirhi va ku a nge tekeli huvo ti-chance va ku i n'wana nomen va ku hi mina laha a PLK matini mavonelo man'we 0608875942 ya amahlweni languta ka vanhu lava va tivaka nawu kambe mi kuma ku ve le ku endleni ka vukanganyisi kumbe vubihi byo karhi laha swi hetelelaka swi va swi karhi swi tiveka swi hi veka ku hi ri tiko ra Afrika-Dzonga a hi tweleni van'wanyana i lava nhlekani mamukerini hi tshama hi pfukile ngon'we
6: hi pfukile ma ya swi ve chakimbo ku sungula madzanga hi ku switsongo se ku nghena tin'wana sweswiwa ya munhu ku varhangeri ve le ku hi poyileni valoyi loko swi nga hi ni tivaku nawu ndhoo va nga tekeli nchumu se mi se endla wese mus namuku loko ku ve valoyi mi tiva nawu mi yi dyele mali mii mali a yi vuyi ndhaku va tlhela va ka mi xipfula swinene ku ri hi ta dyondza loko mikuma khamba va ri ku ri beni mi tlhela mi tivisiwana mara a ri dyohini a va va li mavhinyana ku na mundzuku na hina hi nga handi hina a swi leta ku swi endla ya phela tiko baloweri loko hi xaviseni ende ku endle xi nga ku vanhu va lava hi ku rhandza i ku nawu wa hina wu vevuke ngopfu munhu a nga na mali swa hi swikwamba lula loko nandzu lowa lo ndla hi ndhove ha mahungu la ni nga ta n'wuta wu ta va pfalela swi ku huwini
3: ya
6: munhu ku nawu a wu tikinyana ku na mundzuku hi ta chava hina van'wana futhi ya le baloyi a wu beka huwa hina a hi swi tivi ku loko mi ni tlimela mali ni tlima kwini ni swi tiva ku mi tlhe mi nghela mali ya kusiwana na ende ni taku ku i mali ya mufi swi rile ndyangwini ku na kusiwana leswiwani na munhu loyi a tshama kona a hi ngo ku dyiwe mali ya mutswari jaratini vana va le kusiwanini vapfumala mali swa xikwa swinene mara mi hi tekela timitara mi ti dyela loko dyangu ri xini mi tlhela ni ri mi fonini mi lavula hi swona ku ve mi dya mali ya vanhu baloko mhini ku vurhangeri bya hina a hi dyondzeni ku xirha mali leyi holaku baloyi va koho vanhu ku atikweni ra ka swifunani a va vona ku lava va dya mali yo hola loyi a nga dyo hola baloyi mali yo hola ni swona swi nga fambi hi riviyili mali ma yi hola ma hola philipheni nimiholo lowu n'hweti yi hela baloyi ya xona badyela swilo lo n'hweti yi herini a swo ta swi khuluva fara mati swi ta hi xipidipidi munhu ma n'wi vona ku lava mbirhi lava loyi i tirhisa mali yo hola loyiwani yi tirhisa mali yi nga tebili ndlela
3: loyi
6: munhu ku mali a hi dyeni mara hi vukheta vurhangeli bya hina baloyi munhu ku bya hi poyila langutani kwale ka madlanga lava a khonweni a va mpeheleni i swikhulu leswi hi nga swi tshemba se ni vula ku nyangu wa phosa ma hina ha ta va nyika milangu ya hina hi serious ya serious hi ku va tshembini na hi hlayiseleni yona leswiwani swi hi byaku swa maphorisa ma poyeriwaku ku ri loko va byele swi hundza ku ku ni ku yiniyini laha hi dono va fika va ku dona hi ndhaa hi pela swi ri swi swave ku poyelekeni ku va swi vula hi mpela siku ra hina ri lo hi xaviseni mongo vurhangeri baloyi a bya hi poyila baloyi yo chipa hi leyiwa langutani ni suka dorobeni n'wina miya a giyani ni suka kami a giyani va se va thekisi a thekisini a va landi thekisi va yi nyanga va la dirayivha dirayivha yi onhe yini loko a yima le mahlweni na a ri kha yi fiki na dirayivha ene la kotini munhu ko va ni kotisa ngopfu mina wa loko va tekisi va yi siva yima le mphewukeni driver va landza la va nga koho kasi ku chekiwa movha ku ti driver na hali swimela ku xi cheka loyi mi vona kumiwa ku hlekeleriwa le ndhaa thekisi munhu va majiki thekisi a yi languta west part swi movha ka hina a swi siviwi thekisi yi le ndzhuri ka phaisini Sorry, I'm not taking the popular in the traffic popular in hospital. But what takes into an abasis move on the woman? I'm a vote on you, Roman. Say, Monaco, by the way, I London Mali, Limita. The good guy, Bati, I am the Mali, Limita. And I don't know, by the way, when I take a mile away, you have a high channel. I have seen in Tanzania, Tanzania, Tala, and Tanzania, the Valbo.
3: Yeah.
6: One of my comrades, my dear, I'm not going to go to the Queen. I'm not going to go to the Queen. I'm not going to go to the Queen. I'm not going to go to the Queen. I'm not going to go to the Queen. I'm not going to go to the Queen. I'm not going to go to the Queen. I'm not going to go to the
3: Queen. I'm not going to
6: go to
3: 7:19 what the minutes can you say about Aurelia Yambiri I turned the voice note line
7: and then galo unene naba shumi tatana kalanga ashtichin atemba mshaisegile mchavsegi ya tuala soko makasunene man tatana kalanga loko munu aka atira kamfumu kumbe aka atira kasa nao ivi ateka sisa nao asinja saka vona angepuni ahe hinkwavo loko kuveni ku sele van'wana lava nga ku ndleni ka swilo leswi a va swi tivi ku ve le ndhaku lava lavisisaka swona loyi tatana khalanga loyi a nga khomiwa sweswi ni hi ku rhandza ka mina ku nga mina mataleni ni vulavula ku hambi a vo n'wi humesa hi December va kha va lavisisa loyiwani loko vo n'wi humesa i ta huma vhiki leri taka a khomiwa i ta huma phela sweswi loko sweswi va nga za va sungula ndhaka yena va nge he tleli hi luya wa ku hala KwaZulu-Natal luya mangubona wa huma wa nghena loko va za va ku sungula u nge hetlile se loyi moya ni mi byela swikatsana na vuhlangi na milandzu yikulu kumba ngopfu ende u dlayisa sati wa yena yi nga ku a swi ndla kahle se yena i lave ku traumatisiva hambi kumbe hi ku tsandzeka ku tshinyiwa a ni thembe a tshinyiwa kahle a kaka vona a yi tiva milawu a nga yi tivi milawu ende sweswi ku na manyininyini tatana khalanga ya ku a teka na movha ya mfumo a hlanganisa ti-drugs swi le ku lavisisiweni sweswo ku na ndhawu leyi a kumeka yena a heleketa ti-drugs hi movha wa mfumo wu nga pfariwi landzeleni se mhani voni lexi xi nga ta yisa helo loko hina hi kha hi hanya kahle lava nga ta ya helo ku nga jele hi valava vo fana na loyi a nga jele hi vo va nga ta ya helo hina hi ta va hi kha hi kayakaya hi ri kwala makaya hi kha hi ti lavela mintirho hi kha yi kala lava nga ta ya helo hi lava nga ku onheni ka mfumo sweswiwani va nga ku dyeni ka timali ta swipuku na vanhu lava hanyaka mataleni mina ni ri kwala ka mapuve a hi xumini khalanga
8: Avshene Bodon Kalanga ukahle mathebula Avshene Bodon ya soko mhaka mina na yidwe Bodon kahle kahle ne leswa kuri hekuri no hina va sireleri va nawo ku va bona futhi namuntlha va tlha ku va hi dyela timali ta hina a hi le ku hlayisekeni laha atikweni ra hina ra South Africa ma vona yini na hekuri na sweswiwana ne na yo phorisa loko no va na problem no ku exphorisa hi leswi ni ta mi pfuna mi kuma kahle kahle ni ti hoxeka xigevenga va ri yini mhani va lava vo ngori hayi vona a va tivi nchumu va basini swi nga tekari e-e a swi kona sweswi va swi vulavulaka kahle kahle a va va vutisisi kahle va ta humesa timali ta vanhu leti va nga ti dya kahle kahle mhani va lava ne vo vhika hi ritiwi ntiyiso wa wu tiva Bodon va wu tiva ntiyiso lowo hi ku lexi nga kona ne loko ku va vona lava hi tsutsumelaka ka vona hi ku hi ta pfuneka ka vona loko hi ri na problem va tlhela va hi dyela timali ha ta va tshemba na a ka ha ri na ku tshemba ka vanhu lava nawu lavawani i phorisa hi tiloyara swilo swimbirhi swa fana ku ni nchumu lexi mi nga ta ku ri hayi laha ni ta va ni sirhelelekini hama kuma na vusiku mi karhi mi khomiwa nkuzi hi swigevenga ku ta huma phorisa a va to fika va hundza kama n'wana va lava va khoma nkuzi i tichomi ta kona va to fika va va khoma va va byika halava va tshika mavona a hi le ku se a hi sirhelelekanga eka lava xinawu a hi zangi nga sirheleleka timali ta vanhu to hi to dyiwa so rezi ta twa vona mhani valava loko va vuya lanjeni ku ri va gqina va ku yini mhaka ku ri ha ni leku ni va yingisela ne a ku na ntiyiso vo vhika ri tiwa hi Bodon teka ni langa landzhaka ka mina lanwani lama i mavonelo ya mina ni ri nexe laha mugangeni wa ndhuna ekanamuxaka La blokeni ka swinyana papa a xiva na fana mina hlayisekana emikhaya wa mina tanko.
3: Enhlekani mamukeri.
9: Hlekani lawona nekhalanga.
3: Ahe mpfukini.
9: Hlayisiwini ngoko.
3: Inkomo.
9: No ya twala. Veri va sali ve le ndhaku va ta va mahlweni va le mahlweni va va ndhaku. Tintlhari na swifume va le ku tyanga yini ku se va poyileka. Na swisiwana va mpheheleni hayi a hi le mahungwini. Se loyi a nga na nandzu na loyi a nga riki na nandzu tanihi sweswi va nga khomiwa va nge a va tivi nchumu. Hayi. Loko va nga tivi nchumu hi ta vona hi loko va huma va nga voniwangi nandzu mara loko va ze va voniwa nandzu na sweswi va nge a va swi tivi va ta va va swi tivisa hlayisekanga swinene kala
3: inkomo yi khenise swinene

bodonga misava se jikini swa twiseki na malayara mayiva va lava nguva yini hi tshembe wona maphorisa na vona va teka a ka ha na munhu nene se hi ta tshemba hinkwato a swi antswi eyi a swi tivi swi na swona se hahlukahahlukile swa chavisa leswiwani swa hi tshembe wo maloyara ma ta hi pfuna namuntlha hi wona ma tlaku se hi ma tengaku a swi swin'wana swi twisiseki a ri hi ta ku yini bodon na wa wu vona ku hundzisa ku yini a wu vona ku hundzisa ku yini vanhu lavawani u kota ku va komba ndlela swiswo vo swi dyondzela mara va tlhe va teka ni swi tivi swi nga swona swo swin'we tiko ra hina ra ha ri kahle bodon ri onhake ngopfu i prin ni nga laka bodo.

0: every moment.
1: Na dumado e gendo malamulele ya tinyungujisa hikuwa hikutisela chitrisoja quality ya shimu shele ensha eka hikwashu nisunga nasona nasona unge kela udukumela tupo indi na kuwa utsoveriwa nukuru na kadraka na dumado e unge titsarisela rona na nuncha kutsarisa imala tono specialist vanga kukomela sona kuma 3,6 meters corrugated iron sheet hi 139.90 unge kela udukumela 2,500 liters Africa water tank hi 2,299 kuma 100 liters solar gisa hi 4,999.90 swi special leswi kumeka eladuma gyana malamulele loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo laduma where you save and score.
2: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na va mabunda Attorney i tiloyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce anti-nuptial contract kumbe post-national contract registration hambi ku ri admin

ibihamba nakhale se ibi ehamba ningona bu one hour ntsanana se baku se aku bona vha tshamela kwele makaya kambe mina loko swi ta ka timhaka ta machini hi mina ni nga languta ku va ni tlhogomela n'wana loyi wani na yena thato papila ra yena ra mabebulo kumbe certificate xa yena xi kona halaya mahetiseleni va ku se ku va na yena kholeni baloyi u na malembe a ntlhanu i mfana na yena u tshama na mhana yena na yena hi mina ni nga n'wi tlhogomelaka loko swi ta eka timhaka ta ku xava swakudya swimbalo hinkwaswo naswona na yena hi mina ni endlaka swo sweswo ivi a hlamusela ku ri ni na vomakwerhu va mune lava va tshamaka kwele Limpopo a ni na maxaka a handle ka tikweni ra hina ra ka ra South Africa xin'wana lexi nga swi vulavulaka i ku mina n'hweti na n'hweti le kaya vakhegulu kana kumbe vatswari va mina hi mina ni endlaku ku ri ni na swi vona ku va dya va tlela va mbala va tshama ndlwini hinkwaswo swi endliwa hi mina loko se a ni swi hlamuserile ku ri mina na tirha ni tirha kwele ka TMPD ni mi byerini ku ri mina ni constable hi nomboro yo hetelela hi 298 a tlhe a hlamusela ku ri ni na malembe a 11 ni kha ni tirhela emaphoriseni mina ni hola yona 31,880 eka mayimo lani nga aka wona mina ni titshembeli ka mvulonando wa mina ni wu tirhisa ku endla swilo swa mina kumbe ku pfuna vana va mina kaya hi wona mvulonando lowu mina le kaya leyi ni humaka kona ni vi ni nyikiwa papila ra ku mina ni va na ndhawu leyi ni nga ta va ni tshami ka yona hi tindhuna kumbe hi vapfunukumba va ndhawu yona yaliya mina na nsati wa mina hi vi hi sungula ku ri hi nga endla mwako ku ri hi ta kota ku tirhisa ndhawu leyiwani loko hi vuyile kumbe loko hi ya kaya kumbe loko hi ya makwele makaya ka nkarhi wa sweswiwani ha ri busy ha lunghisa laya na laya na papila ro komba ku hi pfumeleliwini ku tshama ra ha ri kona se mina loko ni ta mi byela a ni sungule tidyondzo ta mina na University of Joburg ni kha ni ku ni ta ya xikolweni ni endla higher certificate ka criminal justice na forensic investigation vumbhoni byebyo byi kona byo komba ku mina xikolweni se ni sungurile ku ya a ni na tinhundzu leti ni nga na tona ahandle ka tikulo ra South Africa ku yisa mahlweni ni veka a xitokisini swi ta endla ku mhe ni lahlekeriwa hi ntirho wa mina loko mo ka mi nga ni chuchi kumbe ku ni nyika ku ni pfumelela ku ri mina ni chuchiwa hi beyili ni ta famba na ndluluwani ni ri handle hi yona beyili ivi a tlhela a hlamusela.

0: mina xin'wana ndzi ni munhu loyi a ni nga muakatiko loyi a nga na vutihlamuleri loyi a endlaka swo karhi le handle lexo sungula ni tlhogomela ndyangu wa mina vana va mina hinkwavo va langutele mina loko swi ta ka ku kuriseni ka vana va mina na timhaka ta ku ni va sapota ndyangu wa mina hi timhaka ku ri mina a ni ti tivi a ni ti yimiselangi na kan'we na ku kumbexani ni ta ti tiva kumbe ni endla swo karhi eka vona ivi se a hlamusela timhaka ta ku loko va mfumo kumbe vachuchisi kumbe yona huvo yo veka milawu yo karhi mina milawu yona yo veka milawu yo karhi loko swi ta ka timboni va ku ni nga vulavurisani na tona naswona ni ta swi landzela nakona swi ni pfuki swi humelerile hi ku no ti tiva a ni ti tivi se ni ya vulavula na tona njhani ivi se a hlamusela ku ri a ni nge koti no fikelela laha vumbhoni byi nga kona kumbe ku byi tumbeta kumbe ku byi onha a swi nge kotakali ku ri ni swi endla ivi a ku ni kombela ku ri bail ni nyikiwa yona ni ta kota ku hakela 10,000 rand hi loko hi mhaka ku ni se ni swi hlamuserile ku me ni tirhi kahle na maphorisa loko va ku endla lexi ni yo endla va ku endla lexi ni yo endla se a ni kombela ku huvo ni amukela xikombelo xa mina xa ku mina ni chuchiwa hi yona bili loko va ni lava nkarhi wihi kumbe nkarhi wihi me ni ta ti vonakarisa amahlweni ka huvo hinkwenu ha swi tiva ku me ni ti tirhela kwele ka TMPD se swi ta va swi nge swi karhata ku ri vanhu lava va ni kuma hi ku mina na tiveka ku ni tirha kwihi loko va ni lava va ta kota ku ni kuma loko ni chavela nandzu va ka kota ni ni khoma hi ku me ni ti tirhela kwele a xiphoriseni loko no nyikiwa bail namuntlha ku ya hinkwalo ni nga kombela hi wona va ku ni ripota maphoriseni nakona ni tiyimiserile ku mina ni nga ya ni ya ni ya ripota amaphoriseni kun'wana na kun'wana lava ngo ni ya kona se ni ri mina hi ku ve i ntirho wa mina wa ku ni fanele ni kombisa huvo impelampela na wu pfumelana na mina ku ni chuchiwa hi yona bail ni ri ni swi endlini sweswo na wu pfumelana na mina ku mina ni chuchiwa hi bail hi kha ha yimele ku tenga nandzu lowuwani se hi ku titsongahata amahlweni ka huvo na khongela ku yi ni chucha hi yona bail hi mali leyi mhini nga yi kombelala mahlweni ka huvo yi veka na swipimelo sweswo yi nge hi lava loko yi lava ku swi veka a ni na nkingha na swona
1: you confirm the contents of the affidavit that has been read by the defense counsel in this matter?
2: Yes,
1: sir. Thank you. State any objection that the affidavit form part of the record? No objection, Your Worship. Thank you.
0: Muchuchisi na yena ku a ni ala ni na affidavit leyiwani va nga yi mukela yi tatisa vumbhoni
1: the affidavit by applicants number 2 is hereby accepted by court's exhibit number B
3: that is the case for accusing the two for
0: each other se gqwethana ku ri ku hina hi heti ni kwala ka ha ri na vumbhoni byin'wana lebyi hi nga ta byi nyika
1: State, thank you, Your Worship. The State would like to call Constable Chavijani to be the witness.

0: every moment.
1: Shana u tshama u humelelanghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na vamabunda Attorney i tinoyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na vamabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@maker.co.za. Mabunda Attorney, nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.

0: tsa technology se go tsenela e go swina hina re saba mpo yo jikelela e diteka o tshwenyeng ya www.gcrfm.co.za tsirito rishia
1: le dumadu e gendo malamulele ya tinyungu jisa hikuva hi ku tisela switiriso swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi nga na swona naswona u nga tlhela u dikumela tipoyinti na kuva u tshoveriwa ni ku ri na khadi ra ka la dumhardware u nga ti tsarisela rona ni muntlha ku tsarisa i mahala tona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters corrugated iron sheet hi 139.90 u nga tlhela u dikumela 2500 liters Africa water tank hi 2299 kuma 100 liters solar gisa hi 4999.90 special leswi kumeka ela duma gena malamulele loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo la duma where you save and score.
2: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeriwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tiloyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce anti-nuptial contract kumbe post-national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@mecca.co.za mabunda attorney now a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
0: Bumpa Reloaded 326 Nindega

0: Okay, consegue kahle amaeliani ya viki. Bongo ngwe mambara wiki, nge mambara wiki. Eko le ma teacher asikona seso.
1: Ha nwina.
0: Yeah.
1: So liphandwa balavo.
0: Ba don't easy lavo.
1: Ba don't easy. Minjani na ba ngisere. Ha mamkela e kanhle khani wa skrana bo nthlambe ba nthlano wa kahle lo saseka so ngazi. Makube nthlane o wa kwentire nthlano wa timela se kubeka hla wa riya ya nar famba kahle na ba khazi wa game mingisere wa sara fam. E kensa swinene ka bingisere zwa nguna zwa makoya le ka mnengona ku nkwai. Le amba mkhamu famba e ka yona. Sika ngwele ka nengona ko lo hunse ka famba ra vakonwane ka jisa talk e kensi le bot e ko ba mkhamisi ene ngara. E khazi mfukeni.
0: Khazi mina nfuhlayisekini khazi la kutwa nwina. Mimi mfukeni mara.
1: Mfukile swinene khazi. Rob tano wa kahle lo nwana nwanani u baka akhamba lavula hi timhaka leti vako tikhati khumba KC ku lokomba swinene leyi vako care kona leyi humelelaka ni le ka nkarhi wa swiswani ku nga busy at ndhawu ntele pulukwane heish
0: ya a ku busy ka swiyenge swa mabulu man the up and down mbona vula vayi makaku e social media ka siku ra namuntlha hi nga vula kahle Facebook ne yi tirhini namuntlha va tirhini swinene ngopfu ku sikela awara liya ya 12 mo ku before a 12 awara 12 a ku ri busy ka swiyenge swa mabulu mativa va ri karhi va endla xikombelo xa bail
1: o
0: ka ri busy
1: yes na sweswi ya ha ri live lava ku kha yi kuma kahle ku ri vo tala va va khongerisa ku ri vanhu lavambirhi lava hinkwavo ka vona a va kumi bail kambe ke ka ha ri na vumbhoni lebyi va va ka kha hlamusela ku kungeteriwe nandzu wun'wana ehenhleni ka accuse number one ku nga lowa yisati ve ri mhaka leyi katsaka mali ya ka maswanganyi hey ku busy vanhu a ri tshike
0: u ka yi nga tivi swi ri ya
1: I timhaka leti nga ta yi kha yi tikumana kambe mingiserisira fm loko nongonoko kha famba nge vula leswaku yi cancele eka vingiseri bya n'wina bya mhaka mata vhiki ri fambe kahle and ingaku ri fikere tsutsuma laha xikarhi laha ni hleketa ka ha ri misivuluko kambe na mutlhi wa vuntlhanu kambe switano vayingiseri va hina u tshembela ku pfumela leswaku ma ha hlayisekile hinkwakunkwaku va ri chayisani mani mitazimi onha swi swa valungu
0: ya loko ku ri ke ni nkarhi wa pfumela ku chayisiwa ku chayisiweni ku fana na hina hi nga ta chayisa hi vufayiviala
1: ku onha mina
0: ya swo boha sweswo a swi talanga ku ntirho wu famba kahle Friday hi musumbhuni u fe ku solvha nyana se why mi chayisa swi kutani hey mike leyi ni kume yi jikini
1: ya switani vayingisela va hina hi sungurwe hi ndlela leyo kambe namuntlha ku ta vona ku cinca hi mpela vakhazi va chayisa hi 5 kambe ke swa nkoka vayingiseri va hina swi tiveni leswaku ni ka wu rekhetsele ta ha tiphina kahle na ku va hi khelelamisela kahle ka weekend leyi va ku yi kha hi languta na yona swa nkoka hi chayeleni vukheta hinkwakunkwaku lomu hi va ku yi kha hi ri kona ni ngona ku ha ri kona ku va hi wu hi hungasa kahle tiawara ka to ti nga tinharhu
0: All right, it's just a coming zero GCR family coming kahle vele ke ndlela yo ya le yo kokona ka xondo 16.0 ka ritona shaka yo sala kahle vele ke na admin asimbi ringe na kahle ka nhloko mga toka ta mahungu lungile male fanta va ka famba kahle vele ke na yena u do streaming www.gcrfm.co.za kensin atinza uto kampana mbana kona mingisela kahle mirikoni ka nhlikani wa siku ra namuhla ka sike va kona vanwani lava hi kuma kahle xondo 16.0 la magondweni lana kona game le ku yingiseleni kahle ka nhlikani wa siku ra namuhla na kupfuna ku tsemba leswaku makha mahlayiseka dorobeni ra ndira giyani vanwa ximawusa ti shopeni ku hambana hambana don can see me ngisele bya nwe hi ri xandle endleni ka xinwana xandle
1: anti saba ngisele vaine ta ka hi vuyana kambe na ku va hi kha hi famba ngwe kahle na ku mitisela kahle leti va ku ka the bau wa kahle ka awara leyo sungula
0: iseso ke mingisele ra xavisa ndaku xavisa ntloko makata mangota landana lungile male pan ndaka seso nongono ko bombar loaded we are mahlweni gazankulu traditional shop mirini
2: Gazankulu Traditional Shop le yikumeke palaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga va profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mtabazinde mabona hoza hoza rumele

0: Love Light Wings with Shoko Shoko 074-751-4932. Tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Hari Marovela Funeral Services. I take the chance.
1: Xana u tshame u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tswaleni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na vamabunda Attorney i tiloyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lana kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na vamabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@meka.co.za. Mabunda Attorney love a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
2: Estilo samba na minkari. Vem aí, capão.

0: stilos om binne
1: my stilos som binne my kar.
0: Vind ek 'n bump bump bump reloaded.
1: Bump reloaded.
0: 326 Nintendo.
1: La.
0: Don't be jam hai hua.
1: Bump reloaded.
2: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u tlilemile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tswaleni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tiloyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lana kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract, kumbe post-national contract registration. Hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na vamabunda. Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@meka.co.za. Mabunda Attorney, love. A va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
3: Masingita Mall yimitisela Carnival of Lights. Bunga sile jivoni ngaka minkari.

0: young star na razumuri tuwe kebi itwa kwa Adwele. Yes, yes, it's Friday evening, sir. Itwa kahle feleke ngulumelo mpumolo wako na ingene kahle mnana wana feleke eka maeli ya viki eka nthikan wa sukura na mwote. Soke ming, sir, leku famini kahle feleke eka nthikan wa sukura na mwote kanongo noko Pamba Reloaded.
1: Yes, nangona ko Pamba Reloaded mix right straight from America. Ora kusungula lo kru kwa kuikuma kwa amkela ka. Sitana mingisemile ngena kahle ka siphemu xa swingongwani. Hey.
0: Okay.
1: Mahungu ya tele sinene. Kambe veke kuma kahle ku hunguro sungula. President Cyril Ramaphosa va kahlamusela kuri swi nga va kahle ngopfu loko South Africa swi kanwe na tiko ra Zimbabwe. Wakata kuwa kwa tira swin'we kumbe xana va tira swin'we eka ku akeni ka mabridge tindhawu kumbe xana mapatu na madamu lamakulu xikan'we na ti-airport hi ku hambana na hambana ka tona xikan'we na swibedhlele kumbe titliniki xikan'we na swikolo eka tindhawu leti ti va ku ti kha ti lava sweswi ta swi kha swi kurisa ikhonomi ya hina na ku va swi kha swi antswisa hi siku na siku. Lava khe kuva kahle ngopfu mingisame ku evenela ka siku ra namuntlha ku na mithini yo karhi laha ku va ku kha ku burisiwa ingaku president va fika va va na weak point eka tiko ra Zimbabwe hi ndlela ya ku va kha va lava ku pfuna kwalaya na kwalaya na tshemba i ndlela ya ku va kha ku tlhela ku akiwa vuxaka byintshwa tanihiloko byo tala hi to vula ku a byi fili nyana kumbe a byi ya ku feni emhaka liya ya March and March swi tikomba ingaku se swi va swi kha swi vuyelela kahle.
0: Oh, kuna vuxaka lebyi ku na nhlangano lowu se wu ka wu endliwile ya swi beliwa mavoko sweswo ke xikulukumba kahlekahle ka tika ka matiko ya Afrika i nhlangano mani ku twanana ku tivaniwa hayi leswiya swa ku he va hlangana loyi va wuveri he ku buwe loyi hala he veri leswi na leswi na leswi swidlina swi nga tsakisi veleke hi ndlela yo yeleyo nakambe ke ku na vaehleketeri va vuringana ntlhanu ne va khomiwile maphoriseni saka loko va kumeki na switirhisiwa swo endla swidzidziharisi swa ntsongo wa ku ringana 6 million emesina xifundzenikulu xa Limpopo. Maphorisa ya xiyenge xa SAPS hi ku tirhisa maphorisa ya vurikaya va sungurile kahle ku endla vulavisisi endzhaka loko va lumiwile ndleve hi vaakatiko xikan'we ke na vatirhi va le kusuhani kasike maphorisa va vhakerile kahle purasi leriwani emesina exifundzenitsongo xa Vembehi ra vumune laha va nga fika va kuma muehleketeleriwa va ri eka ntirho wa siku n'wana rin'wana wa ku endla swidzidziharisi. Maphorisa va kume va ehleketeleriwa xikan'we ke na ku teka nhundzu yo endla swidzidziharisi na mali ya nhlayo leyi nga tivekeke eka nkarhi wa sweswiwani eka sika va ehleketeleriwa va malembe ya le xikarhini ka 24 nkombo vukhale ku nga 2047 lava vambirhi va humaka etikweni leriya ra Mexico eka sika vambirhi va humaka etikweni ra Zimbabwe na wun'we loyi a humaka etikweni ra Malawi va languteriwile kahle ku ekhoto ya le Mesina musumbunuku wa mixo wa 2024 ta agasi ka lembe ra 2026 hinkwavo hi va kona la tikweni
1: Hey, ku loko tikene. Inga ku na usi u loko tikiseni. Na u leswi swa vaku kuna la famba ka henhla ka nawo asikona. U ta komba example hi wena kahle swinene. Mixer sira fami ba ikhena ngithana kambe ka mahungu lama ku makhamari kona ka henhla ka nawo asikona na monhla. Hi ba ke kuma kahle mixer mina ku hey. Akuri na ku kokelana lapha ka khahlamusela kahle ku Dumisani Khumalo a kha hihliwa hi milands ya fraud xikan'we na corruption lava ku kha hi kuma kahle ngopfu mingisara mina ku ri va National Prosecuting Authority ku nga NPA va va kha va withdraw ti milands yaleyo ya fraud xikan'we na ya corruption ehenhleni ka vona crime intelligence head Dumisani Khumalo lava ku khahlamusela kahle ngopfu mingisara mina ku sweswi humelele kahle Pretoria Magistrate Court laha va kha hi kuma kahle ngopfu ku Mr. Khumalo ku nga vona Dumisani Khumalo va heta va hlamusela ku a hi ali ku ri a va ali ku ri mhaka liya a yi va yi kha yi va vavisa xikan'we na ku va yi kha yi va hisi ehansi kumbe ndhuta vona lava ku kha hlamusela ku ri va ha ta ya emahlweni na ku tirhela tiko va ha ta ya emahlweni na ku va kha va tirha ntirho wa vona a swi talangi khazi ku ri i va i kha i ento mkomba example ku ri ntirhweni va ku endleni nga ndlangi loko se va kuma ku ri i rongo va tlhela va kusuri na we tlhela ku a swi na mhaka ta emahlweni ka ntirho
0: swa vava so go lombetiwa leswo veri ku fela veri ku dya veri ku dlayini ku fela swopo nyama yi nga dyai i sweswo right nakambe ke ku na wanuna ne va kumisani mhaka endla ku jaleriwa kumbexani ke mfana loyi u ndle amisaveni a ndzhaka loko a xanisiwile kahle maphorisa ejele liya ya nduma swinene ngopfu ya Goshimampura exifundzenikulu xa Gauteng wanuna lwe wanu kutiveka atiwe kahle feleke bitira offense mlambo ne lwa tiraka ejele tani mbasisi kumbe shanike ijali ra tiraka kahle ku cleaner cleaner ko kwa le vakomisa magenda ku amkerule kahle a xibedlele xa Tshwane endza ka loko a xanisiwile ndlela ya tihanyi swinene ngopfu maphorisa kasi offense ku vikiwa leswa kuri u xanisiwile hi maphorisa endza ka loko a kumekile eka yinwana ya tihofisi ta ofambisi va jele ti 10 ta ngweti ya July ka lembe ra 2026 exikarhini ka awara ya 5 na awara ya 6 ni mixo madokotela ya vula leswa kuri munhu fana offense offense vana u vavisekile swinene ngopfu endza ka loko byongo byi hlanganile kahle feleke na ngati xikan'we ke na ku tshoveka swirho swin'wana na swa le mirini va ndyangu va vula leswaku ri a ku na munhu loyi a nga vavikela ta mhangu ya kusuka ejele ku fikela loko va ta kuma n'wana wa vona a ri eka khoma exibedhlele eka nkarhi wa sweswi a ku na xiviko xa ku xa khomeka eka mhangu leyi endzhaka loko vafambisi va jele va bakanyela etlhelo swihehlo hinkwaswo leswi va hehliwaka hi swona va yi twa mhaka kona ma vona loko va ze va bakanyela tlhelo swihehlo leswi va hehliwaka hi swona va ku a hi swi ri va ra va swi tivi
1: va ra va swi tivi eyi na wule nghozini na vona vanhu tani vanhu va le nkosini mi ngi sarisela fa mana ku tana kambe mahungu lama fambaka emahlweni hey ya ku le ku tikeni hi va kha hi kuma kahle ku ri phorisa kusuka ka TMPD ku nga va Tshwane Metro Police Department officer hungu leri nga kusana yena swinene ku nga magesi na ngamu va kha hi kuma kahle ngopfu mi ngi savela ku ina va ti vonakarise epulukwane magistrate court ekarhi namuntlha siku tanihiloko ku ri va vuntlhanu.

0: wa kahle ka hari yona mhaka liya ya ku va kha va chajiwa timhaka ta fraud na money laundering hi va hi kha hi kuma kahle mingisa mina ku ri khoti ya ha ya amahlweni le ka nkarhi wa sweswiwani laha hi va kha hi kuma ku ti-witness to ya amahlweni ti kha ti huma laha se va ka kha hlamusela kahle ngopfu ku ve na nandzu lowu nga ngeteriwa eka accuse number one kumbe eka lowa n'wansati lava tlhela ku va hlamusela kahle ngopfu mingisami ku ku na recording yo karhi leyi nga kona na timhaka ta ku va kha va hlamusela kahle ku ri witness leyi nga huma se yi va yi kha yi kombisa ku ri ku ve na bribe leyi a lava ku yi humesa sesi ya 900,000 ya timhaka leti va
1: na maheveheve ya ku heveri wena ku fonela va ndyangu wo karhi
0: yes laha i va ku yi kha yi kuma kahle ku ri namuntlha a fanele va va kha va apply bail ku va va kha va huma va ringetini ku va kha va tsala affidavit hi vumbirhi bya vona lava va kha yi kuma kahle ngopfu mingisa mina ku hi kona va seti va ku hi kona leyi affidavit a yi tshama yi vona lama a hi ma tsalele wona ma affidavit amasunguleni loko va kha va sungula court mingisa ra mekara namuntlha siku va kha va kombisa kahle ku ri hi ku leyi affidavit a yi fambangi kahle kumbe a yi tshamangi kahle swi nga va njhani va yima ka stand va tivulavuleni swi hete swi va swi kha swi banganyeriwa tlhelo tanihiloko va na maqweta ya vona kambe ke oho tshemba ku ri andzhaku ka siku ra namuntlha hi ta hi kha hi twa mahungu lama ma kha ma ri ma kahle
1: i sweswo ke mingiseriwa GSFM ya ka awara leya mune lunghile va le fanele ime ku lungha ku yinikata kahle mahungu ya awara leya mune nongonoko i pambari lotet va kha yi famba kahle eka nhlikani wa siku ra namuntlha be ngi cela i kona munhu fana mahuwa a fambisele kahle mfeleka na CLJ hi kona tukuthela ndzeka na semuchesiwalt kona be ngi cela ivitara risimu a yi fambile.

0: tiko ri langutana na xiphiqo lexikulu eka vagime ta siku ni ta va na yona eka awara ya ntlhanu hafu ku bulavula mune ta vuya kahle na tinhlokomhaka endeng
1: yiktisela wona handle ka ribengo kumbe ku buyamela eka rihlanguti ro karhi mahungu eka GCFM malunghelano yo pfalepfali Ladumadwe Gyanu Malamulele ya tinyungubyisa hi ku va yi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi nga na swona naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa ni ku ri na khadi ra ka Ladumadwe u nga ti tsarisela rona ni mintlha ku tsarisa i mahala tona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters kuri gated iron sheet hi 139.90 u nga tlhela u kumela 2,500 liters Africa Water Tank hi 2,299 kuma 100 liters Solar Gisa hi 4,999.90 Swipexal leswi kumeka eladuma Gyanu Malamulele loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo Laduma where you save and score Masingita Mall limitisela Carnival Flights. Bunga sledge boninga ka

0: Arsumra kahle mingiserwa GSR FM risikela kahle felekele ka DJ Master arsumra kona nga twabi tuveri vanla va sirene famisa kahle feleke na Star Mike and Nwamajebele mhm vanla va sirene
1: vanla va sirene hay khona mani hi loko sitlise khuyile mingiserwa yena vuyelana kambe mtisina swaku loko hi vuya hi ta hina va yene and impela se hi va hi kha hina vona kwala tindlwini ta vuhashi kwala ka GSR FM ritora rixaka nga fambele kule tshinela kusuhani ta thoma ungu
0: Isaso gaming sir DJ Master se na bona la hila kubulavula kahle feleke kumbe xa nke eh hila kwe ke burisana kahle EP album kahle kahle e vota ibyela kahle ku EP album u meri single ku endleke DJ Master inhlikani kana ngono ku bomba loaded
2: ahi
0: mipukile DJ
2: mipukile ngovo
0: mipukile
2: eh
0: mitwala mi stolovelini leswi amina ku chuwa chuwa ne
2: eh ane ntshama na so lendwini
0: and then she hambanini
1: man yeah and was it to panela ka tsimu ta vona ku avangangamela va tshuwani ela loko na singula kuri twa loko mi chala eh ne ri kumbexana vo sakamela vo sasekisa
0: so line ya go
1: yeah eh I'm kela botwa mina kwa la moyeni eh kwa la ka jisrafa mi nga ti tivisa ka vanyu serivaini
2: ai na kesa kwa mkeriwa la vula vula kula ehe DJ Master akona unwane
1: mhm kusuka kweni
2: kusuka la ka ho ma 14b
1: All right, he can see.
2: Yeah.
0: Loko he vulavula DJ Master. He vulavula hi man.
2: DJ Master me vulavula hi jara kwala ka Home 14B. I Master kahle kahle, Master Mabunda. Eh, e jara riri nga bebuliwa ka Home 14B ri tlhari kulela kona, ri tlhari dyondza xikolo kona. Tlhari ya ka lexi nwanya evise swi fika swindla sweswi ya kwala mahlweni.
0: Oh yeah, riri kwala ka Home.
2: Yeah, kwala ka Home.
0: DJ Master, hello music mi ti sela kona GSR FM le tindlebeni ta va yingisi heri eka nhlikani wa sukura na mutla. Loko nwe msihleketa kumbe xa nike mi tiva ku mintlambi kumbe ku vona ku mintlambi. A ku ri rini?
2: Nto i 2011 ku mani nga zeni swi landelela. Swi swa mina msihlekete kwala na kwale ku evini ku na swi endla kwala na kwala. Ana azangi nga swi veketela ku ri 2011.
1: Okay, loko msungula I'm singula mi rinwe xe kumbe xana kuna lava mamka mi imbelela na vo.
2: Loko na ha sungula a ni sungule ni swihlekete ni ri nexe vi ni suka ni ya ni ya ka DJ Gift ni ya pfuneka ko ka mapayeni.
1: Okay.
2: Hi vona va ni chayela.
1: Kusuka andzhaku ya fika ka nkarhi wa sweswi ni nga vulavuli leti hi nga hlangana hi tona karhi namuntlha siku ku nga ku ri tinsimu tingani leti mi nga kota ku va mukha mi ti sweka.
2: Ni xo ta fika 100.
1: Ne?
2: Ya ekhale.
1: Wow.
2: Ani ni munhu lowu a ni humesi a ni leswi swo ni humesa albumu hi lembe tambe ti tshama ti kha ti tlomuka ya se a ta ha hlayeleki
0: ivi loko mi ta mi ta sungula ku yimbelela DJ Master munhu wo sungula ku tirhisana yena i mani
2: hi yena DJ Gift
0: okay
2: hi yena a nga sungula ku ni chayela swichayachayana ya
0: ivi then n'wina mi dyondza ka DJ Gift
2: Ya ni dyondze ka ni sungule ku swi vona ka DJ Gift mara a hi hinkwaswo ni nga swi vona koho swin'wana se a no ti dyondzisa ya
0: oh okay it's 40 minute mi ngise ringene kahle vhele ka awuri leya munhu i album i EP kumbe yi ta yi ri single
2: a ku ri album
0: oh okay
2: a hi ya lembe leri ya lembe leri nga i ya 2024 kahle kahle ya
0: all right right isweswo gaming sera GSR FM famba kahle mfeleke hi ndlela yo yeleyo eka nhlikani wa siku ra namuntlha hina DJ Master eka nhlikani wa siku ra namuntlha loko mi ri karhi mi yimbelela kumbe xani ke mi ri karhi mi nghena studio mi endla tinsimu DJ Master a yi ngheneni kahlela ka ku mi munhu lowolorha mi munhu wo tsala mo nghena studio mi tlanga ivi mi sungula ku yimbelela
2: unlore and untsali no ni fika ni tshama ni chaya beat ivi loko ni chaya beat liyani hi kona se ku ta ku message wo yimbela swihi swa so yimbela swa so ya
0: okay loko mi kha mi chamba mi ri wexe
2: ya ni chani ri wana
0: why mi nga lava vanhu va vona kusuhani
2: exi ni twa nga ku loko no lava vanhu van'wanyana va ta fika va pfuna mara va nge fikeleli laha ka leswi a mhani lava swona se loko ni ri nexe ni twa nga ku ni ndla leswi a ni lava swona
0: oh okay
2: ya na loko no tshuka ni rhamba munhu ku ta hi ta pfunana loko hi ya famba ni ta sala se ni swo holotela swi vuya laha ka mina
0: oh hevani
2: ni twa nga ku a hi swo leswi a mhani lava swona
0: No no kota ku mtwisisa DJ Master. Loko mi ta mita sungula a ku ri lemberini kahle kahle.
2: Loko ni ta sungula ku tindlela hi nexe a ku ri 2013. Yeah.
0: Album ya n'we yo sungula kumbe xa album leyi nga yi sungula ku yi tirha mi ri n'wexe kumbe ngoma yo sungula ku yi tirha mi ri n'wexe hi rini risimu ra ko.
2: Hi rin'wanyana ni nga katsanyana na risimu rin'wana ri vulavula hi GSR nwana ti ku mari tiva na
0: mm
2: ya ni ti chaya chayini nyana tinsimu mara a ni tirhisa switirhi leswi a swo ka swi nga ri na quality leswiya ni nga ni chayini ni ya fika ko ma volume 10
0: okay
2: ivi ni gina ni tlhantlha ni ku no ni tlhelela le ndhaku hi mhaka ku va ni kume switirhi swa quality 2019 ni ya ni ya sungula ka volume 140
0: hi vani
2: ya
0: leswi vulaka ku n'we mi nga mi ri na kwalume ku ma 20 something wa ti-album
2: loko a ni hlaya ni heta ta khale ya a swi ta swi fika kwalano
0: a hi languteni DJ Master mintlhontlho leyi mi hlanganaka na yona loko mi ri la vunangeni laha hi yini kahle kahle
2: ntlhontlho lowu hlanganaka na wehe wolowa wa tigigi ntse a ku na xin'wana swi borha ngopfu ku i ba album or ba tisinyile kuma ku a ma ku rhambi mara tinsimu ma kha ma tibisa man'wana
0: okay
2: ya
0: alright se loko va ri karhi va nga mi rhambi kumbe mi ri karhi mi nga rhambiwi i ncini lexi mi xi endlaka ma titshuneta kusuhi na vanhu lava endlaka ti-event ma titshuneta kusuhi na van'wamabindzu
2: ya hi zameni ku titshuneta ka van'wanyana va ku hala makaya mara ku va nga na ku pfuneka sweswa swo loko i ya namuntlha va ku ta na munduku ya munduku va ku ta na mundlwani ku za ku hela lembe va swi ndlisa sweswiya
0: right sweswo ke mingiseriwa GSFM ka famba kahle vhele enhlikanini wa siku ra namuntlha hi le ka xiwondo 106.0 ka rito ra rixaka 43.1 timinete ngheni kahle mveleke eka awara liya ya mune vulavula kahle mveleke na DJ Master eka nhlikani wa siku ra namuntlha hi le ka xiwondo 106.0 ku na risimu yo nghena hi rona laum va ku vanhu lava a sirim a hi languteni mongo wa risimu leriwa loko mi endla risimu leri DJ Master a mi langutini
2: kwalani tanihi hi loko ni vurini ku swilo leswo ni tela kwala na kwala ya laha ni ringeta ku kombisa ku ni foneriwe hi va le hansi hi mikwembu
0: ari
2: ma swi ta ku a swi humeleli swi hi sweswo ko va ku pimapima swo karhi va ni byelaka endoda i fanele ti vona laha vuton'wini ku ngo ho no tika nkarhi wihi na wihi se i fanele tiyimayima
0: okay
2: ya se lani a ni ringeta ku byela vanhu lava ni swi tivaka ku or lava vo va ti tivaka ku va le ndzhaku ka mina ku heyi ni tweleni nyana na n'wana ntsongo loko vo yimanyana xi ku inya
0: oh xi xikulanyana
2: ya se va nga ni teka mara sweswiwani exi
0: mara ku tekiwa ma swi lava
2: heyi a ni swi lava
1: hi ndlela yin'wana ku ri ku mi nga ni teka
0: kahlekahle ya va nga ze va hi ku loko mi ku yimela xi fika laha swilo se swi fika laha se mi redi hi sweswo mi nga ha namba no dyansi
2: hayi ko va ku hlaya ka nghoma
0: oh hayi ami vuli ku swiendleka ne
2: a ni vuli ku swiendleka ndha swi kondhangi mina
0: okay
2: swi konde hinkwenu hina
0: munhu un'wana na un'wana
2: that's why loko mi ri yingisela kahle mi ta swi twa ku van'wanyana loko ri va ri kha ri ba wa swi twa ku risimu leri swo ndlhaka ku ri vula mina
0: mara nseketelo ka vaakatiko DJ Master u fike kwini
2: hayi vaakatiko va sapota nyana vantsongo no va na problem nyana ya le bya mabindzu hi byo byi nga sapoteki lebyiwa
1: a mi lava mi sapota xinjhani lava mabindzu
2: hi ku hi rhamba tigigini a ni va tshama va ri ku ndleka tigigi se mi kuma byi ya byi ya teka vanhu lava va le kule byi siya hina va kwalaha tikweni se hi swo swi ni hluphaku nyana sweswo
0: mara mi ze ku titshuneta a ni vutisini ku mi ze ku titshuneta kusuhi na vona na mi kombisa ku tsakela ku mi nga va kona mi tirhisana na vona ivi va ku hayi hi nge swi koti mi ringetile
2: ya ni swi ringetini sweswa ni nga swi vula ku loko ni ya namuntlha va ku ta na munduku ya munduku va ku munhu lwani swi ya mighina i nga pfunekanga
1: ku tikeriwa na ku va mi kha mi nga rhambiwi a swi tshama swi mi fikisa ka xiyimo lexiya xa ku mi ku a se na tshika se ni karhele
2: a swi tshama swi ni fikisa eyi ku ri music ni nge wu tshiki swantswa va nga yi rhambi mara mina ni va ni ri busy na swona ni twa ni tsaka ngo lowu ni titwa ni kha ni yimbela ni teka xipikara
1: ku nga ku na swiyimbelo leswi mi nga tsakelaka ku ka rin'wana masiku mi va mi kha mi yimbelela swona kumbexana mi humesa ti-single xikan'we na ti-album na swona
2: ya xikona
1: okay ku nga ku ri
2: Mayanda ni di rhandza ngo di yisa lediyani hi dyo di nga ndlaku na ku ni tikuma ni navele ku twala xipikarini
0: mi rhandza yini ka Mayanda
2: the way di yimbelerisaku swona na leswi va di chayerisaku xiswona
0: hi ku ri ku loko mo hlangana yena Mayanda mi tala ku humelerisa hi lava n'wi chayelaka kumbe n'we mi tala ku humelerisa yin'wexe
2: ni nga lava se a ta ka mina me ni ta chaya ivi hi yimbelela swin'we kwalaya
0: mi ze hi ku hlanganisa na yena
2: ya hi ze hi hlangana hi pimelana swin'wana na swin'wana ku vuya ku hlupha nkarhi loko mehe ni va free wa va free
0: okay
2: sweswiya
0: ku na leswiya swo va ku na beef ma beefa
2: an beef
0: wa mi nga beef
2: no ka ni nga swi rhandza ende a se za ni kotlana na munhu loyi hi nga ku lwisaneni
0: loko
1: o va kona swi ngo humelela kwala na kwala
2: loko swo tshuka swi ndlekini a nga va hi ya sungule mihi mese ni nga va no tlheriseta na go ntava ni ngo lwani ntava no no zama ku divikela.
0: Okay, satwana isezo mixer le kana ngono go bamba rlo that indlela yale ina DJ Master lana hi le vulavulisana kahle kombe xanikela ngota kahle gondo ra bona ra vunanga eka nhlikani wa siku ra munhla e vulavulini kahle DJ Master xana ku tikiri mo hi vulavula kahle ku veleke hi ku oloveriwa ke ku tikeliwa hi vulavulisa kona ku ti event aswi loko endleni mara incini xi mo olovela ngopfu aka music nga nkarhi wa sweswiwani lexi endla ku hambi swika swi tika vanhu ku hoyi na humesa na humesa incini xi mpusha ku
1: xi mhlohlotela.
2: Oh, lexi ndlaku ni oloveriwa i ku loko ni lava ku chaya risimana hasi ni famba ni ya humesa mali no nge endliwi ni ni chaya.
1: Okay.
2: Se hi ko ku oloveriwa ka mi kwalaho.
1: Leswo mi tindlela hinkwaswo.
2: Tindlela hinkwaswo. Swi helela ndlwini kahle kahle swi swa mina. A ku zi ku va na lexi a xona ku naya hala va va ni pfuna ku xi endla.
0: Okay.
1: Yatwala. Ku nga ka na ha tinsimu tin'wanyana kambe leti hi nga ta tikuma ku nga ri khale ngopfu.
2: Ya, tinsimu ti ko ti tele ngopfu. Ya. No kana ngati ku meta tukuma rin marato tiko.
0: Ti kona studio.
2: Yeah.
0: Me ti ni ku recorda swa nkarhi lowu landzelaka.
2: Ni heti ni ti kona. Kahle hle munhu ku ani heta ngi mhaku ni tshama ndi ku ndi leswandla na swolo ni ya ka nthlani fika ndla rin'wana.
0: Mhm.
2: Yeah. Swi ya hi ku ni fike kaya ni nghena ndlwini ni njhani.
0: Bulini man loko mi fika mi ndla risimu rin'wana. Mi ri ndla hi ku mi hlangene na yini, mi vone yini, kumbe sweswo mi ku mi nghena mi chaya ivi mi sungula ku yimbelela.
2: Ah, sweswo swo ni fika ni nghena ni fika ni chaya ni va ni nga vonangi nchumu. Yeah.
0: Aphela chuka ku kuma
2: karunwana na chaya mukuma ku ni chaya biti ya le inga ni pfumeleli ku ni yimbelela no chani switsikisa sweswiya. Yeah, and the telingo se karunwana na chaya mukuma ku lona a chaya swive swi ndzwela ku yimbela sweswa
0: so mi muhumelerisi.
2: Yeah, ni mi muhumelerisi
0: mi tirana swiyimbeleri swingani.
2: Yes, tele
0: ndzi nga hekhlela ntlhanu wa so
2: ntlhanu wa so na okay ni na ka nkarhi wa sweswiwani na kumbaza.
0: Okay.
2: Ni na Matrasa.
0: Okay.
2: Na DJ Kura.
0: Okay.
2: Na Bot Fun Funny.
0: Okay.
2: Evangani? Na hle evangani?
0: Mahla ye mune.
2: Oh, ni na suku nwana mchangana nga kuteni. Ni na Joe Katasa.
0: Okay.
2: Ava se helelo?
0: Kumbe ni. Ntivi ku vangani no.
2: Ha, ni la ku hlaya 5 liya munga yivula.
1: Okay. Kuna lava tikeriwaku ka music. E tlhelo ra swa timali hi tlhelo ra ku sungula kumbe xana na ku chava na ku va va kha va nga titshembi se hi mahi marito lama mi nga va fikiselaka wona ku ri va ta vuyisa ntshembo wu nga ri kona kumbe xani lowu va tikelaka ku va kha wu va kona.
2: Vanhu lava va va karhi va swi navela mi kuma ku va tikeriwa ku ya studio va nga chavi ku tihlanganisa na yena a va hi byeli ku he ndoda ni lava hi zamanyana swin'wanyana swo karhi hi vona ku endleka yini a ni khomangi nchumu hi nga vona ku hi vulavurisana njhani ku a endle so.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Alright. Se a hi ngo kuma ku total hambi mo ringeta ku lava ku hlanganisa lana ku hlangani nchumu a nga na nchumu nyiko i na yo mi nga kota ku pfuna.
2: Ya, ni nga dipfuna ni ngo rhanga ni ditesta ni vona ku ditana yini ivi hi va hi kha hi vulavurisana a ni masiku lama ku na leswiya swa ti Spotify na swi yini a kota ku loko ri ke dira hava mali lani hi twana na ku hetanika na percent tingani loko se hi kha swi kha swi xavisa hi swoxe swi leswiya.
0: Oh, mara swa xavisa
2: loko ni twa veri swa xavisa ni se swi endla mina
0: ya ne eno zwi lava mitsuneta ku swi na zwona mbona ku swi tirhisa ku yini kumbe xani ke swa xavisake ku fikela ku yini indlela yo yaleyo se ri kahle na nkayi wa timinete mingi se ri nghena kahle feleke eka hour leya ntlhanu kuna yini xikwana sesi.
1: Alright. Music wa n'wina ku kumeka kwini?
2: Wa mina uze u kumeka nyana ka YouTube nyana mara ni yo gina ni switsika andle leswa swo ni endla YouTube liya yo yingana hakeli maswona se swa mina upload etela kwa laya se ni gina ni atwa lebya dzungoko na va Spotify va DistroKids swa byi le ku holeni se ni twa hangu loko na haya mahlweni na chat simulani nga holeki inoto so kwa nkarhi wa sweswo wa ta mina to writeiwa kuna xinwa.
0: Okay. Se huku swi tsandza kwini ku mi tlhelela le ka swiyenge swa mabulu mi kota ku xavisa ko?
2: Na ha ri ku lunghisenyana ka swin'wanyana na swin'wana a ni ku tirha macheleni ku endla leswiya.
0: Ku na risimu rin'wana ka kota laha.
2: Ya.
0: Va ri i xidziva xa rirhandzu. Ku na yini ndzeni ka risimu leri?
2: Kwalano swa marhandzu swi le ku ni fambeleni swinene.
0: Hi ntumbuluko wa n'wina kumbe hi ku ya risimu?
2: Na hi ntumbuluko swi le ku fambeni.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Eh, So I ku vulavula hi rirhandzu ntsena ku kahleke kumbe ku na ku lovolana ku catana na swin'wana na swin'wana kumbe i timhaka ta rirhandzu ku mbilu yi tsakile na swin'wana na swin'wana ku na yini ndzeni ka rona hi lava ku tiva leswi nga phakati ka risimu hi nga seleni ka vayingiseri
2: kwalani hi vulavula hi ku ni na badi a ni ti ni ta ku badi kumbe i lucky na loko ni kuma munhu hi xitalo ni kumetela va ka Malamulele va le Giyani exi a ndzi se tshama ni va kuma se ni rhandziwa ngopfu ka Malamulele that's why ni nghine ni swibelana nghoma ku exi Malamulele mativa
0: mara ma gangisa va la Giyani na phela ku ku na problem leya ku munhu a ku a ni lavi u a Giyana ni mara va nga ri ku gangiseni i kuma ku loko i swivo swale ni xipringi xa ku tlhavatlhavanyana hala ka Malamulele wa a swi ni tiva tivi lebyi ku ndleka yini
2: and a ndzi se tshama ni suka ni ya ka Malamulele ni ku ni ya ku gangiseni ni va ni ri kwala Giyani
0: ni va kuma kwala Giyani
2: ni fika hi divana wa ka Malamulele ni ya hala Malamulele heyi ende swa famba swa ka Malamulele
0: swi kahle
2: swinene ngo that's why ni themendele ngopfu laya
0: eka xidziva xa rirhandzu ne
2: ya
0: hi ta va hi kha hi swi kuma kahle kwala mingiseri wa GCRF ndlela leyo ngo marito mo hetelela ka vayingiseri va diva GCRF DJ Master mi va khomele yini kumbexani ke mi va byela yini i ncini swin'wana swi nga ku teni ku ya emahlweni
2: ka vayingiseri va GCR na valandzeri va DJ Master leswi nga ku teni i tinsimu ta le ndleleni hi nge tshiki ku mi phamela na n'wina mi lava ku pfuneka mi nga chavi ku ta mi ta pfuneka tihlanganiseni na mina mi ta pfuneka
0: eka nambara yini
1: 060-155-4842.
0: 060-155-4842. All right. DJ Master,

Ya krom tano kahle ming sarame nengko kungwa ke lamba gum kamer kana mamkela le kambi le ka awara kwetse la makumbiro tmane sokbe kahle awara liya kunga awara ntlan fomba kahle na ngwa ngwa ni ming sarame da e kan jenga wasukra na mwen tlaile kana ngona ko wo bamba reloaded nge kensa na kambe ka kuna ngwe nga kota kubai ka fama ngona kahle kusuka kwele ka awara liya kunga awara ya naru kambe ke awara le ile mena ngwe ba ku kai fomba yona kahle iti pina ibunanga tani le ku kai ku ina hoza weekend nang ta kahle na weekend ya kahle otsema na kupumele swaku kwa kulamba kumkamia onza kona ilami gata mkamtlaiseka kona avula na kambi kai kuina we are the voice of the nation tlaiseka inko kumkwa kueka 106.0 megas FM.

mamira tuna sa mig sara sara fam simala kuliga awara liya kunga awara ntse bu gamba isi fam bahar ko ne kait pina kanse na music in ko kun ko kla e va ki ker ko na kambe ke ngar bale mig sara mira ku weekend ti bai kait tele kanse na su so kwa ambana na ambana na kambe ke mi chao do bang wan mkamia kanse ti party bang wan mkamia kanse in kwa ku e kambe na tsemba ku rai ko na ma sa isi kile in kwa kun kwa ku fam bale ngule kanse ka 060-8875-942 fam bale ngule kanse in kwa kun kwa ku Lambi bako mikabere kona kambe ke ngarvale soko kona ka 060-875-942 tumala kahle ka Facebook ofiko ko GCR Space uga FM TikTok akona ming samina GCR FM ha tipina kahle unanga tipina kahle nkoko nkoko la ibako ikhe rko

Nkarhi veka kahle ka timinete leti ti endlaka mune hi ri karhi sukile ka awara ya tsevu. Loko mi switsa sweswo nghena kahle eka nongonoko wa ta miganga eka siku ra namuntlha ku ri siku leriya ra bomakumembirhi loko hi languta eka n'hweti ya Mhawuri makumembirhin'we lembe karhi 2026 eka nongonoko eka madambi ya siku ra namuntlha. Ta va hi languta eka leswi nga humelela ka khoto liya ya majistrata ya Polokwane na ku va hi ri karhi hi languta nakambe eka ku kumeka ka ndhawu ya ku endliwa la ku endliwaka kona swidzidziharisi eka tindhawu letiya ta Mosina ta tlhela nakambe hi languta eka summit leyi nga va kona eka vhiki leri hi ri songasongaka loko hi languta eka mhaka leyi fambelanaka na vugevenga bya mintlawa hi tlhela hi languta nakambe eka ku va meyerankulu wa xifundzantsongo xa Vhembe ku nga Councilor Miyelani Chauke va ri karhi a kombela vaaki va tindhawu ta ka Malamulele leswaku va lehisa mbilu loko swi ta eka mhaka ya mphakelo wa mati. Ta languta eka hofisi ya Premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dr. Phophi Ramathuba kun'we na ku va hi languta le ka ndhawulo ya vutleketli ka tlhelo leriya ra ntirho lowu va nga va na wo ka siku ra namuntlha wa ku tlangela na vaxisati loko ka ha langutiwa eka n'hweti leyi langutaka eka vaxisati. Ka swin'wana leswi hi nga ta va hi ri karhi hi swi languta ta languta eka van'wani va vativi loko hi languta vumbhoni lebyi nga va byi emahlweni ka siku ra namuntlha le ka khomixini liya ya madlanga hi murhangeri wa vandla leriya ra National Coloured Congress ku nga Fidel Adams. Tlhela nakambe hi languta eka leswi nga kona eka timhangu leti na hi tlhelo leriya ra ku va vana va ri karhi va tinghenelerisa eka mhaka ya swa masangu na ku va hi languta eka swisolo leswi nga va kona kusuka eka khomixini ya madlanga loko swi teka ku chaviseriwa ka muteki wa mahungu wa phephahungu leriya ra Sowetan eka siku ra tolo. Hi ta languta nakambe eka swivilelo leswi nga kona ehenhleni ka masipala lowuya wa Greater Tzaneen hambi ku ri ku languta eka ndhawu loyi.

0: ya dondo ka xifunda nkulu xa Limpopo ka siku ra tolo hi ve ri karhi languta eka xiviko lexi nga va xi ri karhi xi humesiwa hi holobye wa mintirho ya mfumo ku nga Dan McPherson loko hi ri karhi hi languta eka mhangu leyi nga humelela etindhawini letiya ta Joni ya ku wa ka muako wa Omonde. Sweswi na swin'wana le ka tlhelo rin'wana ra xiphorisa hi leswi hi nga ta va ri karhi hi swi languta eka nongonoko eka madambi ya siku na namuntlha. Khensile n'wa wun'wana loyi a leswaku eka awara leyi ya ku hetelela va ta tlhela va va na n'wina nakambe eka vhiki leri ri landzelaka. Hi ta va ri karhi hi hundzela loko hi vuya hi ta va hi ri karhi hi yisa emahlweni hi languta teka swiviko leswi swi va nga swi rhangile emahlweni ripere
1: Damiganga 627 ni madyambu laha mi nyika timhaka leti hisaka Damiganga na dumadwe gyana malamulele ya tinyungubyisa hi ku va hi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi va nga na swona naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa ni ku ri na khadi ra ka la dumadwe u nga ti tsarisela rona namuntlha ku tsarisa i mahala tona special leswi va nga khomela swona kuma 3.6 meters corrugated iron sheet hi 139.90 u nga tlhela u kumela 2500 liters Africa water tank hi 2299 kuma 100 liters solar gisa hi 4999.90 swipecial leswi kumeka eladuma gyana malamulele loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo laduma where you save and score
2: rhula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vu tsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku tipresto hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko

lokusosa semingiselwa mina namina ntombi ezenya ntombi lesikundisa amaleza wazinjivi nsetsetwa kahlongwana neri tukulo mamjaji ngasimati nasira mamjaji ngamathole kamavuza kayambuya vapfukile vanhu vana ntshembo nakupfumela swa kunele kamajama sikura namuntlha vanhu vapfukile ni xeweta vanhu hinkwaku kwaku aku lo meaning sala ka mi kona minjani na mi booking ri ra vutlhani ra kahle nkarhi wa hina vevaka loka 10:07 nongonoko ni ku byela leswaku wa sport vini na cancer lunghile malepani ku siriwa nkarhi malo nkarhi i wa hina na vayingiseri va sportville aka majama masiku ra namuntlha mingiseri wa mina ku na to tala leti ni nga lava ku va ni kha ni vulavula hi tona ti paparota mitlangu liya ya Motsepe Foundation Championship yi vuyerini ta ku nyika mbuyelo ya kona leswaku ku sungule mani na mani ka majama masiku ra namuntlha mingiseri wa mina kasi mitlangu liya ya COSAFA CAF Women's Champions League yi sungurini xipani xa la Afrika-Dzonga Mamelodi Sundowns xa vaxisati xi le ku yili phakamiseleni ka mijeko ta ku nyika mimbuyelo ya kona miyingiseri wa mina leswaku nhlikani wa siku ra namuntlha xipani xa yona Mamelodi Sundowns xi dyondzise yihi team bolo eka mitlangu leyi ya Women's Champions League miyingiseri wa mina so ta va ri kha ni ku nyika mimbuyelo ya kona leswaku yi tshamise ku yini a hi swona sweswo ntsena ni nga ta va ni kha ni ku nyika swona xipani xa Orlando Pirates na xipani xa na Sikhukhune va langutele ku va va karhi va kwetlembetana ka siku leri ra mundzuku le Polokwane ta ku byela leswaku va ri yini loko swi ta ka timhaka ta ku va kha ku xavisiwa mathikithi ni vulavula hi nkulukumba MTN 8 Ambassador Rodney Ramagalele un'wana yena nga ta va ri kona le timbaleni ta mitlangu mara ni ta va ni karhi ku byela leswaku ku va kha ku famba yini ku sala yini kwalani ka mitlangu ya MTN 8 miyingiseri wa mina kasi a hi swona sweswo ntsena ni nga khomela swo aka majaha masiku ra namuntlha xipani xa Orlando Pirates xipani xa leswaku mitlangu wun'wana wa famba ta ku byela leswaku i mani mitlangu loyi a va ka karhi a famba aka xipani xa The Buccaneers ezi mnyama ngenkani ta ku byela kahle leswaku i mani lava karhi a kombiwa ndlela kumbexana va karhi a famba kasi man'wani mahungu ni nga khomela wona i ku lava ku tiyisisa leswaku jaha leri a va ri tirhaka Siya Nhlapo wa ha ri tsundzuka jaha leri ri kona ra ha ri kona timhakani ta bolo ri sayinini ka xin'wana xa swipani xi nga kona ka NFD ka ku byela leswaku u sayine aka xipani swi nkulukumba loyiwani miyingiseri wa mina so hinkwato letiwani ta va ri kha ni ku chululela tona kasi the Springbok na xipani xa the All Blacks va ta va karhi va ombana ka siku leri ra mundzuku namuntlha cinca magiya miyingiseri wa mina nhlokomhaka ya yini hi ku vona ka wena u vona ingaku xipano xa Springbok swi nga swi kota ku hlula the All Blacks this is all time rivalry loko swi ta ka timhaka ta rugby so ni vutisa wena ka majaha masiku ra namuntlha ni siyele nkandziyiso ni vutisa wena ni ngo hi ku vona ka wena the Springbok South Africa leya rugby yi nga swi kota ku va yi hlula the All Blacks New Zealand aka siku leri ra mundzuku ke ntlangu wa test yo sungula ka siku leri ra mundzuku ni nga rivali leswaku i ti-rivar lavambirhi yi ta swi kota xipani xa hina xa the Springbok ku hlula All Blacks la kaya ka hina na ku hlamusela kahle hi mitlangu leyiwani loko ku ri ku swi voni hi ndlela yin'wana tsutsumela ka WhatsApp ya hina 0608875942 u yi siyela nkandziyiso kwalaya nhlokomhaka ya hina namuntlha hi vulavula hi rugby namuntlha taze u yi dyondza rugby miyingiseri wa mina hi vulavula hi va siya khulisi vulavula hi va captain miyingiseri wa mina va xipani xa rixaka so ta va ni kha ni ku byela leswaku ka siku leri ra mundzuku ku ta va ku ri na vamani vo ta ka nga ri kona ka xipani xa hina xa the Springbok so mara ni siyele nkandziyiso ni byela leswaku the Springbok voni ingaku yi nga hlula ka siku leri ra mundzuku lava rugby lava a va tali ku yi khomisa tingana tsutsumela ka WhatsApp ya hina kumbe tsutsumela ka Facebook ya hina uyi kuma kahle ka audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za loko ku ri lomuya vo bendo vo maxaxani hamphahlela halinting solomon daily taf luop flora park uyi kuma kahle miyingiseri wa mina aka audio streaming xa hina loko ku ri lomuya vo mukopani lomuya vo julius vo mhangweni vo mafarani va ntsako va bone uyi kuma kahle ka audio streaming xa hina va ri khoto va xihoko name it miyingiseri wa mina so uyi kuma kahle ka audio streaming xexo a hi sungulini nongonoko wa hina a ni swi rhandzi ku va ni ya le na leyi leswaku u kuma mahungu lama hinkwawo lama ni nga khomela wona miyingiseri wa mina
mina ana kera ni ku xewetini ku njhani ku vala admixer wa mina swi tiva leswaku u yingiserini ku lava ku twa leswaku ku endleka yini MTN 8 nga rivali leswaku hi ta va karhi hi famba hi yona aka siku ra munduku ku na mitlangu yo tika ningo sungula u ta va kha u tlangiwa ka mitlangu ya MTN 8 ku njhani mixer wa mina.

ai buyimingiselo wa mina ai buyi kana ngona kwa hina wa Sportville ai sungula mitlangu leya ya MTN 8 ai vi karina ngutisa leswaku aka MTN 8 ka sikulera mduka kana ngo sungula tiba khati panisa kwini kumbe ti fambisa ku yini mingiselo wa mina ungari ba leswaku ka mitlangu leya MTN 8 ka ti semi final ine ngo sungula na ngo ambiri lo wa ine ngo ho sungula aka sikulera mduku hina ngutele ntlangu lo ngata vakari ho tlanga mingiselo wa mina esikari ka xipano sa the Buccaneers Orlando Pirates ezimnyama ngenkani na xipano lesa xa sekukhune taba ikari hina ngutisa leswaku kuva ku ku famba yini kwalaya ku sala yini leri valala mitlangu ra Peter Mukaba ntlangu wo sungula 3 o'clock ku ta va karhi wo sungula mingiselo wa mina so xipano xa Orlando Pirates ta va xi kha xi amukeriwa hi xipano xa sikukhune aka sikulera ra mindruku mingiselo wa mina hi langutele leswaku ku va ntlangu wa matimba nkarhi na nkarhi loko xipano xa sikukhune xi tlanga na xipano xa Orlando Pirates ku va na swo tala leswi va ku swi kha swi endleka mingiselo wa mina ti-goal to tala batlangi ba shayina imitlangu leyi ku shayiniwa ka yona ya MTN 8 mingiselo wa mina itaba ikari na ngutisa leswaku aka xipano xa sikukhune i va mani va va karhi va shayina loko swi ta ka timhaka ta mitlangu ya bolo ya milenge mingiselo wa mina MTN 8 iri ni ku byela leswaku loko hi languta MTN 8 xipano xa Orlando Pirates swi tikomba ngaku xina xandla a henhla ka mitlangu kumbexana ka cup player MTN 8 mingiselo wa mina loko xipano lexa yona sikukhune lexi tiveka ka kumbe xa lesi va xi bitanaka babina noko kumbe dinoko va ta va karhi va hlangana xipano xa Orlando Pirates ka sikulo ra mindruku hi langutele leswaku va hi komba leswaku ncini lexi xi nga kona hi kusuka ka vatlangi va vona hi lava ku langutisana leswaku kulukumba Cedric Cars u hi tela na yini xa ku hi hlamarisa loko xipano xa sikukhune xi va xi kha xi tlangana xipano xa yona Orlando Pirates a hi languti vatlangi va xipano xa sikukhune mingiselo wa mina lava nga kona lava hi twaku nga ku kumbe xana vanga hi hlamarisa aka sikulera mindruku kumbe kuna swin'wana swi nga ta hi hlamarisa aka sikulera ra mindruku loko xipano xa yona Orlando Pirates xi hlangana xipano xa babina noko mingiselo ya mina aka sikulera ra mindruku a hi langutisi leswaku ka nguva leya 2026-2027 vana vatlangi va hi lava hi langutaka leswaku va nga na ncica mitlangu leyiwani kumbexana va nga na ncica swilo swo endleka aka xipano xa sikukhune a hi sunguli hi vatlangi va le mahlweni loko nangutisa xipano xa sikukhune xi na vatlangi vo hlaya swinene mingiselo wa mina hi langutele leswaku vanhu vo fana na vo Lihlonolo Majela a va karhi a ri kona a karhi a tiyisisa leswaku xipano xa yona sikukhune xa tirha hi matimba ku na jahl leri a va vitanaka Chibuku Chuzu na yena u kona ka xipano lexa xa yona sikukhune kasi ku na jahl leri a va vitanaka Thabo Nkwana u kona na yena ku tiyisisa leswaku xipano lexiwa xi va xi kha xi tirha kahle kasi ku na jahl leri a va vitanaka Betwell Mezu u kona na yena a hi swi tivi leswaku u ta wela ka majahla ma nga ta ma karhi ma langiwa leswaku mali wa nyimpi aka sikulera mindruku a ningo sungula wa MTN 8 kasi ku na jahl leriya va ri vitanaka Simon Ramabu na yena u ta va ri kona ka sikulera ra mindruku a hi swi tivi leswaku u ta va selectiwini na mana va ra vatlangi va quality lava loko ku ri ku mudzaberu u kota ku va a va tirhisa va nga na ndla swin'wana ka sikulera mindruku loko u langutisa ku na jahl leriya va ri vitanaka Give More Coupe u kona na 26 wa malembe jahl leriwa jarutsong ra ku tsutsuma kasi ku na jahl leri va ri tiraka mukwena i jahl leri ri nga na 24 malembe na roho hi langutele leswaku kumbexana ri nga na kuma chance aka sikulera ra mindruku kasi ku na jahl leri va ri tiraka Athenkosi Mcaba i jahl leri nga na 23 wa malembe jahl leriwani mingiselo wa mina na roho i jahl ra mugingiriko loko ri kumini ball ra gingirika na roho kasi ku na jahl leri va ri tiraka Sydney Maliva i na 25 wa malembe jahl leriwani jahl leri ri swi kotaka ku va ri tsutsuma swinene ra swi kota ku va create a ti chance loko ri nga kori ra swi kota ku va ri endla leswaku van'wani va kori so hi langutele leswaku xipano xa yona sikukhune xi va xi kha xi tirha matimba loko u langutisa ti-defense ta vona kumbe defense ya xipano xa yona sikukhune ta kota ku swi vona leswaku i defense leyi yi nga tiya loko u langutisa jahl leri a va ri tirhaka Tshepo Matsimbi un'wana loyi kahlekahle na yena a nga kona ka xipano lexi xa yona sikukhune kasi ku na jahl leri a va ri tirhaka Siyabonga Ndlozi na roho jahl leritsongo ri na 23 wa malembe kasi ku na jahl leri a va ri tirhaka Vuyo Litlapa kasi ku na jahl leri a va ri tirhaka Ramala kumbexani N'wanamelo Ramala u kona na 26 wa malembe kasi ku na Daniel Kodos na 37 kasi ku na jahl leri a va ri tirhaka
Bright Ndlovu rikona na 26 wa malembe kasona nyiko mubi na 31 wa malembe wa swibona leswaku kuna experience kuna vatlangi lavantsongo levoko nga na experience so combination ya vanhu lavanga na ntokoto na levoko vanga ri na ntokoto wa swibona leswaku hi nga ndla swilo ka xipanja yona esikhukhuni loko hina ngutisa aka spansa skukhuni na kambe kambe loko hina ngutaba ti goalkeeper ta bona ti goalkeeper ta bona mana ti goalkeeper to ringana mune kuna jalera vha ritana ka Manuel Sapunga kona la ka spansa yona skukhuni I jalera huma ka Equatorial Guinea kasi kuna jalera vha ritana ka Melusi Budeles ari tiva jalera wa risuka ka spansa Orlando Pirates ari kuma nga chaska Orlando Pirates kambe so swa ri vha ri kari tsumela ka spansa yona skukhuni ku ya tisile swa ku ri fika ri khoma kahle la ka spansa skukhuni hi switivile swa ku ri ta kuma chance kuba va tlanga a tlanga na na Spanish shakwe lesa tlanga la swona yena Melusi Butelezi kasi kuna jalera va vitana ka Gaughelo Ratisani jalera na 20 wa malembe ri tlangela under 20 ka under 20 ri vone kahle ri va ri kha ri khoma kahle jaleriwa swi tivile swa ku ri ta kuma chance aka sukulera mnduku kumbe ku to fana kwala kasi kuna jaleri ra ku hetelela hetelela ri huma le a Zambia jalera va vitana ka Tosta Sabata ijaleri na ro ringana ntokoto swinene loko ta ka timhaka ta ku khoma so ita va ikha ri langutisini leswaku va ta swi kota ku va va teka vatlangi lava va nga na ntokoto kumbexani va hlawula vatlangi lava va nga ta va va ri na matimba ehenhla ka xipano xa wena Orlando Pirates a hi swi tivi leswi swi tivaka i timhaka ta ku tomorrow wu tlonga wu savola aka nenge wo sungula wa MTN 8 The Buccaneers hezi mnyama ngenkani vatlangana xipansha sikhukhune akasukulera ramndruku mingiseri wa mina hambi ro duma ri tlhela ri baleka Orlando Pirates va fanele va ya le asikhukhune ku ya langutisa leswaku xipanisha va xi vitanaka va bina noko kumbe dinoko xi tlangisa ku yini na vona a hi suku kwalani hi tsumela ka xipansha Orlando Pirates ya langutisa leswaku akasukulera ramndruku va nangutele leswaku ku va kha ku endleka yini i nga rivala leswaku Orlando Pirates ku na vatlangi mambirhi lava nga ta ka va nga ri kona lowun'wani vavisekini lowun'wani na yena ku vuriwa leswaku na ye i vavisekini ku na ti-excuse zo tala loko swi ta ka timhaka ta a ni tivi i ti-mind games leti va ku kha ti tlangiwa loko swi ta ka timhaka ta bolo ya minenge a ni swi tivi mara mhaka ya koho xipano xa Orlando Pirates va confirm-a leswaku sinhle ndluli hi n'wi vonini loyiwani a va karhi a vaviseka hi ndlela yo biha swinene vaviseka ta heta nkarhi wo leha a nga ri kona bolweni hikokwalaho ka ku ku vuriwa leswaku nga ku tshovekini nyana jaleriwani ntlangu hi ndlela yo biha mingiseri wa mina a tlhe mitlangu wa kona loyi a nga n'wi vavisa a nga kumbi karata ro tshuka a tshove munhu mingiseri wa mina that's how cruel football is ku na jaleri a va ri tiraka talenta wa ka mbatha na ro ri ta va ri kha ri misa nenge wo sungula against khukhune so Pirates va ta va karhi va facea panja skukhune ku nga ri na sihle ku nga ri na talente wa ka mbatla mbatha mingiseri wa mina so hi ta va yi kha ri hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini kwalaho a hi ngheni ka xipano xa Orlando Pirates Orlando Pirates a swi tiva leswaku ku na experience ku na vatlangi lava vantshwa lava lavaka ku impressa ka xipano xa Orlando Pirates ku na vatlangi lava khale na vona va lava ku dzima timintsu aka xipano xa Orlando Pirates leswaku va ala va tiveka va ya mahlweni mara no twisisa ku lava mdzaberi a vonaka va ri voho i ta teka vona u nga rivali leswaku xipano xa Orlando Pirates xi na ti-goalkeeper to ringana mune Sipoka Chaini wa ha ri mutshembiwa aka xipano xa yona Orlando Pirates u na 29 wa malembe kasi ku na jaleri ya va ri vitanaka Siyabonga Dladla u na 25 kasi ku na jaleri ra ku heta ku sayiniwa Ethan Visage wa ku heta ku sayiniwa mingiseri wa mina wun'wana na yena loyi kahlekahleni hi nga ta langutisa leswaku kumbexani ta kuma chance kasi nga jaleri va ri tiraka Dublin Boone na 21 wa malembe na yena hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku kumbexani ku na swin'wana a va ka karhi a swi endla kumbexani va nga langa yena ku tiva mani mara loko hi langutisa ka xipano xa Orlando Pirates ku na jaleri va ri tiraka Nkosinat Ndaba ku na jaleri va ri tiraka Nkosinat Sibisi ku na Lebon Siema ku na Neo Rapo kuna Thapelo Shoki Thapelo Shoki kahle kahleni I think special Orlando Pirates on kipela experience langa na yona jale ni vulavula ka hina Thapelo Shoki anstiku idine ku ri ha bolorini ka xipano xa Orlando Pirates wa ri mtlangu wa xipano xa Orlando Pirates uya training a team serini misa loyiwa u thela encourage vanhu lava va ku va nghenini leswaku va tlanga hi ndlela ya kahle
tama anta man swibona sweswo like I encourage akuri ku yanga le ku tlangeni mingisela mi bebule di 10th April 1995 una 31 wa malembe ni vulavula yena thapelo wa ka shoki wa ari kona ka xipani xa Orlando Pirates kumbe xana sikulela munduku angana kuma chance kasi kuna jalera va ritana ka sibangani zulu kona kasi kuna mponchani chabatsani kona na yena kasi kuna kabelo khoditsile kona siya bulela mabele kona na yena va tlanga va xipani xa Orlando Pirates la

Sikajale ra vutraka kabelo ka Ndlamini, Phabilwani Misa Luyiwani. Nkarhi na nkarhi loko a ya tlanga yi fane ku va na timbolovo leti ti va ku kona a ni tivi kumbexana a nga ha swi lavi ku va tlangela xipano xa Orlando Pirates kumbe ku na van'wani vo ka va nga n'wi treat-i kahle especially loko swi ta ka Mudzaberi nkulu kumbe Abdel Salam ku na ku tshukiselana matihlo exikarhi ka Patrick Maswanganya nkulu kumbe Abdel loko a fane a humesiwa a nga swi lavi Misa Luyiwa kumbe u lava ku tshama le henhla ka grand stand a languta bolo loko a nga lavi ku va a karhi a tlanga ku na xilan'walan'wa ngopfu Misa Luyiwa kasi ku na jalera ra ka Mthiyani ku na Sihle Ndluli ku na Thapelo Mukhobodi kasi ku na Cameron Dancing leri jahaming seri wa mina Dancing Camrel I think a nga kumi chance ya kahle ya ku va loko u kuma chance ya kahle Misa Luyiwani hi nga na vona swin'wana swa kahle ngopfu aka xipano xa Orlando Pirates jahale ni nga 21 wa malembe ri bebure hi ti 30 ta March 2005 jahaleriwa jahaleri ri nga na migingiriko ritsongo a ni twinga ku hi ku van'wani va fambile aka xipano xa Orlando Pirates va nga na nyika rona chance nyana ya ku va ri tikombisa leswaku ri dume hi yini kumbexani ri na yini la minengeni mara a swi tikombi nga ku va ri nyika chance jahaleriwa nkarhi waluwa hi nga ri vona ku ri korela xipano xa yona Mamelodi Sundowns etoli paxoto yin'wana risa leriwani so I felt like kumbexana a nga va ene ku nkulukumba Abdel Salam tani Mudzaberi a n'wi trust mara a swi tikombisi swona leswi ku na jahale ra va ri tiraka Simphiwe Salepe ku na Siphiwe Masilela ku na Cebo Mthunu ku na Vuhlale Nkwato Thuso Muleleki Yanga Madiba xipano xa Orlando Pirates lexi vulavulaka hi xona Matume Mulayi kona ku na jahale ra va ri tiraka Thapelo Paulus Makobodi kona ka xipano xa Orlando Pirates ku na Dion Hot I think Dion Hot is one of the best players loko saka xipano xa the Buccaneers he was born on 29 October 1990 na 35 wa malembe Misa Luyiwani mingiseri wa mina yo khoma 36 wa malembe hi ti 29 ta October lembe roreriwani vulavula hi yena Dion wa ka Hot nkarhi na nkarhi loko a fane a tlangela xipano xa Orlando Pirates kumbe a nikiwa chance ya ku tlanga Dion wa ka Hot u tlanga hi mbilu na moya wa swi vona leswaku ku na migingiriko kusuka ka yena Dion wa ka Hot munhu loyi wa ka hi yena Dion Hot a swi tiva swa ku Hoto a hi xivongo xa kwe mingiseri wa mina a swi tiva ni Hoto a hi xivongo xa kwe swivongo xa kwe i Cavendish ku hala Namibia va nga hi byela leswaku swi vula yini sweswa Cavendish ni ku byela leswaku bebure hi ti 29 aneri u bebure a xidorobani lexi va xi vitanaka Swakopmund a Namibia i tlanga as a midfielder sometimes left back left winger u tlangele xipano xa ku hlaya Misa Luyiwa a swi tiva leswaku u tlangerile xipano xa va xitinaka Blue Boys hi 2011 a tlangela xipano xa va xitinaka African Stars hi 2012 ku ya fika 2014 hi 2014 ku ya fika 2016 a tlangela Golden Arrows Bloemfontein Celtic yi tlangele hi 2016 ku ya fika 2018 kasi a ya ka Bidvets hi 2018 ku ya fika 2020 kasi ka xipano xa Orlando Pirates u te kona hi 2020 a suka ka Bidvets la ka nkarhi wa sweswiwani a nga tlanga mitlangu ya 147 a kora 21 the ball vulavula yena Dion Hoto experience leyi a nga na yona Misa Luyiwani mingiseri wa mina u kona na yena so hi ta va yi karhi hi langutisa leswaku Dion u endla wa yi kuma chance ka sikulera mduka siku na Yanele Mbuthuma Luyiwani ni mingiseri wa mina u fanele a dyondza ti-finish ta yena u fanele a dyondza ku finisha u va a ri ka position ya sharp a ni tivi va fanele va n'wi dyondzisa ku u hetisa njhani bolo loko a hlangana na n'watipala kumbe loko a langutane na nete kahle kahleni Misa Luyiwa a nga hupa a langutane na n'watipala a nga ri kona Misa Luyiwa Yanele Mbuthuma ende na 24 wa malembe what a wow kasi ku na Chepangwa ka Mrimi ku na Evidence Makgopa Makgopa u na injury na yena since a vuya ka World Cup Makgopa a nga se kuma chance yaleyo kasi ku na jale ra ku heta ku famba ri tivisiwe leswaku ri fambini mara a maphepheni ra ha ri mitlangu ya xipano xa wona Orlando Pirates ni vulavula Fine Royan fambini Misa Luyiwani ta va yi karhi yi twa leswaku ya va kha ya kwini kahlekani wa siku ra namuntlha va va ka paluxa Orlando Pirates leswaku hayi se u fambini laya kasi ku na jale ra va ri tinaka Boitumelo Radio Pane ku na Gamogelo Swivilivili Daniel Msendami kasi ku na jale ra va ri tinaka Sebastian Petsen a nga se kuma chance Luyiwani hi la ku n'wi vona leswaku hala no way a ta ka huma hi kona ku ndliwa yini ka koriwa kumbe njhani un'wana wa vatlangi lava nga kahle swinene mingiseri wa mina so

Lasukule Ramduku tavakari nangutisa leswaku xipansha yona skukun xipansha the Buccaneers batlanga njani mingisiri wa mina ka mtlanga ya MTN 8 nengo sungula ai suku kwalana nanguta man'wani mahungu mingisiri wa mina swi tola leswaku loko khome mina khome guru ya mahungu ai nangutisa ka mtlanga ya NFD Mutsepe Foundation Championship mimbuyelo leyi nga va kona ka hlekani wa siku ra namuntlha mitlangu ya Mutsepe Foundation Championship ai sungula ro sungula NFD mitlangu ya ko yi sungule namuntlha leri va lera mitlangu ra Thohoyandou hi vone xipano xa na Venda Football Academy mingiseri wa mina xi va xi kha xi kombana kumbexana xi ombana na Rulumo Lions la ntlangu wa kona u nga huma hi bolo yin'we eka yin'we ntlangu lowu nga ni xoka i wa Cape Town City xipano xa Cape Town City xi sungurisa sweswi nkarhi na nkarhi xi ya pick up loko se liki yi karhi yi hela xi ya tlanga ti-playoff xi biwa ka ti-playoff aka siku ra namuntlha Real Native va be xipano xa Cape Town City tibolo timbirhi eka yin'we leri va lera mitlangu ra Solomon Mahlangu va teka mikutlunya yi ri yinharhu la ku koleka mikutlunya ka ha ri nkarhi loko se u ya ku phaphara kuma ku ha se liki yi la ku hela kahlekahle ni se a wa ha tlangeli nchumu a hi suku kwalani hi tsutsumela ka xipano xa yona Arsenal the Gunners va tiyisisini ka nhlekani wa siku ra namuntlha leswaku mitlangu ya le ndzhaku ni vulavula hi jala leri va vitanaka Ezri Konsa kusuka le ka xipano xa Aston Villa u sayine contract ya 5 wa malembe jala leriwani ku vuriwa leswaku ku humesiwe mali leyi ringanaka 51 million British pound i mali leyi nga na xivongo yaleyo hi ku byela kahle ku loko teka 10,000 ya wena ya na yo le a Britain swi nga endleka yi va valueless so jala leriwani ta va hi karhi ri vona ri tlangela xipano xa yona Arsenal ka nguva leya 2026-2027 mingiseri wa mina leswi va ku swa swi endleka ka timhaka ta bolo we can't wait kasi mitlangu leya ya South Pro League le South Arabia yi sungulini na yona mingiseri wa mina nhlikani wa siku ra namuntlha dya masiku ra namuntlha ku le ku tlangeni ka ntlangu exikarhi ka xipano xa Al Nazri na xipano lexi xa va xi tirhaka Riyadh kasi Al Nazri va le ku lideni hi tibolo timbirhi eka tandza va sungule kahle the defending champion va sungule kahle ngopfu swinene kasi va hi karhi va hoyozela leswaku hayi va le ku ndleni ka swona kasi swin'wana nga khomela swona ka mitlangu leya ya Women's Champions League ku ve na mitlangu leyi nga tlanga mimirhi hi vone xipano xa Costa de Sol na xipano lexi a va xi vitanaka Silver Strikers Ladies va va karhi va tlanga ntlangu wa koho wu hume tibolo timbirhi eka yin'we laha hi nga vona Silver Strikers Ladies va va karhi va hlula Costa de Sol hi tibolo timbirhi eka yin'we a hi tsutsumeli ka ntlangu lowu nga ni khoma kahle Mamelodi Sundowns loko ti nga tangi kahle lava xisati lava va bukuta ka mitlangu yaleyo ya COSAFA CAF Women's Champions League hi vone xipano xa yona Mamelodi Sundowns va karhi va tlanga na xipano lexiya xa ku huma le Gaborone hi vone xipano xa Mamelodi Sundowns xi himetela xo himetela vo ku yima leswi leswa vo ku ba vo ku himetela xi ba xipano lexi va xi tiraka Nsingizi Hotspurs hi tibolo ta 8 aka tandza aka siku ra namuntlha se wa swi vona leswaku ku himete vo himetela lava tintombi letiwani ti va ti kha ti hi tsakisa hi ndlela yaleyo va ti kha ti himetela i ri ni ku tiyisisela ximfumo leswaku mitlangu ya English Premier Soccer League leyi kumekaku le England yi va yi kha yi ri sungula ka madyama siku ra namuntlha the defending champions ni vulavula hi the Gunners Arsenal va ta va karhi va tlanga na the newcomers Coventry aka madyama siku ra namuntlha mingiseri wa mina ta va karhi hi vona leswaku Arsenal va sungula njhani mitlangu leyiwani ka madyama siku ra namuntlha 9 o'clock ntlangu wa ko wu ta ka wu sungula ka siku leri ra Mundzuku ta va yi karhi hi vona mitlangu yo hlayanyana xipano xa Hull City na xona the newcomers va ta kha tlanga na Manchester United Everton va ta tlanga na Crystal Palace xipano lexi a va xi vitanaka Sunderland va ta kha tlanga na IPS Switch ka siku leri ra Mundzuku Forest va ta kha tlanga na Leeds Brentford va ta kha tlanga na Spurs ka siku leri ra Mundzuku kasi short ta tlhela hi vona yin'wana mitlangu Aston Villa va na Brighton Manchester City va na Bournemouth kasi Newcastle va na Liverpool mvulu ta va kha hi vona Chelsea va tlanga na Fulham mingiseri wa mina leswi hi nga tshamisa swona mitlangu leya ya English Premier Soccer League ndeyi vuye hi ntamu yi vuye hi matimba yo lava vanhu lava va nga na ntamu kunjhani mingiseri wa mina.

0: Ai vui mình sẽ làm mình ai vui cả vui có vui bon roca. Aga sula ram drugu mình sẽ làm mình anh chú cả thằng ninh sẽ lấy cả atim balen tam chang ta palawura le mudu pi soka challenge lấy cả tao cái umela le palawura kuna replay. Ya kuna replay eskar ga tshipanja yona Silwane Chilo Stars na tshipanja Palavura United le ntlango kona ka ningo sungula kumbe xani aka game yo sungula ka vhileri nga hunda hi nga vona 1-1 aka sungula ra mnduku hambi ro duma ri tlhe ri baleka kulaveka team yinwe le nga ta huma ya ka ti final hi soto kutavo kha ku tlangwa ti semi final mingiseri wa mina so sungula ra mnduku Palavura United na tshipanja yona Silwane Chilo va ta va karhi va tiva leswaku loko n'wa tipemba xibaro sungula ra mbirhi ra vunharhu va ta va karhi va tiva leswaku hi xihi xipano lexi hundzelaka mahlweni xi ya tlanga na Palavurwa Young Lions aka ti-semifinal kasi ka sungula ra mnduku loko ha ha yimele ntlangu lowu wa 3 o'clock le ka mitlangu leya Mudupe Soccer Challenge na Mahale Masters va ta kha tlanga na United Masters kasi Naughty Boys va ta va karhi va tlanga na Makhuxani Allstars mitlangu leyiwani 11 o'clock ku ta kha ku tlanga ti-Masters Naughty Boys na xipani xa Makhuxani va ta kha tlanga hi 1 o'clock kasi hi 3 o'clock Silwane Chilos na Palavurwa United hi soto ta va yi karhi hi vona Dinoko Black Aces va tlanga na Silwane Junior Chiefs hi 1 o'clock kasi hi 3:30 ta va yi karhi hi vona Palavurwa Young Lions va tlanga na Chilo Stars kumbe Palavurwa United lava nga ta va winini aka sungula ra mnduku ka ntlangu lowa wa replay mingiseri wa mina hayi ku ta karhateka loni liya yi nga kona le Palavurwa a ku nga olovi na katsongo mingiseri wa mina lava yi karhi hi langutisa leswaku yi famba njhani mitlangu leyiwani ya Mudupi Annual Soccer Tournament aka sungula ra mnduku mingiseri wa mina kasi i ri ni langutisa leswaku i va mani va nga hi tsalela laha leswaku loko nkarhi wa hina u karhi wu fika wa xisaka xa nghondo hi va karhi hi tlanga mingiseri wa mina u nga rivali leswaku xisaka xa nghondo aka majaha masiku ra namuntlha xi kona naswona xi hi khomele swo tsakisa ri langutisa leswaku vamani va nga hi tsalela kumbe xana ku hi sela nkandziyiso laha a hi twi leswaku va ri yini laha
1: ri perile ntombi ya zenya hi ku vona ka mina ha Springbok yo tshama yi bile ya wina na kanjhani ha Springbok ya wina ende yi ta wina hi Viscom duku hambi na DJ Njomana loko kusukela ka mahlati ni ri Alexander ntirho ni khensi ntombi yo zenya mixumaxuma kahle
0: khense swinene wa swi twa leswaku ve ri ha xipani xa hina xa the Springbok xi ya ku wineni ve ri xi ya wina hi heavy score bolo ta le henhla a hi swi tivi loko ku tlanga ti-team letimbirhi u nga hlamula leswaku loko u twa leswaku va ku leyi nga wina yi wine hi 13-6 loko n'wa tipempa kumbexani loko bolo se yi chayini va ku yi chayini ya rugby phela ku n'wa tipempa nga bistwirile laha ka rugby n'wina moze mi humesela handle a yi chayi loko mi nge se yi humesela handle laya so loko mi nge za mi humesela handle swi vula ku ntlangu wa ha ya mahlweni moko mi humesela handle swi vula ku ntlangu wu herini aka siku ra mnduku loko a ye hi 16-2 kumbe 16-3 u nga hlamali mingiseri wa mina i the way ntlangu lowuwani u nga tough hi xiswona i ri ningisela laha leswaku lava va ri yini
2: so ri kuma mhakeni ntombi yo zenya ni twa mi ku kharimi dasini a va n'wi chance se season yi sungula yi nghena masiku hinkwawo munhu waloye
0: a ni vuli leswaku a nga yi kumi chance hi ndlela yaleyo ni vulelela leswaku hi n'wi vona nkarhi na nkarhi a endla leswi a nga duma hi swona a nyikiwa chance ya ku va a ti express leswi a nga xiswona ni vulavula hi yena dansile ni lava ku hi n'wi vona kahle kahle leswaku ni mitlanga la nga helela cause ha swi tiva leswaku mitlangu la nga helela la milengeni ra pfuka bolo yena dansile khensini mavonelo man'wina naswona a hi teki wun'wani mingiseri hi tiva leswaku u va karha ku yini Jesus RFM hello hi mina loyi mitlangu ya bolo nkarhi na nkarhi yi ta na swilo swa ku hambanahambana so loko swi ta ka timhaka ta Springbok na xipani xa yona All Blacks hi va hi karhi hi langutisa leswaku a na All Blacks i team ya week na a na Springbok i team ya week ti-team leti ri timbirhi i ti-team ta ku tiya Body Xitereko
3: New Zealand
0: oh okay all right ya biwa
3: New Zealand

0: ntagisi ladere
1: ah wena namuke to buze nyama
0: ntagise sunene
1: okay
0: ndokona ngutisa mingiseri wa mina niri vanhu vo tinga ku xipani xa New Zealand i xipani lexi ku huweriwaka ka xona a ku huweriwi ka xona xipani xa New Zealand All Blacks mingiseri wa mina the Haka Boys i vanhu lava loko swi ta ka timhaka ta rugby hi van'wani va karhataka swinene Afrika-Dzonga va va tiva kahle leswaku vahisa lava va karhata swinene mingiseri wa mina I think Afrika-Dzonga ka ti-World Cup ta ku tala loko a ka ti-final a va va hlangane vula ni nga tipinyingi loko a ka ti-final Springbok a va va va hlangane na xipani xa yona All Blacks I don't know maybe va ta va wine yin'we ya ti-final ta leti va nga ti tlanga timbirhi ni nga ti vona kahle kahle tona mingiseri wa mina I think a va ta va West New Zealand All Blacks mingiseri wa mina ri ni langutisa leswaku ku na van'wani kumbexana va vala ku la ku hi setanyana hi timhaka ta Springbok na xipani xa yona All Blacks mingiseri wa mina loko lava vonaku rugby va ta swi tiva leswaku xipani xa yona New Zealand hi xin'wana xa swipani swa ku karhata loko swi ta ka rugby van'wani va ku a yi Springbok a yi ri leya New Zealand a yi ri leya khale sweswiwani ku busa Springbok yes ku busa Springbok mara xipani xa yona New Zealand hi xin'wana xa leswaku xa swipani leswi a wu fanelanga u ya u karhi u xi nyadya leswaku wena we Springbok naswona u ta va u karhi u hlula swo boha leswaku u hlula mingiseri wa mina a hi languti hi nge za hi tsutsumela ka Facebook a hi langutisi vatlangi va xipani xa yona Springbok hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini hi vatlangi lava mingiseri wa mina nkulukumba Ras Erasmus hi wun'wani wa vadzaberi lava va nga na ntokoto swinene u yi tiva kahle rugby u yi tlangini naswona loko a vulavula hi xilo loko a langa vatlangi u va langa a karhi a swi tiva ku lavawani i vatlangi lava ni nga va vona naswona i vatlangi lava va tlangaka kahle u nga ri va leswaku loko ku langiwa vatlangi va ku va va tlangela xipani xa rixaka ku langutisiwa ti-team hinkwato leti vatlangi va la Afrika-Dzonga va nga ka tona kasi u ri ni ku boxela leswaku va hisa lava a nga va langa leswaku ka siku leri ra mindruku va ya lwa nyimpi leyi kulukumba hi vahi u lange jaleri ya va ri vitanaka Damson Wilson kusuka ka Stormers a yi tiva team ya Stormers kasi ku na jaleriya ra ku duma rirhandza hi vanhu va xisati a timbaleni ta mitlangu ta kuma vanhu va xisati va nhlonge ya ntima yo basa va karhi va Charleston Colby Charleston un'wana wa majaha ma ku tlanga kahle lowuwani Charleston kasi ku na jali leri a va ritanaka ri tlangela Stormers na rona kasi ku na jali leri a va ritanaka Jesse Creel u tlangela xipani lexi xa va xitanaka Canon Eagles kasi ku na jali leri a va ritanaka Daman Elid u tlangela Wild Knights kasi ku na jali leri a va ritanaka Cutley u tlangela xipani lexi xa va xitanaka Dynaboz kasi ku na Secha mi tiva kahle Mungomezulu i ja a ni swi twisisi Mungomezulu i munhu wa nhlonge yo basa I basile mi yisa loyiwani loko va hlaya xivongo xa yena ni swi twisisi i muzulu mi yini i base swinene jali leri va ritanaka Sacha Mungomezulu ri tlangela Stormers na rona kasi ku na Grant William u tlangela Stales kasi ku na jali leri va ritanaka Ox Che u tlangela Sharks kasi ku na Malcolm Max u tlangela Spears kasi ku na jali leri va ritanaka Wilcon Law u tlangela Stormers kasi ku na Eben Exbest u tlangela xipani xa The Sharks kasi ku na Ruan Norty u tlangela Spears kasi ku na jali leri va vitanaka Paul Vils u tlangela Stormers kasi ku na jali leri va vitanaka Pete the Toad u tlangela xipani xa va xitanaka Toyota Vetbeats kasi ku na jali leri va vitanaka Jasper Weiss u tlangela Rocks kasi ku na jali leri va vitanaka Hendrik Vessels u tlangela The Bulls kasi ku na Harald Stenplak u tlangela The Bulls na yena kasi ku na jali leri va vitanaka Poten u tlangela Stormers kasi ku na jali leri va vitanaka Cobus Wes u tlangela Bulls kasi ku na jali leri va vitanaka Andris Ruen u tlangela xipani xa va xitanaka Sharks kasi ku na jali leri va vitanaka Marco van Steen u tlangela The Bulls na yena kasi ku na Cobus Renard u tlangela xipani xa Stormers kasi ku na Mine Leboek u tlangela xipani xa va xitanaka Linus hi leswi swi nga xiswona a ka siku ra mindzuku mingiseri wa mina ta va karhi hi langutisa leswaku va va karhi va tlangisa ku yini loko swi ta ka timhaka ta ku va va tlanga test yo sungula ni vulavula hi The Springbok a ka siku ra mindzuku mingiseri wa mina u vona mitlangu leyi hinkwayo leswaku loko hi vulavula hi yona u nga ri u nga hlamali leswaku hi vulavula hi ndlela leyi mingiseri wa mina ku hi ta kota ku va na mbulavurisano wa kahle MTN 8 mitlangu ya English Premier Soccer League mitlangu ya South Arabia.

0: eka va yingiseri va xisaka xa ngondo hi vuye nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi eParadise Tyson Kunu kasi emichinini i na Khodani Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mi tiselo wona emoyeni hi jaha ra valandzwa
1: hayi ma Joyce a ni ku bava bava ve ri mi ni tshika ntirho
2: u tshika n'wina a hi nandzu sweswo loko va vulavula sweswo bava mina ni voni ku ri na problem
1: ku nga na problem ka mhani Joyce na n'wina mi yima naswona ku nyani a tlhelela bunjarini
2: na problem n'wina
1: mina a ni ku n'wina mi ta kaneta mi ku eya hayi mi nga tshiki ni ta vulavula na vona
2: va nandzu sweswo bunjara liya a ni e-e mina loko bava ku mi tshika mbiya bunjarini a ni se vona nandzu ku fika sweswo ku na bunjara i ya n'wina swo fana na wanga wa swi leyi i ya n'wina
1: hayi kona mina a ni la ku tlhela phela bava ma swi tiva ku i yini va swi ndlaku ku va ku ni ya bunjari ni tlhelela le bunjari i mhaka loyi hansahansa loyi hi yena a ndlaku timhaka hinkwato letiwa a ni hansahansa loko mina ni yime na yena vanhu va busy va ni xuta tifoto
2: phela bava ma swi tiva ku humelela yini ka mantsongo
1: i yini mhani Joyce
2: bava va swi vona ku loko va swi vona ku hansahansa kwalani ni nga fambula ku ya kule ngopfu ta swi va nga pfumeli va kumbe ya bunjarini
1: hayi kona mara a ni la hi le ntirhweni phela hansahansa loko mina ni n'wi vona ni n'wi fanisa na
2: vatirhiwamukumekamukhama
1: mhani Joyce na n'wina netiwe
2: na vona mara ximbilu ya ni xa vula ku hayi ko
1: hayi kona ni ta n'wi foyinela kahle mhani Joyce e netiweke ya n'wina i nga ku ya mukhatakhata mara ntirho wona ni nge tshiki mhani Joyce va ta vona pulani bava
2: hayi kona ntirho tshikani
1: mi ri yini n'wina mhani Joyce na n'wina mi fana na ba n'wina
2: tshika ntirho
1: ni vula n'wina n'wina mhani Joyce mi lo byeletelana mi lo byeletelana na bava mi lo byeletelana na n'wina mi le ku vuleni sweswi
2: a ni va byelangi nchumu mina endla va ni byelangi bava
1: a ni nge tshiki ntirho ni ta vona hi n'wina
2: me ni la lexi lavaku hi bava
1: mi sungurile

0: Katate.
1: Ay, ito nga naman.
0: Himing dyan.
1: Eh, ay, pukin. Hindi mo pukin ang win.
0: Eh, pukin. Ah, katate, matanatam dyan ang maung.
1: Tanawon.
0: Ame, masito le si bang ni vas bula kumara ko. Eh, siya kasi nga kumana siya ang.
1: Taman.
0: O, muna ko bahay na. Ay, ay, tige sa kung de ba man, katati kasuhin. Niba jala matang ako bang ay, intirin, ala tigitir. Sa hanya susas. May dom sol. Suhin katat.
1: Suhin katat, huyin. Ano ba ba, ito batagal ako.
0: Batagal ako matang ako ba at hamakay.
1: Nina, ang nababa na si Dick, yung katawala wala
0: Sela ka space. No bula ko la ka matsango ku ya ku ya tira manches menta mi ku mamu wan mpir.
1: Akwin kwa wan ga was.
0: La ka space de sese matsong.
1: Oh, bata baba, ta ho bula ku ani bata ba ga har full time mo
0: ya. Ni ri baba ve ri vanga hati total total vota ta ba jika ba hi vana ba jika ba thela ba ti ku tireni.
1: Ai, ba yu ma ke ku anse ku mamunhu, vata bva va jika mara vona ta va ngani swi tiva ku a va ha tirhiko.
0: Ai, tate a yi twali mhaka leyo, a yi twali. Ma swi ta ku matsongo va tirha kahlekahle va ri na ntlhontlho ngopfu hi ku yini. Feme leyi i ya le kaya, ma swi vona munhu we le handle a nge vi na ntlhontlho loko a la ta titshega yi to teka ni nga leyi a ya hi ka henhla ka tafula. Se ma swi vona nyana swilo swa kona. Mi vulavula na bava hi yini byelani bava ku matsongo va ta tirhweni i ku tshama ka yini
1: ani zeni va byela va tlhela mina bava i bava wa mina a ni va byeli a ni va leri mina ni vulavula
0: mi vula ku ina a mi va lerisi
1: a wu na nhlonipo
0: hi sorry ka tati mara ni vulavula na vo va ze va twisisa ka
1: vulavula na vona hayi ku va byele no a ni va byeli phela van'wana wa mina bava
0: hi sorry vulavula na vona
1: na bona hayi
0: ku ni va lavana na bona a swi twali burisana na bona va ze va swi twisisa yo a va swi twisisangi
1: hayi
0: na
1: wena i tatwa hi mina na mantsongo va tatwa
2: Manegio, Manegaiko, and our one was street. One of the Munoka, you might just ya moon. A man egg, Munoka. You saw Milukan, money, go find another lady, man, Tabamira, Maluku, Melanin, win up, Manegi.
3: Hala. I was saying, Mamma, I shall say, I put houses one and chum.
2: Yes,
3: seven and chum, and answer. I was seven and chum. So born in Munoka. And I'm coming back.
2: Oh, but I'm looking you good, one more time. I'm winning a totale.
3: Which I'm along with. I mean, Shaka, Miluku to come in, I mean, Shaka, so I must want to send a new cassin, Miluku, so Miss Land Valley Moko, so we'll go. Messes in some sake, but
2: it's not in Patako. No, turn around the Jigan, man.
3: What's the boss?
2: Woman and I knew, wouldn't tell you by no, I don't know my lady, you will have winner.
3: Ngabe hola mholo
2: wu Marika itira ku ngwa kwala mi ba sa ku
3: hola wa munhu wa wena wa wena ndi wa wena a no tivi la wa mina nge u tivi lero loko i vona ni nyuka ni ku ni nyukisa yini ingala ku ta swi tiva hi ku xinyeketi wa tiri
2: kahle kahle hi mfana lo hamla ku ta rivala ndi
3: ni ta rivala njhani se wa swi vona ku ni le ku nyukeni musi na xikaputeni u tshama swi vona ku xikaputeni a xa ha ti lawa mina na ha ti na xikaputeni vontisela
2: that's why ana a godi nakunaku loko ni twa ku vondza leni ni kumisi ya xikaputeni ni kota ku dya nix ni se tiziyes hi yexe xinyeketi loyi
3: ku ta xithothotho la a ni swi vonele ku tshame tin'hweti ti ngana nga ri kona ntirhweni
2: hayi there is something here ku na swin'wana
3: something
2: hayi ku na swin'wana

0: go.
1: Ah, sorry la.
0: Hey, angeze nimshaweta man.
1: Yini ngoba sorry?
0: Moya wami lo le hansi.
1: Sekundleke yini sorry?
0: Eh. Kudla wasbedwa.
1: Erene.
0: Bedwa simbiri va tlhata ka timonto. Ene a huna nkondo komba kuri u vaye kwini.
1: Sithu komba sindleke rini ka sorry?
0: Madambo ya tolo kumbe tolweni cause na ngati vo teketela misava va va cheletela ku hi nga voni nchumu kahlekahle report leyi suka ka ma-security
1: ka swa rila hayi kahlekahle la ku na mhaka la kahlekahle ku na munhu loyi a tiva ku information ya la kumbesani munhu wa
0: mi vula ku i mhaka ya laha leyi nga va ku ri munhu wa laha wanga waxo
1: mina ni hleketelela swona wena swa rila phela se i khale swi karhi swi endleka swihi leswi
0: kahlekahle wa hi nga tholi munhu a va spy xa yini va nga n'wi voni ivi na ma-rangers na lavawani na lava vatirhi va hala kun'wanyana
1: mara swa rila kahlekahle ku humelela yini hi xinyeketi
0: mina mhaa ni swi tivi i masuku lamawani fambafamba hi timovha tin'wanyani a ni swi twisisi ma ku ri ku humelela leyi because hi famba hi hola muholo wo fana kumbe loko a suka ya ku deliverini endla swin'wanyana
1: so hi nga kona wa swi tiva ku ku laveka yini mi ta vulavula na mani Joyce
0: ey
1: xinyeketi i lava ku landzelerisiwa ende a nga swi tivi.

0: ni kombela na wena inga ngujeli
1: ha mami ani mungani wa yena mina ani mungani wa yena
0: inga ngujeli nchumu hi mhaka ku phela leswi a nyamala rini i swivoni ku kudlayiwa na swin'wana
1: a ku dlayiwa swin'wana futhi
0: ende sweswi i ri ku dlayiwa swin'wana futhi leswi a nyamala rini loko ni ku a wu ye kwini a swi twisiseki swilo swa kona i ri iya a ku ri na wun'wana a ri ka khoma a ri xibedhlele a ri joni a ku twisiseki nchumu hi swihi swa xinyiketi ni ri why i nga reportangi i ri ha a swi nga reporteki
1: ayi ni vona i fonele n'wana i ri rhumelaku
0: hayi kona a hi ya mina we i fanele ku ri ya mhani Joyce va nga hi siya ende se i khale yi tshama eka hi ri nga ni taza ni yi tima hi ku va lo yi rivala loko va famba
1: hayi yi timeni loko ayi yi pa yi disturbanyana okay swi lava mindla sweswo hikuva mi ta tlheketa nga ku mhani le ku tirheni ni ri ku tirheni
0: hayi wa swi tiva ku hi ku ta ndleka yini hi ta lava munhu loyi o ka nga n'wi tiveki ivi munhu wa kona a tlhela a rindza navusiku a ni yena i tiva ku navusiku a ku rindziwi le ndzeni se sweswi ku ta laviwa munhu loyi a nga ta a kha a rindza le ndzeni ende loyi o ka a nga n'wi tiveki ku na loko ku ri vo hlangana na hi movha a ha ri ku yeni kumbe yini a nge swi hleketeleli i ta ti byela ku i munhu njhe wo hindza se a hi khomi kwalano ho ni foyinela mhani Joyce ni va byela mhaka leyi
1: okay ha swona
2: n'wananga i pfukile hayi nkarhi awa i pfuka na u i pfuka na vola vantshwa n'wanana xilogeni xa ka bukoni n'wanango ku na mhaka la mhaka ya kona hi leyi Queen of London tana haleyi mina na Queen hi pfa hi qavana la se ni la ku n'wi tshikisa ntirho a va ri la kusuhana mina la a ni ta ndla njhani hi ku i le kusuhi na nala wa mina
3: sekonani mina na yitwa leni hi vulavo mara laha wa nga wa swula hi na shoteji
0: ina mhani Joyce
4: fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya xisaka xa Nghondo Jesu a Drama na le ka YouTube channel.

Bella qui, buono buono. Ehi, da bolle qui come tante prese. Ora lì ne hanno, yanka yanka se. Bene, ecco, ma già per sicurare molto amici sono me. Ehi, da fa passo un po' di ora temperanza. E già ho fatto un come. Ancora per ecco, ma già per sicurare molto. Dice raggia moce me. E non so che non mi ricomando la Facebook. E da zambia me ne comando la Facebook. Ne con la Facebook station. Ehi. E con raggio moce. Ecco, ma già per sicurare molto. Sono la casa, ma la figa, ma la mixer. Jani la magondo ni ripiri la magondo ni la ka gondo ra R81 gondo ra R578 magondo ni gwawe kwa mbana mbana kwa wana ni vule kuma gondo ni fana R81 ni vena katu kufamba karona gondo ra N1 naro ni vena katu kufamba karona ne nakufambeka man nakufambeka la ka N1 la aku basile man kusikala ya dorobeni ra Pretoria la ya eita kahle hi leswi ya hi ta itengela lava vapulukwani ri base kahle ku hava mpfilumpfilu a ku na ndhasundhasu ku fambeka kahle ngopfu masilipa mara a ku basi no ka ni nga tivi sweswani ku nga sweswi nga vusikunyana ku nga va ku endleka yini ne mara hi kusukela ka awuri leni ya vanharhu laya awuri leni ya mune awuri leni ya ntlhanu a ku ri kahle a ku fambeka a ku fambeka mani a ku basile kota swi nga tikombisi ngopfu ku ri ra mintlhanu ne kumbexana vanhu vo pulana ku famba vusiku leswiwa timhaka ta kona a wemaku chayela kwala magondzweni a hi chayeleni kahle kuva kha hi nga layitelani malayiti hi tlunyatlunyana a hi ma layiteni kahle malayiti malama ne a hi ni vula ku nga ri pfule swi swaku seswi nga ku se wendla mona u nga yi babrit ku vona u nga ti tin'wani timovha ne a kambe loko u te tin'wani timovha ne a wu va ku hlangana tona mixero mem hambi u nga zo yimela ku va za va ku byela ku ta va tlunya ri leti voni ta vona ta ku va tlunya wena wo hunguta ne loko se va ni dlurile mixero mina u vona ku se u saleriwa xikwala patwini ni vula ku loko se ku pfulekenyana ku nga kota ku babrit u nga yi ba kahle vanu ka hlangana tin'wani timovha va a yi twelana ni visiwana la magondzweni ne a yi twelana ni visiwana la magondzweni la na loko u kha famba eka yin'wani movha u kha famba andzhaku ka yona na yoho u nga pfuli ngopfu bright loko tinile ndzhaku ka movha yin'wani hi mhaka ku mavoni ma wena loko ma pfule ngopfu ma reflecta laha ka swivoni swa munhu wo langa le mahlweni ka wena ntsena loko ri munhu wa kona le mahlweni ka wena mi le kusuhi na kusuhi ni nga vulavuli munhu langa le mahlweni ka wena mi va ri mpfukeni kulukumba langa le kusuhi na wena ngopfu ne loko be bright swi fika swi ya laha ka xivoni swa yena leswiya ivi swi n'wi tlunya na yena tani muchayeri kuve u loko tinile hi le ndzhaku ka yena mara swi hetela swi n'wi tlunya na yena hayi swi endle swi va kahle ne a hlayisekana magondzweni ka madyambu ya siku ra namuntlha ra vutlhanu ra kahle ya papa mina Thomas Bolo i xinganyixi la ka nkuzana hayi na tshemba mi hlayisekile papa xinganyixi nga la ka nkuzana kwalano a no tsaka loko mi ni beburile na minaka a ni vana nkate ku tshama ka switusa xisera fam ne a tshama la ndzhaka microfoni ya haxa nakona ku wa weekend capso vayingiseri va yingisendo ta ka hambanahambana ka madyambu lamawa a swi ni endla munhu ne na ku tshama ku nika n'wisi mi endla munhu papa mina e vula xinganyixi ka nkuzana Thomas Baloy e papa balaba ne alright guys make sure register fam fam guys fam ka majaba sikuru ro mthana ngono ko kahle ngono ko weekend cap am ngono ro tsaka ro mthana ngono wa na mina DJ Rajo Mashi a was the ball go so and go ro mthana so ku sikala ka rele nungu make sure main a say chicha magia say chicha magia say chicha magia gea e ba rufa na ba raja se ba ro kona ka range ne ari kesa sne lavanga famba na fikile re hinkwara ku tava hambane ni mixer register fam mixer register fam leka ai sonto kahle loko tava ka morning base ya sonto lei ana tsimela ku ri famba kahle na va yingisela na va hashi manje sara fam ba mkhome kahle ne vanhu hlayisela n'wina ku ta fika eka siku leri na muntlha leriwa ku va ni tlhela ni kota ku veka radio ya n'wina eka madyambu ya siku ra namuntlha mixer wa mina loko ni twa sona ku amukela mina mixer register fam ka madyambu lamani ne ni vula ku ni kona ka radio ku swiri swona loko swi twa ku ni kona ka radio ni khomela ka WhatsApp u rhumela ka hlenganiso radio ka madyambu lawa u mitsarisa ku ni khoma ri kweni mixer wa xisara fm a na roka tinguta ku yi bula kahle ka 060-887-5942 kuta ku ni khoma ka nambara leyi ne gani persa kahle laka jiromla la roger sharperile ne laka xigalo la basan kamphakathi la xigonelo la la kanyava a poweni ka zimbi la pfala lomulele ka xikolo rimere laka gonele ka magoma la salemarperi laka madiyane la awu swakelaka boxa huku laka magulekela
Alamblo kay Genesia. Arber la kan kabele kan gesman mo raga kan makasa ka bobola. Mura ka taka jubang kan ma donzi. Lagdon fam le kan kobani. Arber la kan gom gom ka bevola kan ma jobs. La kan ma gona kan gof ka pen kan gijama day. Nele kan chipi sim grande. Ador bera balam le nam gengga gambara kan arperi. La kan ma saka le arperi. La la la arperi la mer air perri la sansi la. Lombat in Bonagat, La Yogles, the Bonagat, La Gilong, Angelong, Alagawa, no Raja Dicelleri, Sarperi, Legarica, and Algin Repere Legamiash, Lagam Saba Film Repere, Lagam Ninginis Repere, La Block Two, and Three Repere, Lagatomo Repere, Lega, and Lagacala Perica Gaul, and Lagasomela, and Lagadindan and the Peris and Legamasatilla, our years ago, more 14 A Bina Sea. Aka o me right ka manana ka yama abi grand ma fokus yoi aka manika me right mar ka godo tso auzege era per la ka mo khona le ka mapayene ne ala gender per la biel vino bana ka le ka mako shala ala bana ka le ka mako shala la ka mako kwan gavin me right ba ka kwan gavin ma se salati ai mani che me na jiluva na mana go hey it's milan I'm going to go to the Facebook.
lambe bule mi righty avone mperisile ne loko ta ntombe ta kahle ta vuvana kuna tiko rin'wana laha kusiwane laya la fia bomu na va ri mini ka pa fia bomu ri perile fia bomu lele foundation mperisile a ni kere kahle la ka maxawo la gandlani mi righty la gandlani ka maxawo la la dori la maxawo madhothe la ka masiya la ni misela njhani ka masiya mara la falgopola ni boreka tsafeka ba jamas gromo tlane big sharo kam gela go sore so ka ma jamla man karam bekala ka ma kombiring kombo tsimene tsa wara le ya wani yo hlole ka big sharo me ni pile ne ya wara le ya wara le wani ndo go kombo tsimene tsa wara le ya wani yo hlole ka big sharo me ni pile ne

0: Exactly. Slavani, I'm a person, man. I'm just a robot, man. Ai!
1: Boni na mpule la case.
0: Ai, Svani ya pula la case, mina sa na yuko lova. Loko ni lova mzaleni exe wa tatan tita tita mina tatan sukela na mwono mina lonswa. Na mpare enta protection wa tewa nga asine leru wa do! Na mpare enta koma ka Facebook wa mikisho rovina na seka sema rungula ma wana mzaleni koma rungu. Ai, jama na masama rungula ma wana lega majama sukela rungula mina vijera jomo.

rile karacha ni ku yingisela ku antswa ni ri ka mapapila ti-fridgini le ko mansofi leti ngo yo ge agedenti bati hazard i tshabeli ya kumi.

0: ayite poroma kahle wadibha kahle ngopfu ne elo bani cha batsari ka bacha basuku ra namuhla isibiso seswari vekiso ra mina aloko swi ri so na ku landza kahle ni kuma lava nga ri kuma kahle mikandziyisa marito andle ka majaba ya siku ra ravohla wa lavekiso ri wa jesera fm a hi languti ku va mani va nga kandziyisa hi ndlela leke wa lavekiso ra mina ke hi ndlela leke hi ndlela va nga kandziyisa madyambu lamani so
1: DJ Raja.
0: Oh, okay. Munhu to kusuka la
1: DJ Raja hi mingisela ku antswala ka wireless ka gram fomo ka gumbagumba hi yo bada hi le ku mingiseleni ti kha ti fayetela ti kha ti ba laha mugangeni wa katekani la 14A ka mayele i mandorini wa khalanga lapa hi le vukhandziya sinya va chika hi ra n'wamilobyi n'wamiyayi danki hi leswe
0: ni mikhese sinanele ka vana mina ni mikhese ka swin'wana va ni tsalele ku reni va jamela vanhu va ku riperile Raja ni ku yingisele kahle ni ri la gan section fm gangeni wa ri voniko i mani makhuvela vo duma network is killing me auje mana mina hayi tsana mi sayinile rejistara kumbe kona swi ni khoma kahle hi ndlela leke o hi twa lava
2: na DJ Raja loko ku ku nga ringiri ta xana ka na mi yingisanyi ri kona laha ka njhakanjhaka mandlela Nando kotse mina nkata botsi monika Mungu wa vanyamatsi vari vengona vanhu n'wankomati na muna bayi malume Raja
0: Andage vandri kotse hi tula
3: Raja Raja ayi ndzi ra ku antswa

0: Ya nkarhi wa mina kha ku 11 minutes past the 10 wena mikisiri munhu saseka 22:11. Ya ndlela leyi ni karhi ku DJ Raja a famba wisa a wu ri na vayingiseri va wena ku saseka kusuka kwele masunguleni ya nongonoko weekend camp. Wa swi tiva leswaku loko kala ku fika wekeni laniwani wena mikisiri mu saseka hi hlongorisanisa xiswihiswi mina na wena la ka minongonoko ya GCR ya matimba swinene hi ka hi ku wa yi tiva GCR wena kumbe wo twa nghena mina DJ Kwamza sweswi ni kha ni ku amukela muyingiseri wa GCR hinkwakwakwalawo hi kumaka wu ri kona ni ku ahiti ka nongonoko wa ku a wu ri kwihi loko ku duma leti wena mikisiri wa musaseka leti hi ti tlangaka la ka nongonoko 12 minutes past the 10 weni nga dinkari ni veni ku sungula risimu leri nga yimakulunga wena mikisiri muno saseka risuka ka Khondri Zixuvu a ku pick 6 matemba hinkwenu n'wina mi rhandzaka ku beja beja tihanci mi ta ri rhandza swinene risimu leri
1: a benjani na mahaxi
2: ena n'wanavo swi ka vuaka tiperesena kari muximani ki yona joki yena fanasi wena ni ku mi xevile u ngelerisa muhlolo n'wanavo
1: mfondini a nghene hoka umi udlale ntoni ke wena mfoka phila uyabona mna ke mfana wami nabeka 6 nabeka 3 nabeka 1 1097 eh
2: wena wabeka kanjani ah mbili mbili mali yamba futhi ah mali yabantwana bami yoh

van'wani va vula leswaku tipere ti va nyika mali wena mixing room saseka va kota na ku ti-badge hi tindlela ta ku hambanahambana van'wani va rila hi tona va ku ti hi dili tipere letiwana hi koti ku swi vona ku ku ya wina tihi Zasha va yimi ku lungha na vona va ku Brikabova DJ Kwamza ka ha ri mina kwala ka nongonoko a wu ri kwihi loko duma leti wena mixer wa mina saseka risimu ra Country byi tluvu ri ve ri releasiwa hi lembe ra 1986 le ra Brikabova ra Rasha i risimu leri nga biwa hi 1986 na rona.

khalo ku twa ku hlatsweka ka vunanga lebyi unge khulu leswaku byi humelerisiwe hi lembe lera 1985 wena mixiri muno saseka. Va swi twa swi chayachayani swa kona swi hlantswekile swinene. Risimu lerisiwaka The Late Pat Xange. N'wina mi nga se swi twa kulukumba loyi u hundzile emisaveni hi lembe ra 2021 ku ri ti 13 ta July. Yena hi ku tswariwa tswariwe hi lembe ra 1956. Ringi moya wa yena wu nga ya mahlweni wo wisa hi kurhula. Wana leswaku loko yi ku 11 o'clock namuntlha hi ta na wisa hi kurhula.

nepe u hi why ya leswi nga ta bula hi swona loko fika nkarhi lowu ya wena mixiri wo munhu saseka ni ri nhwanyana i huku yo khomela vayeni xana u twisisa yini hi xivulwa lexi swi vula yini leswi na ku mavonelo ya wena hi wahi mayelana na maendlelo lawa ma khale ma vahahana va famba va lavela maxaka ya vona ngopfungopfu lava xinuna loko se va lava ku teka nsati va famba va khome na swinepe va swi hakini na lomuyaka swichaliduku swa vona va famba va kha va nghena mimiti ya ku hlaya leyi va vonaka ku na tintombi va nghena va va vulavurisela hi swinepe leswiya xana mavonelo ya wena hi wahi kwalaya se ta ya nghena hi 11 o'clock loko va hi vulavuli ngopfu hi ta va hi vulavuli 1.5 minutes ika hi siyerisana hi ndlela yaleyo don't hold their wrath i Lazarus Kahudi a nghenaka hi ndlela yaleyo wena mixing rikomisoseka

0: Ya, risimu rero ribiwe kahle lembe ra 1987 hi the late Lazarus Khahudi wena mixirimu sasekaku don't hold her raf unga mkhomi ku vava mhani yaloye unga n'wi vavisi mbilu hi karhi hi tlangela n'hweti ya vaxisati sweswi wena mixirimu wa mnu saseka eka ha dyondzisana la ka xiyanimoya loko ku ri na tindlela hi tihi na tihi leti hi ti vonaka leswi hi nga va khomisa swona lava xisati lava a ti kahle a hi ti papalateni hi ndlela yeleyo wena mixirimu saseka hi va hlohlotela ku va kha va va endla leswinene hi nga ta tsaka hi swona ematshan'wini ya ku va twisa ku vava
1: Masingita Mall yi mi tisela Carnival Flights vuhungasi lebyi voningaka

Ja, vula tano the lady spokes eh wena mixirong lo saseka ku hey vanhu vele lokishini veri mi vula vula ngopfu loko mbono unwanyana wa makhelona nwi na vuya nyana khomisa plasticani ha ku vula vula and ririmi ra kona leri ra vuxungu leri ra ku ona wa mi nga ngubona khomisa leswi ya ti plastic letiya uyo yiva mali leyi anga xava hi yona a va rhangelele ku la ku ta vula ku uyo yi tirha ni ta ku u lo yiva ndlela yin'wana hi dyondzisa spokes h leswaku loko hi karhi hi hanya na vanhu van'wana a hi lawuleni tindzimi ta hina a hi lawuleni swilo leswi hi swi vulavulaka

Ya ku ri tiyisi kulukumba ngopfu lowu boxiwaka hi The Soul Brothers lava va rhangeliwa hi The Late David Masondo, laha wena mixeri muno saseka va kara va ku u yo zisola evutomi lebyi u hanyaka byona. Wena mixeri muno saseka u nga twa byi kha byi tsakisa ngopfu loko u kha u humelela u kha u khutuza vanhu timali ta vona. Un'wanyana hi ti endla ingaku hi xiphorisa vugevenga lebyi byisweswi byi nga ku beni ka bembele la dorobeni nkulu ra Giyani. Hi endla ingaku hi xiphorisa hi yimisa vanhu hi ku hi demanda swo karhi leswi va swi kolotaka, kasi xikongomelo xa hina hi ku ka khutuza. Swi tiveni ku Jehovha wa mi langutini, wa ka wa mi hlayelela misweswo mi swi hanyisaka swona, u ta mi lahlisa ka rin'wani ra masiku. Tsako lowuya wu ta hela nkwela. U ta ku yini eka Jehovha loko u fika kha vutisa ku wena u hanyisa ku yini emisaveni? A wu hanya hi ku twisa vana van'wani timbilu ku vava, ku va va tekela leswi va nga swi tirha. E risimu ribiwe 1979 wena mixeri mu saseka, la sweswi wa ri twa ku ra haba ra hi nyika na dyondzo yin'wana ya matimba ngopfu. Ku hi ri na timbilu ta kahle hi cincini loko hi ri twa ri kha ri vulavula hi ndlela leyi. Loko ku ri hi hanya hi vutomi le bya ku tekela van'wani swilo swa vona, hi hanya hi corruption, a hi cincini, hi hanya vutomi byo tenga. Pela loko van'wani vavanuna va kha va tirhela mindyangu ya vona, va tirhela vana va vona, wena u ta va tekela leswi va nga swi hola hi vhiki kumbe hi n'hweti, lava fanele va ya xavela mindyangu ya vona swakudya, vana va vona va sika hi ndlala. U ri Xikwembu xi ta swi tsakela sweswo na? Swi nga ta endla leswaku u kuma ku mintirho yaleyo a yi tali ku hakeliwa hi leswinene.

0: na una mandume efra mandume efrai mandume mandume efra technology sikutsineta eku swina hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm rito.
1: Xana u tshama u humelela nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na vamabunda attorney i tiloyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, anti-nuptial contract kumbe post-national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@mecca.co.za. Mabunda attorney na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
0: Na una mandume efra mandume efrai mandume mandume efra ikuritu pedi jaba tutsa kobeila sereka GCRFM rito rishaka. Technology sikutsineta eku swina hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm na una mandume efra mandume efrai mandume mandume efra
2: romela kwa ku 2 minutes past 11 tana hitwa wena mixi room saseka loko ku ri hona leswi twisisaku hi hloko makaleni ngo hi vula hi pula yona namuntla la ka nongonoko a wuri kuyile ku duma leti hi kari hi tlangela n'hweti ya vaxisati hi kari ku bela vunanga bya khale khale hi kari hi bulabula na hi timhakati ti ya ta ti humelela minkarhi liya ya khale wena mixi room no saseka hi ri nhwanyani i huku yo khomela vayini u twisisa yini hi xivulwa lexi kona mavonelo ya wena mayelana na leti a ti endliwa khale leti ya ta ku loko wanuna kumbe jaha ri lava ku teka nsati ekaya a wu kuma ku ri rhumela vahahani va famba va jikajika na muganga yo ta yo karhi khomi na swinepe swa rona va famba va kha va nghena mutini wo karhi laha ku nga na ntombi leyi nga se tekiwaka va fika va ri vulavulisela ehe mi le mweni mixiri mi no saseka hi sunguleleni ahee
3: pfukile malume Efrain
2: hi pfukile minjhani n'wina
3: mpfukile
2: ehe mani makhuvele mos
3: hayi vona lavo duma misava hinkwayo
2: ina mani hi pfuleleni mani makhuvele
3: ela ku dlambadlamba a hambi ha ha ri xo hi swona ke hikwei se swivuriso na swivulavulelo swinyamalarini
2: swinyamalalini
3: mara laha ka lexiya xa huku yo khomela vayeni vavula ku n'wansati ya hi munhu wo i ta n'wi fuya la kaya hi mhaka ya ku i muhundzi iyo tshamanyana swa xinkarhani nkarhi wun'wana na wun'wana wa hundza yi khomela vayeni ya vukatini
2: o va n'wi teka loko se a kurile va a nga ha tshami na n'wina la kaya
3: se ha munhu wo mi n'wi themba ku hami ku hi ku hina n'wana wa nhwenyana hayi luya hi huku wa famba nkarhi wun'wana na wun'wana
2: ina mani makhuvelana
3: wa le mutini hi lowa jahalo
2: o
3: se mara leswiya a va swi endla khale vahahani a ni tengera swi ri kahle mara loko va nkarhi lowu a ku nga ta ha tekiwa munhu a ni khale a va languta ku n'wana wa ka swimanimani mavoko ku hlaka risimu ra xinyofi a va languta ku n'wana wa ka swimanimani wa swi kota ku tirha swihi swa muti i ta ya a ya swi kota na ku ile a ya ku kona na
2: o a va languta swihlawulekisi sweswo
3: a va nga ta teka munhu u ka nga koti no vulukurixa a tivaku ka ku kuriwa ni a va langutisa vanhu lavayaku n'wana wa ka swimanimani na wa ka swimanimani na wa ka swimanimani loko n'wana wa hina u lava nsati hi ta ya kwele mara loko mavoko ma nga pfuki ha
2: a va nga languti leswo talatala a va languta tikokola leti ku ti kona
3: futhi ku isasekile kumbe ibihini avanga swinanguti avanangota tinkokola ku
2: tikonana ku ta kota ku ridela rivala loyi loko a tini la kaya
3: a tlha kanda mavele a ni kala ku rimiwa ku tlhe ku tlhokoriwa sweswi mara loko swo endliwa sweswiya swa xikhale va ku a xi vuyi ku ta tekiwa munhu hi ku munhu u tsandzeka no pfuka a songa laha tlelaku kona se swa le mitini ta ha swi kota
2: a nge swi koti mpela
3: a ta vuya malume Efraim
2: akesa mali makuvele mi hi hlamuleli yo ku saseka man
3: danke
2: hi swola ya swi twile mani makhovele va nghena va hi hlamulela nhlokomhaka leyi vulavulaka hi yona ku ri swona ngopfu leswi va vulavulaka ha swona layako loko hi vulavula hi timhaka ta huku yo khomela vayeni loko hi ku nhwanyana huku yo khomela vayeni hi leswi a nga tangi ku ta tshama na hina ku ya hela ku nga heriki ahe mi le mweni mixire omu saseka mi kona kwala ahe
3: Ae mani mefra.
2: Ae kata Joni kama na ne.
3: Network.
2: Ah vula ni na mito. Oh, I call. Okay, mana newo. Ah loko mbuyani ra vumbirhi minga vileli loko hinga twanani n'wina vulavulani na themba ku na le ka radio pele ku mitweni kahle. Ae mele mweni mixero muno saseka. Ae. Mikona kwala.
3: Ei, network mani my friend, no jamming sala.
2: Okay, hayi makhamatwala mingavileli loko mhimi nga mniti mingavileli vulavulani makhamatwala.
3: Sweswi na mitwa sweswi.
2: Okay,
3: Ei, ano zanini ni booster hi ku pfulela radio. Iza inga imbeleli ku yiferisile malume Fraim.
2: Iku
3: ai. Mama wala la vangena kina. E kata Joni. Ya, ni komi mami.
2: Na ni komi ni Joni li.
3: Utani tanka se maka network an chuin. Ku balavula se to balavule ku duma
2: he
3: mani makumele va kandiyela.
2: Oh va kandiyela mla ku ta heko.
3: Ta xivula xikango ku himpela n'wana wa nhonyana a hi n'wana lowu u nga tisa ku u maka xitandu ku hele xa mani mani mani. O tshamanyana loko a kula u ta famba u ta tekiwa. A va vula minkarhi yaliya ya khale. Sweswi swa tika swa vukati.
2: Ina hayi swa masiku lawa vhela ha va ti tshamela na kwala kaya va nga yi helo.
3: Kasi na yaliya yin'wanyana liya a yi tirha va teka xinepe xaxa. Va teka xinepe xa buti loko va ha ri tsanana va famba na xona.
2: Oh va famba va kha va ku
3: Tiva ku ku se munhu se u kurile ma swivona. Vona va heleka ta loriya runepe nyana.
2: Loriya jaha ra ha sasekile swinene.
3: Mara loko a fika a nga ta za a fika a gungula ni a tshama kahle swiya mahlweni.
2: Oh na loko a fika a kuma ku swa hambana na leswi a nga kombiwa swona ka
3: swinene. A va nga ri na mhaka na swona ntsena ku ri na timali va ri Joni
2: la ka machangura laha manane
3: ntsena va ri Joni va kha va posa kesini va kandziyeli ngopfu
2: no ku gesa mina mananewo kusuka kwele ka manghena South Africa danke Manane ya va bochina mhaka leyi kahle kahle a ni kahi ku hleketa ka mina ni vona ku hi yona yi tirha ngopfu ya la ka machangura la loko mali yi ri kona minkarhi yaliya va posa va ri le Joni leyi va ku mi ta xava madeha mi ta xava mayada swi herile ahe mi le mweni mixire mu saseka
4: DJ Kwamza
2: ya loyi hikokwani kwamu kwamu la ka Jilongo hi vona musi lava
4: hi vona va
2: humisana hi le ka nhlokomhaka laha kokwani kwamu kwamu kwale ka
4: hayiswaku ho va hava mali hi to haendlela ku hi tswarisi ntsena mara a khala hi phutisiwa
2: a mi phutisiwa
4: a swa tatana xinepe siku rin'wana va tekisa n'wana wa mukhalabya lowu va ku gangisela ku yena va fika va kupa xoni ku hi yena loko ya fika leyi i ta kumi kokwani
2: ikokwana ene a swa ha tlheleki
4: a ku nga ha tlheriwi a redzi wo tiyisela
2: vutomi byi ya mahlweni akesa swinene kokwankwavu kwa vulaka jilongo laa
4: ya a swi tele ngopfu sweswo hi ku khale a ni va va ku a va nga pfumeli na ku munhu wa nhwanyana wa xisati loko a vuya vukatini a kuma xitandi hayi a wu nga nyikiwi xitandi va ku ku ta tala vavanuna laha va dayaka
2: ho a va ala na le ka mukhulu a va nga niki somarasomara xitandi
4: lava madosa va nga pfumeli va swi tsundzuka emandorisi va zi va ya tekeriwa exipirimboko hi mhani kokwani Daniel va ku nhwanyana a nga nikiwi xitandi ku nga ta endla hostel
2: oh.
4: Ya va nga pfumeli tihosi ta khale se a ku ri swo sweswo yi khomiwa yi famba huku leyi a yi tshami
2: laha no okay swa ku dyondzisiwa sweswo kokwani kwamukwamu
4: thanku
2: ya matitwa na mhaka leyi ya timhaka ta ku nyika switandi leswi masiku lama vanhu vo tala vanhu va yisati va bombaku hi swona ngopfu o tshika a tlulane na milenge na nuna wa yena a ya vuya kaya u vha a tsutsumela ka mukhulu a ya kombela xitandi ivi va hatla va n'wi tlakusa xitandi xexo va n'wi pimela va n'wi nyika va ku famba a ka xa wena xitsongwani laha yekereni liya khale ma swi vona ku ve ri a va alana na swona a swi nga a wu fanele loko u fanele u kuma xitandi u ri munhu wa xisati u ya u ri na munhu lonkulukumba swi vulavuriwa swi twisiseka swinene ahe mi le moyeni mi gizeriwa no saseka
5: a ku
2: humiwi la kaya la
5: transfomo ya hina leyi
2: ina kokwana wa junior la ka jilongo
5: jilongo nyavuta na mana ne wala na tata Joni ya hile ka mangena bolo
2: eto. Oh, ami bolo eni to le ka mangena.
5: A hi tlanga ka mangena to. Seno ku ya tata Joni i kwila.
2: Mi va lava lava a mi va lava lava nge a va ta mi va kumini.
5: Na ku a ti swelangi ku chaya na ku game ta swikisa na ku ri na xikereka ka swigalo vanhu a
2: va nga swi va chava ku va ta kavanyetiwa lomu magondzweni hi swo ni vulaa
5: hi jikile ka mabyahisi hi ku teka
2: a ku fambiwa ku vava mpela
5: a ku fambiwa ku vava ku twala hahasi hi nga ha swi tolovelangi hi ku se famba ri durini a wona mutshwani mbani hambi swi ri tani mo nghena kaya leyi mi hi hlayaku
2: a yi ri njhani hi minkarhi ya kona mhaka leyi kokwana wa Joni
5: ya mativa ya vavisa loko wo tshama kahle ku yi se yi tika ngopfu hi ku a ni na munhu wa kona loko va ku lavela yena hi xo xinepe xexo hambi u wa vi 10 hambi u va vi 20
2: a va nga swi hlayi
5: kumbe loko mi fikini va u ku ta tlhela loko u tlhela vuya le kokwa nga xekani va kumali ndini
2: exi ene na ko khala swi nyumisa phela ku hlayiwa ku mi ve mi vuyile ha
5: mi hleketa loko vanhu hundu va ka mukhomi va ya tekiwa hi sivara le ka mudyuzi ka mukhomi a na va ya tekiwa na hani vanhu hundu va ku mina ni va lavisisa ro i mikhalabyo kokwa masekani yi kun'wanani famba hlasela hanu wa wena leyi ko nga ta sela kona
2: hileswaku bomba na jaha leri vona va hleketa rona ku va ku helini ku kunkwe
5: kamhani kokwani kunu va ku kunene kunene kunene ka tata magezi kunene mi ya n'wi tekisa na khalabya liya a nga ringaniku na n'wina ka tata magezi kunene loko yini sweswo a na impela hi va lavaya va ha ri ka mukhomi mhani hulu hayi liya yi tika ku vulavula ntiyiso hikuva ni loko va ku nyika xo xinepe xexo va teka xinepe xa n'wana wa
2: kona
5: va ku ha hi rojara kona leyi ivi himpela swiratani loko mi tika wena yi languteli ku i ta vona jaha wo kuma ku haha maguneri va ku tshama gudeni
2: ene mi hetelela mi tolovela ku tshama na vona maguneri lava
5: a ku tshama ka vona ya maguneri loko tlhelela kaya a va ku hey aka hina mali mali ya kona ku ri mali muni DJ kwa mzamara
6: yi nga talangi ku fika kwalano mara mikarhi ya kona hi ta kwa yi tele hikuva na yi na mali a yi kala swinene
5: madani twa ku vava ngo lero loko no huma hala ni nge fiki ka James Richardson ni nga xitumbangi xibalani
6: ey
5: mara a swi ri kahle hikuva swi endla ku swilo swi tiya hikuva ni loko va suka va fika va va byela ku hambi u hlangana na yini hambi u hlangana na yini laha a ka ha vuyi wu kona se a wu swi twa hikuva a ni a swi ri na xipoyili na ku he n'wana wa laya a tekiwi kwihi kwihi i vuyina na leswi a nga vuyisiwa hi swona a swi twisiseki
6: ka
5: sweswo u fiki u kuma ku ha hi swona leswi a wu hleketi swona a swi ri na xipoyili nyana dasa wa mi kuma ku a va tshama ku ri mhaka ya sweswo ku hei a ni la ku poyila vatswari va ku ve n'wana wa ka manimani i vuyivi katini a ha ri tsanana ku ve i fika a kuma maguneri leswi se o vuya a swi zandliwi a wetana swidasi ya kolomu swi yaku kona hambi xi hatla xi fa loko xi hatla xi fa va ku ha magezi wa DJ kwamza he a nga na muya wena
6: ho a ku nga humiwi na la kaya na loko swi endli
5: sweswo khala lexi a xi endla ku xi nyanya ku vanhu va nga ani timhaka tetiya na loko he fika va kuma ku maguneta van'wana va ku byela ku ya leswi a nga madala ku nga papa ra tima u ta khawulela sweswi
6: ivi mi khawulela
5: himpelaa papa ra ntima khawulela ivi ri tiwela papa ivi loko riwa va ku ho wena wo tanihi wena n'wamasekani loko swi yimisi leswi a ku yiwi ndhawu hi loyi magezi hi loyi hi yena a nga ta sala ya ku hlayisa a wu ko swi lava hay a wo lerisiwa a wu ko kombeliwa a wo lerisiwa ku hi loyi ene hi pela ku tala ya loyi swi tlhe swi famba kahle
6: swi tlhe swi famba kahle mi nga vileli
5: a ta teka xatilanga wa yena hikuva ni na yena i ta ku hayi mi ta ku teka xatilowanga wa xumba xa mina
6: o a ku lomi
5: na wena ho a wu vileli a teki vhele mina o ni hlayisa
6: o u ta vilela ku milomi yo ni khawulelisa loyi ya yena wa mina
5: hayi futhi heko a swi ta zi swi endla swona mhani a swi famba kahle hi layini ene mi tlhe mi dina mi nga swi tivi ku swi ndlisa ku yini a futhi a swi nga tikombi ku yini hi yini hayi nga kula heka hi swi vona wo swo swi lemba ni nyana se swi hi nga swi
6: no a khesa swinene kokwana wa julia ya junior
5: hi swolo a kateka hi ku van'wani zamana vakulu mi kha mi va
6: a himpela
5: rosi lexi lexi rosi lexi na xi lava lexi na xi lava lexi rosi
6: a mi tiyisile kokwana wa junior
5: a hi tako yini mara kokwani vitome
6: hi swona
5: hayi hlayisami hi le ku tirheni kwala hi ta chayisa na n'wina
6: na khensa swinene
5: kwele marabendeni
6: hi ya kona kusuka laha
5: hiswo
6: danke ya hiswola ya va yi veki hi ndlela yaleyo kokwana wa junior kusuka le ka jilongo wena mixero mlo saseka ni kombela laha ta ku a ni gimetela sweswi nkarhi wa mina kwa ku 18:11 hi ta va hi bulile ku ringana hi nhlokomhaka leyi wena mixero mlo saseka ma swi twa van'wani va ka va ku swi ri kahle kahle kahle kama wun'wanyana swi nga ri kahle hikuva wu kumeliwa munhu loyi u kuma ku hawu n'wi twisisa ku fika kwalano kambe hi mhaka ku a hi hanya ka nkarhi lowu ya vaxisata va tikiseliwa ngopfu milawu ya kona yi tika swinene va boheka ku teka leswi va byeriwaka swona hi community kumbe hi vanhu va rixaka ra leri hanyaka kwala ka community yaleyo ku hi hanyisa leswi laha wansati hayi a nga za alala ni vo tala ta kuma ku hi kumiwi sweswi ya se mhaka ya xinepe masiku lama ma vona na yona yo tlela ngopfu hala ka leswi swa swihangalasamabulo swa ti-social media swa ti-Facebook van'wani va swi tirhisa ngopfu hi nkarhi walowa ka Fourth Industrial Revolution laha hi vonaka vanhu va gangana hi mhaka ya swinepe swinene leswi ko va ku hambana ka swona hi ku a ni laha ka ha rhumiwa hani va famba va lavalava ni la swinepe vo hlangana na swona hi voxe loko vaka va scrolla swilo swa ti-social media. Va tele ngopfu vanhu va nga tumbuluxa vukati hi sweswiya, va nga tivani no tivana hi mhaka swinepe. Wena mixer wa saseka, se swinepe a swi ri michumu ya kahle minkarhi yaliya ku endla leswaku vanhu va tsakela leswi va kombiwaka swona. Sweswo swive swi ni fikisa ku hayi ni gimeta nkarhi lowu a ni la ta nyika muyingiseri wa ku a hi pfalela, se u fikile makumu wena mixer wa saseka. Moyi ni pfalana hi risimu leri ri nga yima ku lunga lava ku papa ra ntima, hi ku mhaka leyi va yi khumbakhumbi ngopfu lava nga nghena wena mixer wa saseka, ku nga risimu leri sukaka Khoni N'waxinyori va ku papa ra ntima mukhalabya.

Yako risimu ra matimba leri biweke CB hi lembe leri ra 1993 ku fika laya ka 1994 lari nga duma swinene ngopfu hi 1994 wena mixi rinwe sasaka ri releasiwe kahle kwale maheleni ya 1993 va ku thiba nkarhi va themendela wa vona machudeni lama ma mikarhinyana yaliya ya malembe malamaya lava xisata va bomba ngopfu hi tidangara a ti cinya la xisutini hi mabandi lama mo fambelana na yona dangara liya risimu leri CB a ku sweswo swi tsakisa loko driver swibazana va xinuna vana va kona va sungula vutomi byi bya ku kumaka va ha lavi ku xixima na ku hlonipha vatswari va vona ekaya karhi va boha tidangara letiya to endla ingaku swi kuta ka swi vangela vana va vanhu ku nghena miringwini ey n'wina the young generation of educators lava nghena nkarhini wa sweswi swi tiveni leswaku loko mi la ta tiva leswaku department a yi na mhaka na n'wina loko swi ya ka timhaka ta matikhomelo yo biha ti nghenerisini eka vuxaka na vana va lava xikolo department ya leyi ku hlayisaka hi ku nyikaka mali ya muholo ku loko n'hweti yi hela ku ya hanya na ndyangu wa yi ta ku jikela u za wu ku a yi ni rhandi department sa yi landzeleleni milawu yaleyi yi va yi vekaka va mfumo ku ri hey these kids are your children swi twa vanhu vo tala va bakanyeliwe xinkwa sweswi wena mixi rimi saseka hi ku tikuma va ri timhakeni ta vuxaka na vana va lava xikolo lava a va union loko ta swi vona ku se swi bihile va nge hi ku yimeleli vo ta ku heleketa kwale ti tengiwaka kona timhaka leti va ku tiyisa ntsena ku ha ofisini a hi hlayile mara va nge yi wini tihlayiseni vanhu va ka hina fambela kule na this innocent souls nga vuli hi ku thiva thiva thiva

Ya, waitiva GCR wena kumbe wotwa. Ya, welo wako ritawa wa Cool and the Gang. Eva atava kuku. La la la. Let's go dancing. Urisimle nga release iwa kahle lembera 1982.

malembe ya 1982 atsunduka leswaku malembe la maku hisa swinene kuri vana madanda manwani wena mixirimo sa seka ifuwo swi findlela inwani ya xiyimo xa le henhla ngupfu makaya vana va detela na swaku dya leswi kahle kahle henga thembi leswaku swi nga tshika swi diwa hi vanhu wana swifufu nhunhu leswo ta swi tele swinene vanhu kuma ku ya swa tekiwa swi katingiwa diwa mugayilo wa yelo luya u nga tshama u yimeleriwa hi country zicubu wa ku yelo milimili kambe namuntlha country zicubu a ni sunguli hi yena ni mbela liya ya pick six a ni ta mi bela rona na rona va ku se yi nghene khale etreke ya country zicubu Ya, hi ri kwala ka ra vutlhanu ro saseka swinene ra ti 21 8 August wena mixirin saseka 2026. Yeah. 10 minutes to Marabenta ku vulaka kokwani wa Junior. tshama u ri ndleve u ta swi twa ku ni ku khomele yini emixo wa namu wa mugivela wena mixirin saseka a ni hina hi sungulaka siku laha. Wena na mina loko hi yingiselana hi ndlela leyi sungula mugivela. Ebela na marabenta ten. Si dis kele kele. Irisimu leri nga biwa hi Freddy Gwala wena mixini wa saseka hi tiphini ni risimu rero.

Ya, yeah, ndlela leyi loko se ningenile ka timhaka ta marabenta la ka nongonoko wena mixi room no saseka 80% ni ku bela vunanga lebya bya la tikweni akelani ri le mozo byi vulaka marabenta kambe byi nga va byi biwe na hiti kambe ti ta kwala kaya kwala Afrika-Dzonga byo tala bya kona wena mixi room no saseka kambe tiva leswaku vunanga lebya jandri ya marabenta byi suka le tikweni akelani ra President Daniel Chapo wena mixi room no saseka ya tavani kani ku sungula ri khale hi risimu ra ku ngonyuta swinene ri suka ka yin'wani ntambi ya matimba swinene ku nga va ku ri manikele ku nga ri Beki Ndlovu u yimi ku lunga laha Beki Ndlovu wena mixeri wo saseka a la ta hetela na risimu ra yena ku heyi ni lombi foni

Aya lo ya kore ma bemuda wena mixero no saseka ko papa kego ako papa kego eleso mi dumi ku ikoma ti baji lomu hi dzumba ku kona lomu pfono ni mitana swa nwina na nwina we ni teka kari lo hi xihatla ni twa leswaku ni na va mani hi sungula ku mugivela lowo saseka wa ti 22 wena mixero wo no saseka kwala woni khoma ka uri kona wo teka ritengo xihatla ni kumanyana vambirhi vanharhu va hi ka hi fambisa sweswo wena mixero wo no saseka tiva leswaku hi le ka nongonoko ziyawa kambe la hi specializaka hi ku nika vunanga bya jan rin'we hi leyi vulaka marabenta na loko kha u twani kha ni famba hi risimu rei ra matimba swinene ra Mr. Bow

0: kuitwa kuvumbiwa iwona kumuvona masingitani vakaina leswa ku harika hisa ringa hisi na munhu kufika ka ximumusha hina lembeleri wena mixiri wa munhu masula makumuvona masingitani vakaina leswa swi vhe swi ni fikisa xikanwe kanwe na ku vane ku hlayela maxelo ya siku ra namuntla mgivela wolo wo saseka wa xikwembu namuntla kwala giyani la dyambu ri ta ri kha ri hisa kufika kwala ka 34 degrees Celsius ivi hara ka malamulele ri isa ku fika ka 33 degrees Celsius le musina le nakona ri fika kwale ka 33 degrees Celsius ivi thohoyandu ri ku 32 degrees Celsius kwalavurwa ri hisa ku fika kwale ka 33 degrees Celsius tsanini ri hisa ku fika kwalaya ka 31 wena mixo seka Polokwane ri hisa ku fika ka 29 ivi Johannesburg ri ta va ri karhi ku holini ri karhi hisa kwalaya ka va 26 degrees Celsius Ebeng ena la Kruger National Park ale Shingwezi Camp ku marikari hisa ku fika kwale ka 34 degrees Celsius amo pani camp ri ho hisa ku fika ka 33 degrees Celsius leli tower camp ri hisa ku fika ka 34 wena mixiri wa mno saseka Ambele a Santara camp ri hisa ku fika kwale ka 34 na kona nele ka Skukuza camp ri hisa ku fika ka 34 Mashelo la manga kona ka siku ra namuntla wena mixiri wa mno saseka ya kuyani mixiri wa mno saseka nwana mukami ngena ka rwana haro ku hlayeni ka ta mashelo kuyani ni longekini sweswi ku teka ritingo ra nwina ni jela leswa ku misungula mugivela lowo saseka na va ma aye mele mo ni mixiri wa mno saseka Oh, Marna, na kukonwa junior.
1: Ah, singenza ka mthemthaya.
0: Eh, amkele minimum.
1: Marna Brazil.
0: Eh.
1: Bae va teka teka.
0: Eh, na mana hi sunguleni siku na vona.
1: Morning ngena la ka makoja la. Kuna xikwembu dza hi mbangi.
0: Eh.
1: Ningo xi ta dza xi dza.
0: Eh.
1: Ebe ni tlhela ni nghena kona kwalaya ka makoja laya ku na kokwana swa boha va ku yo papa a madawuleni va ku a mi hi naveni na va ku phasa le ka gongongo leyi ku na tala xaka mangani loko va huma moyeni va ku ni thesile hosi ya mina
0: bye
1: la ra hinkwawo la
0: Danke kokwane. Ke
1: risa ke mutanja ka kwa mpilena tikijela iki momo ndi ale tshi tshekete.
0: Hiso.
1: Hiso ka sa nge.
0: Aye ni kokwane wa junior. Danke. Ba ikomba kokwane wa junior. Wo phela loko GCR ikha imfungunyisa leswi leswi ava yiva hungasa ngupfu. Le mapurasini ya bona le. Zwo bona loko mukama unwana kuma ku hayi le ku beni ka chumu ko pfa. Leswi va vanhu vo pfana na vakokwana wa junior va va karateka ngopfu hiku ku hava xihungasa. Ahe.
2: Ahe njani?
0: Ahe ndofukazi.
2: Eka hala zo zela makombe kali.
0: Mika misungula mdivela lo saseka na vamani ndofukazi.
2: Ah no sungula na malume xi lahla Richards dza mukiri la fatala lounge ntira mba kokwa la ntirweni ke.
0: Eh.
2: Eh no sungula na magoda la ka mkhomi.
0: Eh.
2: No sungula na sestaveri ya kumbe la ka mapapi.
0: Eh na.
2: Endo ka sungula po zo mbukra la ye.
0: Aye ni mpela.
2: Leti njika na tona ya ta mara benta.
0: Oh, mati five asunene ndofukazi.
2: Ah, leti ni five angoji.
0: No, na kenza asunene ta isekali.
2: Aye.
0: Aye. La benta isonga lexi xi biwa ku le Mozambique wena mixiri mno saseka. Aye, mele mwe ni mixiri wo mno saseka.
3: Ah, mo mai fry.
0: Aye.
3: Mo vela boti stereka, ambo ko xa ku tsi dzara tsi.
0: Ah, na khansa na munhu le boti stereka ku va hi hlanganeni la. Na mitwa ka munongonoko inwana ni kuma ku ha hupana man.
3: Ah, ku va na ku va hi hlanganeni, a dzu ku puwa.
0: Oh, aku a swi twili.
3: Ah, to na la gasus.
0: Eh.
3: Mo ndzi na vuyimeteri.

timhaka to hisa leti ti nga kona ka weekend leyi, timhaka teta ta ku khomiwa ka vanhu lava nga kumeka va ri na swidzidziharisi kwahala musina. Wena mixiringo vanhu saseka swidzidziharisi leswi swi nga na nxavo wa ku pima vo 600 million. Xiporisa xa la tikweni xi nga tirha swinene ku kuma vanhu va muxaka walowo va ngungumiselisaka swidzidziharisi sweswo leswi swi hi dlayelaka tiko. Wena mixiringo vanhu saseka ku vanhu lava swi tekaka ku va kumeka va nga ha ri na mapfalo va endletela na swilo swin'wana swa ku bihu leswi swi hi chavisaka hina van'wana loko hi tshika hi swi twini ku hikokwalaho ka hina endli swilo leswi muri munhu loyi ka swi endliwa hi ku va teki swidzidziharisi sweswiya swi va dlayaka mapfalo va nga ha ri na ntwela vusiwana na le ka van'wana vanhu. Loko tiko impela ro tirha ri lawula swilo swa muxaka loko swidzidziharisi swi nga ngheni laha tikweni vanhu va nga ngheni swi nga ri nawini leswi kahlekahle swi nga ta kumeka swi endla ku hi hanya kahle tanihi maAfrika. Na hi tsundzuka leswaku a va hlanganini varhangeri va matiko ya ku hambanahambana le Durban leyi wena mixiringomusaseka SADC region laha va kumekaka va kha va vulavurisana hi sweswo ku kahlekahle hi nga endla yini ku va hi tirhisana kahle laha matikweni lama hina lama. Ka swa landzelerisiwa swinene leswaku ku va na maphepha ya kahle leswaku vanhu va tiveka ku loko va nghena tikweni ro karhi swi le nawini vo nghenanghena njhe hi ku leswiya swi endla ku ri tiko rorolero ri kumeka ri kha ri hlupheka swinene loko u kuma ku vanhu vo nghena hi ku rhandla va nghena va nga ri ku titsariseni na ku hi vona va mani. Wena mixiri wo mina saseka se sweswo leswi a va discussa hi swona hi swin'wana swo fana na sweswo ku va ta yi huma njhani ku swilo leswi swi lawuleka laha matikweni lama hina hi ku a swi lavi leswa swa ku hi khirana hi ku ha ha tirhisani sweswo swi nge tirhi kahle sweswo. Wena mixiringomusaseka swa ku hi khirana hi ku ha ha fambelani ni le vanhu va le Mozambique, ha ha fambelani na vanhu va le Zimbabwe, ha ha fambelani na vanhu va le Kenya. Mi kha mi swi tiva leswaku Kenya i tiko rin'wana laha Afrika ri kotaka ku endla kofi hi xitalo se tikofi to tala leti hi ti nwaka ti va ti kha ti suka kwele vo Kenya se hi ta tikuma kwihi loko u kuma ku ri hi nga ha lavi ku tirhisana na matiko man'wana ku va na vucicanisi sweswiya. Se leswi lavekaka ku va matiko lawa ma hlanganisa tinhloko ma vona leswaku loko ku ri timhaka ta crime hi deal-a na njhani na crime. Loko ku ri SADC region leyi hinkwayo kwalomu ya ka 16 wa matiko loko vo hlanganisa tinhloko va twanana ku loko vo vanhu va ti endla swifamona hi va teka ha va yisa tijele hinkwato leti hi nga na tona laha matikweni ha n'wi teka munhu hi n'wi yisa xikuruve a ka suka kwala Afrika-Dzonga ha n'wi teka munhu hi ya n'wi pfalela jele ya le Kenya ha n'wi teka munhu hi ya n'wi pfalela jele ya le Zimbabwe mi ta swi vona swi sweswo hi rilaka hi swona swa vugevenga swi hunguteka. Wena mixini wa mina saseka hi ku tin'wani tijele ti na leswiya swo tsetselela xibochwa ni loko u za u nghena laya u ta swi twa na wena ku u ti kona u fiki kona paka va ku fikile paka a swi endleki u nga u ti soli. Wena mixiri wuna saseka ya na n'wi vona Da Costa ni ya mahlweni na marabenta lama ndlovukazi va kombaka leswaku va ma tsakela swinene le. Wena mixiri wuna saseka Da Costa u yimi ku lungha na yena u la ta hi bela risimu ra yena ra ku saseka ku khensa etiphinini rero risimu ra Da Costa va ku khensa ende ku nga mhaka leyi hi dyondzisanaka hi yona na la ka xiyanimoya ku dyondza ku khensa loko un'wana ku endleka ku endlela swo karhi swa kahle u nga miyeli ntsena u ku hwi hi ku a nga swi twisisi ku wa ha ta ku pfuna ku ya mahlweni loko u miyela na

0: la kota ezai da hlongo kwalano wena mixer omno saseka ku toma kiti do
1: ndi mamani
0: mara benta ma ba wena mixer omno saseka ndi vunanga le dzinga heleri wiku hi matimba tsundzuka leswaku Zaida Thongo a hundza misaveni lembe ra 2004 ngi moya wa yena wu ya mahlweni wu wisa hi ku rhula sele na ndzhaka ya yena leya marabenta ma xiyimo xa le henhla swinene a nga maba wena mixeri wa mina wu saseka u hleketa hi tiko akelani ra le Mozambique u hleketa hi tikarox ti kumaku ku chipa swinene hala ya tikweni ra ka vona hi ku tele mapurasi ya swona mara hey loko swi tlula swi tala tikweni ra hina swi durisa swin'wana swi vuya swa timongo letiya u ta tiphina na hi ku dya nhlampfi tinhlampfi ta ku hambanahambana lomu nga na tihunga u nga na tiyiniyini endzela tiko ri ri ri Mozambique wena mixeri wa mosaseka a kuma vo tala va kha va endla na business ya tona va ti oxa lomu ya ribuweni ra lwandle kwahala ya vo Maputo na va Beira

0: Ya kuri Colbia loyi wena mixire wo mno saseka ko hey kata ko na swivona kuri leswi ni tsakela ku sona hinkwaso una sona wa kota ku tira wa kota ku ni basisa ni kombela ku kuteka vangese yiva vafana vaka Gaza hiku bya yiva la ka Gaza aku hambe swo tika le ku fambeni ka vutomi ha ni ta tiyisela twina vuya futi na Colbia aku ani tsiki ri rhandu leriya wena mixire wo saseka hinga twa ri khari themendeliwa la ku na ku teka ka katanga hambe swo ta swi te yini sweswi u ri ni tshiki
1: it is as usual so why

Ya inkwasi kunandi akamara benta soleso wena mixiri munhu tsaseka ku risimu ra matimba swinene risiwa ka Marlene va kuma 24 minutes past 1 iri kona kwala ka nongonoko ziyawa lani ku tlangela ku mara benta tani la kon kan kombisa ku ni tlanga 80% ya wona eka vunanga lebyini ku bela ku byona la ka nongonoko wena mixiri home saseka 20% ko va lebyiya na lebyiya byi nga weliku ngopfu la ka jandri ya marabenta kambe sweswi na ha ri ku beni hi marabenta ntsena ni vona B-boy n'wana wa ku ba marabenta ya matimba swinene na yona loyi wena mixiri home saseka a ku manangabye tiphinini risimu rero kusuka ka tambi B-boy.

ya ku risimu ra matimba ra B-Ball a ku manangabye uri tizi sweswo wena mixiri muno saseka kambe mhaka leyi a nga ku yi yimbeleleni la i mhaka yin'wana ya matimba ngopfu wena mixiri muno saseka leswaku loko hi kumekini hi tinghenelerisa ka timhaka ta swa vukati nga fambeni hi ya vulavula ku biha hi partner ya hina le handle leyi hi ku a nga chumu swi vuliwa mona sweswo ku ya hi kambele ya hina ya matimba swinene B-Boy loko ku ri hi kona hi nga swi endla hi vulavula hi vavanuna va hina le handle leyi hi vulavula hi vavasati va hina le handle leyi hi ku a va nchumu a swi tiveni leswaku hi endli mona wukulu ngopfu wa rina mina DJ Kwamza malume if remos makwamuli kwala ka GCR wa itiva GCR wena kumbe wotwa leswo mara bete ya mshakala wa tshama matwa kunwani 3 solid hours hinkwayo wena mixi remos seka lori na nyati na nguvona na yena uyimi kulunga ku eni yo tiyisela utwa rabenta ra kona

0: Ya yalo hi ku ri Nelson Tivani kusuka kona kwele tikweni akela nerele Mozambika kara fambisana kahle na makhadzi wena mixiri wona soseka ku mama's baby 7 minutes to 2 o'clock or 2 o'clock ta va gani pfula ritingo ta mina loko ku ri kuna swinwanyani mitsakela ko ku dondisa rixaka ha swona ndarangani pfula ritingo ta mina ni twa ku ri miri mi dondisa kumbe ku tsundzuxa rixaka yini switele ngopfu hi nga tirhisa ku powerful media leya GCR ku va lemukisa na hilis na leswiya leswi nga hi akaka tani hi rixaka wena mixiri muno saseka Elder Boy na ngu bona na yena u yime ku lunga la mjana wa kusuka kona kwa latikweni akela ni rele Mozambique wena mixiri muno saseka u la ku ta hetela na risimu ra yena ra matimba swinene na yena ya ni bona na network ya kona eka hi endla leswiya swi yichingaku yi talaku va yi nga pfumeli loko hi fika hala eka tiqingo yi endla swiya swa yona swa ntolovelo wena mixiri so se ga ya so network ya yile se ila ku ta endla swinwanyani la aninga se switsakela ku yi swi endlisa xileswi mani hiku harina nkarhi wa ku leha nyana ku va hi ri kona la ka nongonoko loko nge se bana 2 leswi ha ri kona swinene ha ri kona swinene na n'wina wena mixiri wuno saseka ya network hey network yi endla swa yona kamba hambe swi ri tano hi kona na temba leswaku kahle kahle yi ta pfumela nyana loko kumbe ni jika hi tlhelo lerin'wanyani okay munhu ya ku xaviseni hi kona loko se yi endla leswi yi nga wu yimi munhu jikisala
1: Ladumadwegeni malamulele ya tinyungubyisa hi ku va hi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi nga na swona naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na kuma u tshoveriwa ni ku ri na khadi ra ka Ladumadwege u nga titsarisela rona ni mintlha ku tsarisa i mahala tini special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters corrugated iron sheet hi 139.90 kumela 2500 liters Africa water tank hi 2299 200 liters solar gisa hi 4999.90 Swipexal leswi kumeka eladumagen na malamulele loko u lava xikweleti u nga titsarisela kwala xitolo Latuma where you save and score
2: Jinke Private Clinic lei i clinic lei pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka
3: swo tsakisa i ku eka n'hweti ya vavasati va na promotion ya family planning hi 100 rand leyi fambaka na free glow injection kasi sona scan i 250 ina u twe swona 250 rand ntsena
2: ti-arv mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka malamulele na giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona egiyani a Bankstown va kumeka ematrix rangi ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le etingwenzeni kasi na le giyani a section a kusuhi ni le ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 GCare private clinic the heart of good healthy care
4: Na Malume Efraim. Malume Efraim.